0: maybe we might get him. Jenna Bain. Mahlweni nhloko mhaka hina. Hello. Hello. Eh, hey, na vola xa ringo nwi. Inko. Hi mi kumela hansi swinene. Hi tlangelile xana inkomu vanani usiku laho minutos hi yisa mahlweni mabulo ya hina. Hello.
1: Pelini Malanga.
0: Lipelile hi pelisana mani ni kwini?
1: Una Arlindal Bert la Juba.
0: Xo yini Arlindal Bert?
1: Yala u twisisa mixo.
0: Ya.
1: Ya leswi va langa hi tisa bom bom bom. Ntalo nyana masiku swi nga swa enceka leswi. Hi ku swa ku la ku kumaka fola ku kumaka foja loko a ya yi kuma nyimpa leyi a nga u tisoni yi kumi kwihi. Se loko a tshama laka va kona va mana ku va fanele ku tshama nin'wana leyi va gama ku vaxa hina majaha hi ku a mivhadabaro mivhadabaro mugewu mugewa swona. Tirekaka weti ya yin'we pudekela ni 3-4 wa vanhu hi kamanyana na ka masiku ya wolaya vonaka swa ku wona yi sola nyimbo jonga yi tiva swaku ya ri leto a ya mani mani a ya mani mani wa yitonga yi switiva swaku ya mani yo mudapa se a ta fika ku pfuveka wena mun'wana yenca hi ku tiva swaku laya ni ta hlayisiwa laya ni a nga sungula hi kona swi hlupheki va yenca leho va yenca kahle sire
0: so
1: va yenca leyi
0: ya
1: kambe
0: hi ku kala a nga swi tivi swa ku ya mani vhele
1: hi kwihi hi ku ka a nga swi tivi ku ri a pota sula hi mi a faneka pota hi siku a yi tlhala na mina namuntlha swo swi vekamanyana yo leyi hi siku lula lin'we a gama a swi va ku nihamukani ya kaya a yi kuma ni munghana wa yena va teka na ya khela kun'wana
0: kambe mina na swi
1: tivikambe
0: mina na swi twili swa ku a wansati hambi loko wa etlela ni ntlhanu wa vanuna siku lin'we wa swi tiva swa ku nyimba ya mani
1: a da a swi kona leswi
0: a swi kona
1: a nga swi tivi peki loyi a ngati ya yini nga sala laha yeswaku ya mani a nga yi tivi
0: okay khalma
1: nunko swi tiva
0: aweti
1: ya yin'we
0: a ku na ntlhamuselo wa leswi
1: a da a nga na ku swi tiva leswi yena u swi tiva swo ni gami siku yi tlhela na manyana a ku tela ku a ni gami siku yi tlhela na langa ni ta yinko leyi a yimpa leyi ya langa ku ni gasi ni langa hi weti leyi ya mayo leyi manzi ka mayo leyi a nga sungula a nga siku lila ku etlela na langa a yi kheli vanhu va vanyingi a gama yi tlhela na langa loko a ta u yika yimpa leyi ya bani bheto langa o jiko a ya ri leti yimbani se lani u pfumpapfumpeteka hi ndlondleni se va musa va kaka kona ta sota ta teka nyimpa ku rikinya wena xana wena ku yi tlheli na yena ku mi tela pela u to pfumela
0: u to pfumela hi pela
1: u swi endle u nyimpa leyi va nga sungula hi yena karata o ya langa chane muntu ka kona swela ka balanga la go ninga tata fa ka fa fa wa karata wojo a muntu ka ganga ta ka mwanyana
0: yeah
1: u jani nyembe
0: okay e tlangelele Arlindo Albert
1: calma papa prisla ninga mpa mama na mpa wa pelo wena mo teko ya tribunal we ba wa go ni bana ba bile bana me lo tao dira ba wa jo ja go ya e papa yo go he a go khang o tshwara nyemba wena ke abana ba man ba mama
0: yeah
1: imakali kan mam
0: isho etlangeli
1: ba ja go ntindo ota ba tsheka
0: ai ta shi
1: ai ta ba tla ba ba ba ba kulo kula he
0: yeah
1: ba kai fu
0: isho so
1: ero tilumetela ini
0: Duas horas na 15 minutos, 82-310-5751. Já cortei a campela, pela, pela. Vamos, mamãe. Ai, vou lá em chumo, cara. Alô?
2: Alô, Bala.
0: Mamãe, Lipi, e mamãe, e Bava?
2: E Bava.
0: E Bava, e mamãe, Lipi?
2: Ver, né? A campanha de musiquinha, mano.
0: E, vamos, qual? Show, início lá, tá?
2: Ah, o chadongo.
0: Antena Nacional.
2: Sim,
0: talvez eu estivesse na Rangana
2: Gutom. Sim. Está
0: violando o Tariang. Também. Isso.
2: Não, não, não.
0: Ah, é mesmo.
2: Ah, mas choco tudo.
0: Anga e Tivinhi. Anga e Choco Yaman.
2: Yaman, senhor, sim. A carga cona como a Ana Maria Mamu, ou de Camarinha, para ter o Jová, de Alanda, porque gosto de jogar com a Alanda só. Anga faz dar o velho ao Ata. Porque eu gosto de jogar com a Alanda. Acho que o Lua não é o nome, mas Alanda.
0: Ok.
2: Mas se eu sou o uso, sou o pá, de Valapé. Não me fala, muito fala, nunca me fala. Uma por Alanda já. I'm not going to be able to do it. I was like, I am a man.
0: I was told that I was a man.
2: Okay. Ne abe wasiva matara ye ye ye no malo
0: se ngani severa kama kwa pelo kuruma isa kui
2: dalak pero usi na una una usi usi usi matuva na nta una nta pura una sugula diferente kala kau mule kau kau nombai kala kau tuh sugula sugula sio Ya sakara tenya sakara.
0: Ile soko
2: pote.
0: I maka hitiru saka nshayinyi mwe.
2: Ya i maka hayinyi
0: so.
2: Ya so. Ai kuzina kote ungana eto eskola nitu komo tsala atla la lwe la vini mongala kulishile. Lishile.
0: So. So. So.
2: Nikesi nikesi
0: ngikona mushayise kahle.
2: Ya.
0: Enko mucha cha. 82-310-5751 hambi xi yala sindzisa a nhlayo leyi va yi bala swaku yi lwani va yingiseti a yi pfumeli ku va nghena yin'wanyana ku ligama hi xitari ti ku nje kambe wena sindzisa hikuva van'wanyana va nghena kona hallo michel hina mani hina mani
3: machai Ala
0: kupuleli radio machai a hikuma ni kahle
3: a hikuma ni kahle
0: a radio la itrapazara le lunga lupulela
3: okay hakuma
0: sushi
3: ala
0: ina ujan machai
3: sushi
0: sa sende
3: mange te lila
0: a shura nyimba nga switisha ku yamani mamani
3: so amaka yi Awansa tuwa shusha kisawa na nana wa shusha. Iku la diyo, angasko da kwe kea, biti ni kwa hivyo wano kwa kwa hivyo. Kwa uta ikisa kumisa kumimba ya ya kwa hivyo. Yesu ya mti kata, shikati kali. Amu nilo kwa namurara, namurara ni muna.
0: Ya.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ya jamba.
0: Ok.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa Kemudian kita akan susu. Bangunnya naah, jadi nomor asa perangkat. Nok boleh mana?
0: Aso.
3: Yes, bawa.
0: Okay.
3: Kalma kita tuan.
0: Di tengah ini bawa macai.
3: Kalma.
0: Saya sekarang.
3: Okay.
0: 82-310-5751. Iku ngeli, ifoneli, sinzisa, utai kuma. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ami iku.
1: Ai kuman.
0: Mina nani nami kuma kambe nwina ami iku.
1: Mina na kuma ke.
0: Ah. Leswi ninga lo uko kwa lo, hello. Wo nkamba ku pfumela.
1: Albert Fernando para tu compañía ma.
0: Soy ni Alberto Fernando.
1: Ah, ni bom.
0: Ima bizuini.
1: Yeah.
0: Ishara.
1: Yeah, Ishara. Ngatanga nisiwe. Yeah. Awasate, kukuki, kodeke, la mitesh, kildo, amazulea, nito uyena, nito uomti, wapu.
0: Uomti.
1: Yeah, kodeke, kunyitungana, wena, kuwana, kuwana, uomti, wapu. Ayakali, atati. Mazlubad umu nikani mba sikure. Ye na wazi kusumila.
0: Ya.
1: Kanda wiku. Sopo da kutona ma. Ayani kawa mnani. kurisa vana vanyingi zvese vamwana vafamba navarume vamwana vavanhu vana kavaba vavo vamwana vafamba navahlanyi kavaba vavo mazima kavamamana asi maheke leswi swo kala ka mutivi anga hinkwa yena ya wa mutiva ya kumi wena u xisiwa yana wena xana anga ku nyiki wena ya nyika leya
0: nyika luwa wena
1: ya a ku tona vanhu mazina a swi tiva swa ku n'wana luya nga wa wena
0: aya hi lomu ku nga ni swa ku yantswanyana.

0: 0203325751. Hi pfuneni, pfuneni. A hi lava ku twa swifuva swa vamamani. Vona hi vona vinyi va mhaka leyi kahlekahle. Hina ho phuphutela. Hello? Hello?
1: A wu se yini ndzi tshama laha?
0: Swo yini matsolo?
1: A ni kona yi tshama laha.
0: Nena hi swona. Mi le kaya.
1: Kata?
0: Mi le kaya.
1: I don't know. Kago kale vanyingi lava vanyingi a tshuma ngopfu a famba na leyi a famba na leyi a famba na leyi ya hi leswi endlelaka swa ku a nga yi tivi swa ku yo majaha ma dzika phela rin'wana yi vona swa ku hi famba hi le vanyingi laya na ya ni byalo ka ha kombiwa le na luyani a ni n'wi vona na yena a ya kona ya a kumeka ni leyi a dzika na kunene leyi kumeka swile problema mina swi vone kola ka mavovula yena n'wana endla swoleswo ndzama kola hi vatinyana ndzama kola hi ku siya endla leswi va vuyimba liya a ku hayimba yimba liya a ku hayimba ni va mi byela mina mavonikolo a wu yi vonisele yimba liya a ku hayimba yi dlizi mazaga ma va khulukana
0: se mungeku hi dlizi un'wana
1: a tlhela philiwa vito dzolele I don't know what I'm saying. Futhi alalisa liya mi vona kanyaso ka tshamisekile ni lani ndzapfu n'wanchumu uya kombiwa ku lawa hi wena lisana wena munye hi leswi va swikolovelaka ku swi endla leswi van'wanyana va swi a nyika liya mi vona ka swaku leyi va ta swi kota ku sendzela n'wana leyi mazina a swi tiva swa ku laha ku fambe zandi wa mini leswi swi endlelaka ku mina a nga swi tivile a mi mambo yi tsana lama a le xikan'we kumbe nga tlhela yi n'wi kuma yana ka xikolo yana xokamu kambe
0: swa karhata
1: swa karhata majaha swa kambela
0: vhela swi lava ku sindzila hi tlangelile 2:29:08:05751 hi fonelo hi byela xiva xa wena hi hoyohoy lexi tsalana mani
1: ja leyila ka ndhaveni
0: Baba?
1: Ar lindo mate.
0: Ei. A você tari anis? É mate.
1: Ah, nada, com patas bom.
0: Baba mate, e pô, nem mamãe lá ngui.
1: Aí tô macalé um gai especial. Shampoo. A macalé tá calé, usou a lente. Tá humelela só na sua boca. Kumbe ni swa leswi swi ku bayisi ko ana ndzi mina ni swi tivi kahle majisa ma heta leswi swa khala ha swanya n'waka ku hela malembe hinkwawo hi mabina hi swaku hi kuma swa ku masimumana loyi a nga tswaliwa tikondhweni le liya phela ku a tswaliwe tikondhweni ka njhani hi swa luya a ni na wa yena kahle va ku ndzi hayi n'wana wa yena mahatle liya i n'wana wa mun'wanyana a nga rhandzana na mali wu katsini leswaku kumbe wa wa yi tiva swa ku ya mali vo ma hi ku lava ku va a hlayiseka kumbe a lava ku yini a hi swi tivi loko a va nghena ndzivu va famba swiluvana va va hi byela ntiyiso vona vamamani va kumbe ku ni timali leyi va yi kumaka ya a hi swo a ya yena bindzani yi kume nyamuka a ni swi tivi ya tani mambo
0: hi tlangelile

ditlhele ko ezela mo itsheto gorantseka ka nhlekana namotlha la e bolaka e nhlekane woyohoyo wena dipatsakameleng tiro ya Missouri Provincial di maputo wa Radio Mozambique ke na shaka e sukela kola ka matsolo doropeneng tsing ra xikondzo ra nkulu maputo hi 72.3 ka FM na 108 ka on the media na kona kumeka kusukela a magudi 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta Jorge. Leswo David Ntiman hi yena loyi a loselaka na vulawudi ka nhlekano namuntlha loyi a nga ta vulavulaka hi Imamu Ajile. Kasi yena Imamu Ajile a vile ku akwini maendlelo yakwe a sungurise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie, imundava ele kuaka isigura 15 ka dezembro wa 1957, ashkunza nkulu Cap Delgado. Imwana Ajie suwaife, Cheke, na Jubeda, Usapi. Vama kuavu, intanu mune. Maka ya kuimbelela aisungule a madrasa, a shkola islamika na unstatali. La asunguleka kona kwa imbelela kumwe na Abel Latifu Said Besa Luzekutrum. La wa imbelele ketingoma ta ushisurumana na wakumeke wa kukulilo shnene. Kami kubwa kwa ambana amana le ama famakuma kayona. Antika kwa asunguleka kwa imbelela. Ali mungwene aranza kubela bola. Karino kona malembe nzaku. Aku ni mabola la maendua ama kaya la uchiwaka shungufu. Anga mabola lawa akupatiwa karungwana kumasha kukuti kwa mkwama kumbisha ni masaka shukwejidiwa standidiwa karungwana tenda itinuivu kumbe itinguti nena aunzile kasona kambe andeni kaleso abelwei asukote kwa akanda viola roranga reshkotela shazeti di Oliveira la asukuleka kona kwa chaya nyana katsongo kambe loko makwavo atava vuyile tropa anga primu wakwe ave awenzela kaka vona la ayeka vona azele ra xikotela ati dlaya ku hleka swinene na vula leswaku yena ani viola swinene le kaka yena leswi swi endleke leswaku tala ku tsaka swinene imamu aji asuka ku tsutsuma a kongoma kona lava fike va munyika viola leri a ringana tingoti ta kona kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mi byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni nanisa a viola leswi sindziseke leswaku a yi va swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Senor Mark ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti se ali loyi a swi tiva na yena ku va chaya ku tlula van'wana ka ntlawu lowuyana a wu rhambile hi joyto ka December wa 1963 a nghena ka ntlawu wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe loyi ali a ni ti ku komba tinti hi lembe ra 1974 ndzhaku ka akordi luzaka ndalo masonjo ma wile Mozambique laha na vona hi mpuku wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

ni mapungufu. Inyambani Gaza ni mapungufu. Inyambani Gaza ni mapungufu.

0: Gaza ni mapungu. Inyamani Gaza ni mapungu. Inyamani Gaza ni mapungu.
1: Isso se chicamwe. Isso se chicamwe.

0: nna o tla guga o tla loya ane le bagwela ba mongane go loya ane le o jala ka o tlhabela go loba 4339 hallo
1: hallo ba lepetlang
0: ena o siame
1: ona arlinda lepetla tu
0: tshwene arlinda a o tla tlhabela tu
1: go ngata na wena ane tu lebetela mutanyana wa lea wa tingu wa ko maria tu piano
0: Zimbo.
1: Mazimbo. Mazimbo. Zimbo li wish bumbik.
0: Zimbo li wish bumbik.
1: Oh, Zimbo li wish bumbik. Umberto bumbik.
0: Umberto bumbik.
1: Ah, Umberto bumbik. Ah, ok. O lugisi. Usu wako lugisi.
0: Imko msa kama nwa zimbo.
1: Sama gana na zimbo. Wow. Zimbo kia nema wite ya kubisare. Zimbo li kare.
0: Yeah.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: xikhoma va tlhela va vulavula hi xona kambe nhlamuselo wa xona va wu tivaxongwe khupuka ti-50 minuto xi samasemintirho ya hina ya vuhaxi a switsuxi na swa dzonini ka tiku mapotogaza na yinyambana swi lava se ma hlafasalanamintirho leyi sunguleke loko nsimbi yi kumbi miyana wa yitina 5 minuto nga kuma vunanga byamanisela swinene kuma ka nsimbi ya ka miyana wa yiti 45 minuto nkarhi hi nga kuma nongonoko vutomi ni madyela manene nongonoko ku teke ni mutirhisankulori vitorensitol kambili hi ya phambenini nongonoko lana hi nga hi ya kuma a nongonoko wun'wanyana wunge xinta na xanga ku teke na Natali Livombo hi nkarhi wa umaora hi ku landzela hi ya kuma nongonoko xihundla swa matirhela hi umaora na 30 minuti nongonoko ku teke na Sandra Masango kusukela a Nyambani kasi vukhelili ya hi ya kuma mabulo ni va yingisekela hina loko nsimbi kombelidiwaka 3 hours ya hi ya kuma a nongonoko nkambi kana hi wu kumeke nongonoko lowu ni tirhisankulori hi yili hi ya kuma xikwadlhana xikokamu hiloko nsimbi yi kombele 3 hours na 30 minuto xi kota kuta sweswi lexi nga salaka hina i ku bama ndzhangu tlhelela ndzhaku ku vuya masiku mataku loko lwa nkambi a swi rhandza ni tsaku swinene ku tipatsa na wena ni tsaku swinene ku longoloka na wena ka masiku ni nkarhi hinkwayo loko hi ri kona ri a xitsuxa ya maputu
1: bautilimobatsivakunikabodelela kwanu utilakuwana kutsanyekamina vikombe makwasa nawe

0: Sa Radio Mosambiki Dzongeni Kateko a kulosa na ikoyozelentsa kukuka mabulu lawa namuntlha anhlokomhaka engataba a kukumeka kukuka mintlawa kumbe matiku mavulavulaka lerimi la xiputukezi kukuka nqobezano nkulu wa bola hi xiyimo xa matiku ya misava mundial kasi mintlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni kusukela 11 ka junyu a tsutsumaka kukuka matiku ya Mexico, Estados Unidos na a Canada. Ka matiku lawa mavulavulaka alerimi la xiputukezi ita pata kasi a mintlawa ya Brazil, Portugal ni Cape Verde. Ntlawa lowu wa ugamu i ikhambela ku sungula na wu kumeka kuka nqobezano lowu. Kasi Brazil hi lwese hi xipimo xa 20 na malembe 20 ya kumekeke kuka mintlangu ya kufana. Hi vulavula kasi hi mintlangu leyi hi ku khambela ku sungula a tikonkulu Afrika yi nga ta kombisiwaka a 10 la matiku hi ku hambana ni 5 lawa a ma kombisa a tikonkulu Afrika kuka mintlangu ya kufana. Hi nkatsakanyo 48 nasons. Mabulu ya hina namuntlha yi ta va na mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya ku tiyisa miri bolwa ivi nakambe mun'we ka vakhaveli va bola Phineas Mukhaveli. Phineas hi khensa swinene ku va mi tiphatsa na hina ku ka mabulo lawa hi ta lava ku twa ka n'wina swa nga vakhuzeli vahisekeli va mitlangu ta bola i ncini leswi hi nga swi nyimelaka ku ka mintlawa leyi na hi kombisa matiko lawa ya Brazil, Portugal na Cape Verde na hi sukela lana Cape Verde hi vulavula hi mitlawa leyi vulavulaka lerimi la xiputukezi Cape Verde i khambela ku sungula na ha kumeka ka mitlangu ya ku fana ni leyi
1: ni khensile na ku lori ku va hi khuluma hi mitlangu ya bola especialmente ya CPLP anga Brazil, Portugal na Cabo Verde hi ta khuluma hi Cabo Verde hi ku tsaka kunene leswaku a xiyimo lexi xa xiputukezi xi va swi swi kota hi lembe la ku sungula ka ntirho lowu Cabo Verde a nga huma a nchumu wa ku vevuka muchumongeni i ntirho wa bazi u nga wuli kona especialmente phakati ka tiko la Cabo Verde a hi ta tsakela ku hina van'wanyana hi nga se karhevela handle hina Cabo Verde hi timbilu ni hinkwaswo a ntirho lowu a nga huma a Cabo Verde i ntirho lowu wa ku a tiko la hina lowu nge Mosambiki so hi ku swi fananisa a swi faneleka ku ka malembe lawa ya ku tala ma nga humelela ka mondiyali tanihi ntirho lowu ma hi waku trabalho de base internamente lomu phakati ka Cabo Verde a campeonato ya vona va pfumela mapremi de jogo va pfumela ku tihita hi leswi ma hi ku ku a xitshungu hinkwaxo xi va xa poyara ni ku na vonde va nga kona va tinyiketela a wumbilu hinkwayo swa ku nompode i likhambi la ku sungula va ringisa think va swi mahingi leswi va nga nghenisa swona va swi mahi campeonato leyi ya kani ya hina yi nga humelela lowu ku za va swi kotile ku va nghena ka mondiyali va swona swa ku pa hinkwaswo leswi swa humelela i possible loko va bela swa swa ku lava yena i 11 na hina vo hi 11
0: se ka mavonelo ya n'wina ke Mukhaveli hikuva muli tintlhari yikulu ka leti lanakasi ni mitlangu ya bolwa ngopfungopfu hi xihi xihundla lexi xi seketeleke kumbe xi endleke ku va ntlawa lowu wa Cape Verde u swi kotela ku hi khambela ku sungula u chapela ku va u ta kumeka ku ka mondiyali lowu
1: leswi swi yelana ni ntirho u nga kona phakati ka Cabo Verde a loko ku ni phakati ka ntirho tinku ni anakanyo wa ntwanano a ntwanani nchumu xa xikulu hi ntamu phakati ka munti fikati konta a ku nghena mundiyale ka u sungula i munti tinku sungula a bazi a muntu tinki ku ni ntwanano hinkwawo u nga chuki a defeza u chuka va phame kampu u chuka avansado a partir ka phakati ka ntirho walava tirhaka ku va swi kota ku nyika premi de jogo vatirhi lava swi kota ku va nyika ekipamento leswi va prometeraka swona va tihita hi ku va nyika hi nkarhi lowu u lavekaka hi wona na tshemba swa ku mutirho hambi a nga tivi nchumu a ta wu tiva ku maha ntirho
0: hi swona handle ka Cape Verde lwe se hi vuleke leswaku i khambela ku sungula a nga ta kumekaka ku ka mondiyali lowu u nga ta beliwaka ku ka matiko lawa ya manharhu hi vulavula hi Mexico, Estados Unidos ni Canada ku ri ntlawa lowu wa vaputukezi vaputukezi lava va tolovelaka a ku va va hi komba xa ku karhi
1: kalimambo loko ni ta khuluma hi Portugal tanto ni Brazil. Mina ni hi khambi la mina xipetativa xa xikulu xa maseleção lamambirhi a ni vona ngopfu a Portugal hi ku hi xiyimo lexi a nga ka xona a majukador la nga na wona sweswi swin'wana ti majukador la ku a ve ni paciensa hi khale a nga participari como deve ser mas a ve ni paciensa majukador a ku tala se mabela ka maklubu ya makulu ya mavito yo fana ya machurch city hi mativako ya mainter ya ma asemila ntaw hi maklubu la makulu se hi ku cuvuka xinyimo lexi xa Portugal na tshemba leswaku ha Cristiano Ronaldo a nga ta ma ha ku Portugal a ganya kumbe a tshunela lomu ka ku hi ku nave van'wanyana va ku naveli majina va ririmi la Xiportugese ya navela ku siku lin'wanyana hi ganya mondiali hi tlhelo la Portugal a nga leswo Brazil se i malembe a ganyile ha swi tiva e certo ke a Brazil neste
0: Loko
1: momento
0: se hi ya kwala ka Brazil lweyi mi vulavulaka ha yena i Brazil lweyi nkarhi ku tivisiweke leswaku Neymar Junior a yi le convocado ku ve na ku tsaka kukulu hi tlhelo la xitshungu ne tlhelo la yena mobeli ku va loko hi vona Neymar lweyi lweyi se ka malembe la yaogamo a kalaka a nga ha beli ka mintlawa yikulu a belaku ka a ntlawa wa tikweni lakwe a ku ni ku ganagana nyana la kasi Carlo Ancelotti a swi tiyisile leswaku Brazil loyi a fanele ku va a tlhela a ha kumeka na Neymar
1: kalimambo ve le phakati ka ntlawa nompodi u tekela ku susa a nhenha le tiko laha mi lavaka hi ku a munhu loyi i munhu loyi a sixtiriwaka hi vanhu va ku tala se wena hi ku cuka munhu podi u n'wi vona eka different ka pulani ya tati ka ntekinka leyi u yi lavaka ma hi xitshungulo xi n'wi lava ni to dalanyana u a example ni xa xifananisi xa xitsongo i ku fana ni Musambiki na Domingues a tshikile ku bela la Joni laha maxi a vuyile a ta bela lomu Musambiki ku fike nkarhi a nga ha mi vitani selesa ma hi ku xitshungula xi n'wi lava hi munhu loyi a pfuxaka a balneari u xitshunga xi n'wi vona swa a ntirho wa yena hi wini wa kona a tshemba swaku Brazil hi ku swi ni munhu wo tani a sanga ni experience a balneari li ta cinca hi ximo leswo balneari li lava munhu loyi a nga ni experience ni leswi a nga se a nga belani ma mondiali a fambi ka makulu ba makulu a ta strajmitira a experience lexi a nga na xona
0: swi nga marito ya ugama mukhavele hi nyimela a mondiali wa ku hambana ni mamondiyali man'wana yimela mondiyali loyi a nkuku u nga ta wu pfaka a n'wana a ta ya n'wi rive
1: a mondiyali loyi u ta voni ma surprise ya ku tala swa karhata ku swi vula leswaku loyi a nga ta winaku i mani nexi momento podi ma hama perspective vula hi cuvuka hi France majukador a nga na wona hi cuvuka Portugal majukador a nga na wona majine Africa a ta se ni experience xin'wanyana ni majukador lama belaku se ka makulu ba makulu ni nga vula hi xifananiso xa tolo ve a majoga migavhe nge mitlawa ya ku tirhisa miri lava ku tlanga entre Costa de Marfim ni France Costa de Marfim a ve ku wina leswi komba swaku lana ka hana xin'wanana hinkwavo va ha tintu nitawa mondiyale swa karhata ku vula swaku a nkarhi loyi a nga ta winaku i mani so podi ma ha perspectiva hi ku vona a majukador lamakulu swaku mabela senisi majinext momento swa karhata ku vula swaku ma nga ta winaku kakabina
0: hi khensile Feniya Jemukhavele mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya ku tiyisa miri kumbe vakuzeli va bola lana tanihi vuleka kona ke muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka mabulu namuntlha nhlokomhaka a yi le ku va hi cuvuka leswi nga ta va ku kumeka ko ka mintlawa kumbe matiko mavulavuli ya lerimi la xiputukezi ka nkqubhizanowukulu wa bolo hi xiyimo xa matiko ya misava hi vulavula hi Portugal, Brazil, Cape Verde na ntlawa lowu wa ugamo hi li khambi la ku sungula na wu kumekaku ka nqubhizano wa kunge hi lowu ku tiviwa leswaku mitlangu leyi yi ta sungula a 11 ka Junyu a tsutsumaka i mundiyali lowu ka wona ku nga ta kumekaka a 48 wa mintlawa na yi kombisa nhlayo ya ku fana ya matiko i xihitana lexi hikuva hi khambi la ku sungula a mundiyali na ni mintlawa ya ku tala ya ku fana ya ku fika ka ntsengo lowu a hi tolovela mundiyali lowu ka wona wu kumeka a 32 seleções swi komba a ku kula loku ku nakambe ku pangalatiwaka hi ku hlengela ko ka matiko ya Afrika na wona hikuva Afrika tiva leswaku handle ka ntlhanu se i dash wa mitlawa leyi nga ta kumekaka hi ta nyima lana ke ni mabulu lawa ya hina na hi cuvuka a mundiyali lowu ungana sungula ungalikhala kokamatikula wase mashashamte.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: undluli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

utuke Radio Msambiki kagaza loko zotwa mamana kun lava wanona munwane eku sabuluku la wena ldianga kula kusona swa ku maka yonekele mayivavo kambe mashaka lewe inkari wa ku va hi kombana le randzu enga nuna na sate ale randzu siku ni siku vo pfuxeta kula ku leswi loko nge sina pfuka mbedwini mlomzana gwela mamana ku ha usasekile u tlombe zinyaranyana ka ata swona swa ku impela mlomzana wa ni randza senona wa mamani kula ku komba le randzu mlomzana hayi leswaku mlomzana aza ku weti a bezinyela wena nga le kume swa yini swoswo

0: Furhandziwa, a ku ni Sels.
1: Mani?
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sels, go baba yisa lava.
0: N'wana wa hina i Jadini.
1: A nga titwi gwazi ku ve nanga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona ha zela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo ri go.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku i dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Eba, a ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tombila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: U tombila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mani a nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
3: Rádio Moçambique, emissor provincial IHS, amanhecete lica, 6 horas na 2 minutos, e carico pangalata cá em tzacos, nene. A cam guevela loa na munta na epimsa cá, lexa goguela cá fica e guta famba e lanche, lave cá cá econa cá, amanhecete o acuranzé cá.
4: Muranziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene, hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya kunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

0: Mwen ki se te lega 16 ora ji, ta te ke la 8 minutos, le ma chene kwa elementer ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza, ma te mele ma lula mili la na kuvaya, singula kuvaya, yam ke la tin konga, ta mwen ki se te ke ka mishuwa na muntla, a kuvaya i tua lishi, sha, kwe la na ni ma kungu ya mwen ki se te, ma ila noni kwe la ka viki. Kutani ke na glori mo ingi sete unga karate ki unga kunga ka 87-00-51-333 87-00-51-333 Oi, jela maila no nima kunga ya wena ya kuela ka vik na mutla mudgivela lwe kuni mo ingi sete wakuranga amfukeni ya klosa lishile lishile lishile bula na mani oh tatana novela shilini Aha. A vhiki la n'wina li fambe njhani? Impela. Hi swona hi tsakile ku muti wa tatana Julie Novella kusukela koseyo ka xisano onge mugivela u nga fambela swi lavekaka hi kona mundzuku misonta khwatsi. Hi swona. Aile kare bulana tatana Julie Novella kusukela la eka xisano loko a khamba ta Michelle nkarhi lowu hi amukela ka mun'wani mwingiseti ka likunga lo alo mwingiseti lixile
1: avuxeni tatana Fernando Mukhatswa jaha na matimba manene xitirhekelana amutini wa ka cencani
0: aha ambassador da page
1: wa hlamula lana a tikweni la masanjena u kanile hi ntamu swinene xitereke maxinyamuhla ni te lada na humelela leswaku vanghana va radio va swi tiva swa ku embassador da page wa ha hefemula lahaya mutini wa masanjena layo
0: o hi tsakile ku mutwa ha vhela hi mivilela haleno xitichini tatana
1: hi ni ku khensa swinene hayi hi lana a mutini wa masanjena ku xile khwati nyamuhla sweswi no nyimanyimanyana na ku fika siniyani a swiyela xikuma ku nga luza bava wasati kolomo ambokota lomutikweni heyi hi kona pilipili yi nga humelelanyana tolo maji hala ku yi twisisa swa ku yi ta ve na hi nyimisile ku yini maji swi hi tshembisa u nga ku swi ta ve kahle a ni se va fonela mixi lowu a swi sedara ku hi swi vulavula mara ha swi maa acompanyamento ka sweswi swa ku fambelana na sweswi swi vulavuliwaku ka masikwana lawa ma nga kona lawa maji hi ta swi vona swa ku swi famba njhani se ndzhaku ka laho ni ta suka ni ya amukambeni wa ku vona laya na 30 kilometers i siku la lidiya la mukamba nyamuhla kumbe hi siku ni nga tswaliwa hi lona futhi na mina futhi se hi ta ve na jogo ni ta teka ekipe ya mina a Nova Alliance Football Club de Masanjena leswaku ni famba na yona i ya ya phikizana na ekipe ya kola ya Atletico de Mukambeni ni ku tshemba swaku hi ta eba ti nga teki nyamuhla hambileswi i kalataka ngova club ya Atletico de Mukambeni a maresultato hi ta ku nyika tatana Fernando Mukhacho na swi tiva swaku vanyingi va kona va rindzile para ku va nghena na vona va bala leswi swi nga xiswona lomutikweni chao chao ni fambile
0: hi swona hi khensile ku muti wa embassador a swi feni nyamuntlha ka lisiku la n'wina la ku velekiwa anniversary a hi bulani ndata xitichi lana embassador da page mukombisi loyi a hisekelaka ku rhula ka masanjena va le mukambeni nyamuntlha na vona va le ka nkhuvo hi na n'wina koseyo masanjena allo mwingiseti
2: allo
0: ni xile
2: a wu xeni
0: hi mani lweyi
2: u lavula na baba Salvador Khavela ka xikotana
0: o tatana Khavela swo yini
2: a swa famba ku rhulile haleni ka xikotana
0: a bileni ka xikotana na mitwa
2: ngo n'wina kosani ba mukhatswa swa ku swo yini si
0: hi kona ha ku titimela hiko loko ku n'wi fikile mukhuhlwani ku we tshemulela swi nge choti
2: a u ta ku yini wo nkama wa koho
0: impela
2: hi sile loko swi yantshwa
0: a vhiki la n'wina li fambe njhani
2: a vhiki li fambe kahle ba mukhatswa
0: aha
2: la ku pfuka ku la ku kurena ku la dekeni na tinomisela ku amutoku ya igiresa
0: ku yiwa nkerekeni hi kona
2: ta ku khani mombi tirani khwasi ba
0: hi tsakile ku mutwa
2: khanima
0: hi mi navelela ku hela ka vhiki ka ku tala hi ntsako swinene
2: khanima
0: ehe vanhu va mina hi tirha xikan'we na muholo lowu va fana Ele cá, 6 horas na 13 minutos, muito sete calcunga. Milosa, lixilé?
3: Oxi, nós chamamos vestido?
0: Aham, lixilé, Emanuê.
3: Oh, e yeah, aí, inimigo dos copos vazios.
0: Inimigo dos copos vazios.
3: Angatuar no copo é o caranchumulo.
0: E a milequine lá?
3: Ah, só sei lá, conjo, mas como é que é 2000?
0: Empela. It's a killer commodity, a Vicklang and Alfa Benjane, Imuata, Shona.
3: Ah, Louis, so truly, everything.
0: Ah, everything, Anuko, a Vicklang and Alfa Benjane?
3: Ah, forget to find better cars, they don't sell you cars, as I want to show beer, I want to go to Limara, Limazangamon, of course.
0: Yeah.
3: Era
0: ka eso tinga igwala loko fika masiku amgivela mtalisa ku endla yini we
3: oh ku fika masiku amgivela ku kuti mahala mahala mali mpeza la mtini loko nga nghenanga loko nghenile loko kupoka ya masinwini
0: yeah
3: yabo ya masinwini trafika ti hlambela tsama hi humulela ku fika sonto sonto mama mali mpeza kota ka kereke
0: impela
3: ya bona na ni xikwembu
0: aha mishidzunisa
3: Impela ku xinyika masuka manyinga ku tirha manje igama xinyika sekula lengula ku ya ya xipushela na hina wu hi xidzonisa
0: Impela
3: He
0: swona inimigo dos copos vazios Rishile mpueto
3: Kanimabo
0: Ele é 6 horas na 14 minutos, Mentiria, Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza, 87-0051-333. 87-0051-333. Alô, Moinxete. Nada, acho que estamos aqui. Quando moia nem aí, Alô, Lixile.
4: Awsin, Baba Mkhanzi, awsin.
0: Lixile Shaka, Emanuel.
4: Philip Novela, Kaisa.
0: Oh, Lixile Makweru, so yini?
4: Ah, Kaisa, kuphephe kahle, ko titimela nyana. Ah, mina u biwe mkhuhlwana.
0: Ya, hayi, vula swoswo swa ku mkhuhlwana nge kale ka minkarhi leyi.
4: Impela.
0: Ya, kambe ha, hi swi kotile.
4: Ah, ku na mhaka yin'wanyana ku swi kotile vhele.
0: Hi kala xitichini. Makungu ya n'wina ya vhiki?
4: Ah, nyamtlani kola kaya ni vonisela nyana swa kola kaya. Andile xa ku mntuku nda ndadzulisa.
0: Basisa.
4: Eh.
0: Hi swona anga mo ya tlanga.
4: Ba tlanga hinkwavo kahle. Nkoka hi nga ti n'wina leswi mi nga tirheni swa kaya va njhani va tlanga ke.
0: Ah, va kona hosi ya hi pfuna ku ta fika laha.
4: Khani mambo ni khenise ngopfu swinene.
0: Hi swona tatana novela.
4: Inkona.
0: Ya mahlweni hikuva hi tlangela hinkwavo lava va sungulaka mindyangu leyintshwa namuntlha lomu ka michado a swi feni ka vatekane ku ze va teka xiboho lexo xa ku va va ya sayina registro radio mozambique a nge parabensh ku ni moingset kalkongalo nada a wile lwe moingset kambe ta kombe leswaku va ya mahlweni hikuva va sindzisa ka 87-0051-333 a kona lixile alo moingset
5: lixile ba
0: lixile bula na mani
5: ni bula na nathaniele khonkolo
0: mi le kwini
5: hi le muhawazi
0: aha ku njhani kosene muhawazi
5: ah ku xile bava ku xile khwati
0: Muawasi ilana ilimpopo lana son?
5: Eke kuna limpopo.
0: Aha. Afiki fambe njani?
5: Ah, nade li fambe kwati.
0: Aha.
5: Fambe kwati mpela kuna nchumo yo dya we shishirani.
0: Ya ka titimeta.
5: Lowe pfuka nyana hi kukula kula magbekeni zinyamdzanga mibivela.
0: Aha.
5: Eh na baba mu.
0: Ya, I can see le tatara khongolo.
5: Eh.
0: Etsa kele kumutwa.
5: Kani mambo ntirho wunene
0: ehe nangu na u katekani swinene
5: swibongile
0: hi le ka 6 horas hi tlhatekela 18 minutos mintirho ya radio mozambique emisor provincial ya gaza alo
6: awuxeni fernando mukhaza jala u kalawulolo kola radio mozambique Shai, wewe ni kola?
0: Ikona, Brahim Shirinza.
6: Ya, mwamngani unkivani loko unga kana kaya.
7: Ya, kunjani seno hati hati?
6: Hai, Fernando Mukanja.
7: Nakotwa.
6: Nekiri nga mbe nafika radu pa, aningali aniseva kashe kashe ma.
7: Ya.
6: Nekiri nga shakwa radu msandiki tala shashayi kushi na mkuma mga nwa mina Fernando Mukanja ke, niko na mawa owa gula hamba.
7: Ya, yongi shikwembo shinga mpuna shi anta shikateka mani.
6: Ya, nashika shaku devi shikita mpuna shikwembo kusaluku ningi sala. Nakupa aradu shaku kometi kunga futi au gengi mkufama sterete la ungafama yuko shikaratu masiku.
7: Ya.
6: Ya, shani ya mteranyana mkaja kwa laka kutonga. Shise kani kanya kufika kule pa.
7: Ya, kambe asu imatweni. Asu imatweni kuyanzwa.
6: Ya na alandzelela a kava ongolo swibedlela.
7: Aha.
6: Na manje ni vuyile nyane ni kolomu ka Gaza na tlhela vhiki nga taliteka ni ya koma puti ko na alandzela timhaka ta utomi. Utomi ha? Kahle swa yantwa ni setwa nchumu mugangeni ka ha rhulile.
7: Hi swona.
6: Ni hati hati leni a ni li kona vhiki leli nga hela leli a ni yena cuka hikusa heyi a swi lungi pa a swi lungi.
7: Ka
6: ha rhulile koma ku heyi a dyandza likulu nyan'waka leswi nga nghenisa swona mpfula nyan'waka. Leswi hi nga dlati manga hi dlati ntluvu a nyan'waka swi nge voneti nyan'waka ni to tindlopfu ta nyemani kumbe vo tilusela gangeni seni ka hina seni swo swi nga salasali leswa switsongo tlha tikhupuka ti ya wonhetela manje ta ku yina ti na nsimu tshinyako ti le hina vanhu swa karhata leswi nga kutani swa karhata ti fambela masin'wini hi ntamu ni bonge swinene mukaxi tirha kahle n'wana mani ni lava ku kutwa na uni ka marelato ya rhadio ni lava ku kutwa na uni ka marelato ka masiku lawa hi mayelaka swo ma
7: lokini
6: tirha kwahle xikwembu a xi ku pfuni Fernando Mukanja
7: swona hi khensile a hi vulani munghana wa switichi lana Brahimu Swirindza nkoveni ya mananga sini ya ximbutsu hati hati kutani a kale hi ntamu hi timhaka ta mavabyi kambe haleswi komba ku yantswa hikokwalaho a vuyeka Gaza a ta ta vona a ngamu onge xikwembu xi nga mi pfuna a kunene ya vutomi va ka hina lo durha kambe hi leli lavekaka minkarhi hinkwayo leswaku hi kota ku va hi ya mahlweni hikuva hi endla swa laha ndyangwini nkarhi hi nga ka 6:20. Halo Mwingiseti Kalkunga lexile
8: lexile lexile xaka la mina va mukhantswa lexile ngopfu swinene
7: enkomo hi mani loyi xaka
8: i bava Joseva Lenti Mhlanga a ximbusu ka ndhaveni
7: o swo yini
8: hikona bava ku titimeta
7: ya swirhami xinghenile
8: xinghenile xinghene swinene ngopfu maxa a vutomi li kona bava
7: kona ku hi vona mayambalelo ya kona
8: ya mbala swinene
7: mpela
8: swi nga ku huma ni fambani lava a swakudya swa swiharhi swa mina leswaku ma ku phakeliwa ra kala
7: swi ni mpfundla leswo
8: mpfundla ni makhumba
7: ya a swi deviwe leswo
8: loko ni vuya swi ndzi ta sungula ku kukula ra kala hi chukela timhaka to ta vapfhuma va yi gresha
7: ma endzeliwa nyamuntlha
8: namuntlha va fika nyamuntlha vhiki li nga ndlulani ni muchado nga swi vona ke ku kata kisiwe kola kerikeni lana se vhiki leli va pfhumba va ta ku va ta pfuxela
7: loko kereke yi chadisa swi komba swaku ya dyondzisa ha bonga ku twa marungula lawa
8: ikulu swinene
7: loko mpfundhisi u risa lembe li za li hela ku nga na muchado swa kiyela
8: yala ngopfu swinene
7: se ha bonga ku twa marungula ya muchado
8: hi swona ba mukhantswa
7: naswona nkereke loko yi pfuxela vakristi yi endla khwatsi
8: endla kahle swinene
7: leswaku va nga holi
8: swona
7: va khutazana
8: swona ba
7: hi swona tatana Mhlango
8: ni bonge ngopfu swinene ku kuma nyamuntlha
7: hi tsakile na hina ku va hi hlangana na n'wina a xitichini
8: swona ba swona sweswo eka ntirha ni kahle
7: hinkomu swinene nge xikwembu xi nga kodwa
8: arimama

0: Hi mlavelela ku hela ka viko tala hi ntsako swinene.
1: Nangu yavi mani sos.
0: Mundzuku mu ya sonta kahle nkerekeni.
1: Lozulela basha direct maphosa nge sengena ye.
0: Ya maphosa wa kwini loyi wa langkhumini aswana?
1: Wa langkhumini mla khumini khumini selo khumayi.
0: Ah atangena.
1: Isona khani mama.
0: Isona.
2: Ndasukuma kwini swa ku tsakisa nkata mina rose.
0: Makata ku tsakisa va mamani hey. Tikarata ntamu ngopfungopfu loko u fika mugivela. Lishile?
3: Ashene.
0: Lishile mani lwe?
3: Lwe Ernest Muzini makwako akapandi mujekeni nyambani bari za kubekwa.
0: Oh, tatane Ernest, moye nesa.
3: Iko ni madara kushibaya li mpanga.
0: Ah.
3: Nukuma bae internet
0: ka www.rm.co.mz
3: so ni randza mazi kwenye radio Msambiki.
0: Radio Msambiki gaza ishona avikila
3: ngwe so okay
0: avikila ngwe alfa benjane manwe
3: ah Msambi bae Msambi bae Msambi bae Msambi Msambi bae Msambi bae
0: ishona kutani nyamtha mtayinja yini.
3: Anamuntu lemkuteni kampunga uchongwe.
0: Ya se kampandi. Kuni mchongo vhela seyo.
3: Nikolo na nitumba matako na tidela kamara swa hina mane ni tsalada ta kona. Hey hey hey.
0: Ka busiwa se.
3: Ninge swa hari leswi ya. Hey nyangola pet.
0: Eshona tatana Ernesto.
3: Kanimambo.
0: Hii kensili kumutu ansukela konseweka mpande. Ae nyambani.
3: Kanimambo. Kwa nungulela botele na mkavele kwa halani.
0: Ya vashu itu. Mba jaya shtichi lao.
3: Vashu itu.
0: Mba jaya shtichi.
3: Awa nanora dumta mbuko na vashu itu ngaveli juli ngaveli. Kurumibu kuma. Waru ngulu na mwoni kubangere na kolo. Aka pande wadu rungulu hale nyambani.
0: Eswana tatana Ernest. Kensili mpuetu.
3: Kanimam, chao.
0: Ya, nungungu la mikatekisi.
3: Kanimam.
0: Endla radio la manyao, radio la mabolo, radio la mtaku, kamgivela wana muntla, niva ingisete aleno studio. Akanja njaye. Sishika junyu ya muntla. Halo, lishile?
4: Awe sheni.
0: Lishile, jala shtichi. Vali kukurungu lala.
4: Ngempela baba ngamuzi kwala nje aphumweni lana.
0: Yeah, now it's Ernest Sunya Kampande.
4: Ngabathele varungula fellow Khumayi.
0: Fellow Khumayi, sho ine.
4: Ah, nikwazi ba mukhanza. Kweke angikhumo kwanga nkulu ku akuna munwana ku nthlatama ngena ko rando lo.
0: Yeah, wo ba wethe ba.
4: Wo ba mina lana, hlamala miganga yenwonyani ya phumweni. Ya direct maphosa khatametini.
0: Yeah.
4: Akune tombe ngonyani yakose ndikakuya mahlangano sai tsika itwala mazina yona kumbiyo ya joni ke.
0: Yeah.
4: Ngomu vati komiseka vuyeteli ho shino sobeya. Bata vuya.
0: Xenophobia.
4: Bata vuya. Ba mukhashana na lisha kwazi la mzangeni.
0: Yeah.
4: Kurula ka hali kona.
0: Yeah.
4: La nazo zama kungena ko rando na kuhuma ko la hanti na tsuka so si khaka riya ko masangane.
0: Yeah.
4: Sentavo ya loko siku ma 745 kuma hi distance kona nyana ku stoi la kwazi 30 metro ya kamunu wa shaka kumbe imisa ya umeji ya ku laka xihambani ya kuma selorini lawo ni mukhulwana wa mina baba Alberto
0: eswana
4: la ku ya kule hambe ma programa swinharhu gaza ni nyambani mata ni mpukwa
0: ya
4: la ku ya kule ya vonisela wuntirho lowu ni kwa kurula ka hali kona se va ku no kumana ni makunyana mavhikele ama nga ndlula lawa tingwana ta kala ni tivi kumbiseni ka n'weti a voneka se
0: ya ta voneka
4: yo biwa hi xitututo na yi ni landzeli ni yalaka bandla loko la a yi ndlisa nyama kona leyi bava mukhanja leyo alero aloxa u kuma ku yi veke aizezi ku ni khakeli ku ni gorila la nyangweni ka xipfalo.
0: Ah, ya ai hlota.
4: Ai nga hloti ku famba famba nayo loko u mahe xona ayo phophoteka lomo khotini. Ya vona u ita meleni. Se maja anga sa tsho ku lisa ku fana magorela mipunda zwezwi tsika yuma. Eso zwa sa makhakeli leso. Kambe xi xo xi nzayo hlongo.

0: leva ikhonkota ibhala hehla yeso mntana jaye senisiwanga
1: yeah
0: eh hi swona sweswi vele ku sikovana ngopfu ni kwa loko a kuni wa tele ku va loko vanhu twa ku vanga ntingwana ava mina ni banhla loko ni vanharhu lati kuvana loko ni ta hi pfuna
1: yeah hi swona fellow
0: hi swona ba mukhanja mutirhinene ni va nge seti va nga ta nghena va kri ni tikumayo a va rungule ku rhula va nga vulavulisa ku tingiwanyisa mutirhinene
1: inkomu swinene ayi vulani mungani wa switichi lana fela khumayo kusukela laha yena njongweni ya khumine ya mahlweni ku va hi amukela tinkunga ta vangiset nkarhinga ka 6:20 kasi over 34 minutos allo
2: lixile moaxi
1: lixile hi mani lweyi
2: lweyi betinye zimba u sukela ka malehisa bayiri u ruwa 11
1: ruwa 11 swo yini ya ka malehisi
2: lixekwazi moaxi ku rhulile mani ku rhulile u nga tivi a muganga u nga tala mabayiro u nga veku ni monakalo majina ni nga kona lanaka a swa ha famba kwati
1: a ku titimeta
2: a ku titimeta ku kona ku nga tluli ku tluli mpimo maziku ku kona kona
1: hi swona tatana betinyo
2: ina moxa
1: a mugivela lweyi emilini
2: mugivela lowu na ku hambahambanyana lo mintirho yo lamavoko leya mina leya ku hisahisanyana tisimbi leyi
1: aha wa u tiva hi ku yantswa ntirho lowu
2: swinene ngopfu u tiva swinene ni tikisa switereka ngopfu swinene
1: hi swona hi swona tatana betting yi tsakile ku muti wa mpfuwetu
2: mbongile va va kri milbisi va ndlulile kwala
1: ya ha mi rindzile ha mi rindzile
2: wata
1: ya
2: tata wa yona ku ata ku yini kwala a nga yi rungulele ku biha mani
1: hi swona hi swona Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza, 6:35. Lixile, na Clore Mingset?
3: Lixile, Bancaj.
1: Lixile, Aruana, ele ali, ali, um pá.
3: Ah, ali, um pá, tá, mas um pá.
1: Ya, e Manuê?
3: E João Costa, a papachão, a Luane.
1: Ah, na Guana, sei.
3: Asirame xitlangula hi hina ma
1: ya mleti
3: ntavelovaku tovaku mhaka yi te usuwana mahele ku amajansi ha se hi magubutele mahele se ya ma ha kumi ku pfinengela
1: ya hi swona mugivela hi lweyi
3: a fikile hi lweyi ni mi vonaka ke
1: kutani makungu maleni
3: makungu ku ve hi famba hi khavakhava swo swi kotele ta ku yini pefumo hi kumeka ku ri mintirhweni lomu
1: mkhomakhoma
3: khomakhoma hi ta ku yini ke
1: hi swona
3: hi swona ba
1: hi swona zonkhoso
3: khanimavu swinene va mukhaswa
1: tsakile ku mutwa
3: nanini swixitano wavovo
1: hi le ka paxão laha xikanekisweni xa le lwandle ka ncayincayi hi bulana tatana João Khosa mun'we ka vanghana vakulu va xitichi ka Gaza ku ni mun'wani mwingisete allo
4: lixile tatana mukhaxa
1: lixile xaka hi mani lweyi
4: Shadrack Maphosanyankhun
1: aha wa vutlhovuya
4: hayi
1: i n'wamusi
4: n'wamusi luya
1: ya swo yini maphosa
4: hayi khwasi na vavanungu
1: ya
4: mabyana hi mi vonanga mugangeni a ku rhulile
1: a bonga
4: hambe ndoda leyi antula a ni na yeto madamuzani kuxela lava a fona mina ku kama kumela kona vola ku ba a fane ni khale kuwana a fambafambi ba matiko la
1: ya
4: ogogogo
1: ya
4: ala ku biha kona mugangeni
1: hi swona
4: u xavela mindyangu leyi nga tibola ngopfu biha lava heyi a yi xavela mindyangu leyi
1: impela
4: wey ovivinyo ra wahina lava eyi
1: ta vuya
4: a va katekanga
1: ya
4: a va katekanga ya
1: hi swona swa solisa mpela hi khensile hikwala ka ku miti hinta ku fona mi fonela xitichi Radio Moçambique ka Gaza
4: ainkomu
1: hi tsakile ku mitwa nakona hi mi navelela ku hela ka vhiki ka ku tala hi ntsako xaka
4: inkomu kolane fero ni mutile kola virele ingwane nga biwa se hei mbaza vihloteyi
1: ya mi chavelela
4: umbeaama leyi sa ngheni leyi a nga se nghena vahani
1: ya ku ngheni betinyo
4: loko a nghene betinyo so ni kota
1: k Grimaldo.
5: Kumaya.
1: Yeah. Alendlele.
5: Ngiyikwenza sirinyela ngatwali vision bonze kanti sine ngakho madinga mamkhulu.
1: Yeah, ata ngena.
5: Ah madinga ujomba sine.
1: Yeah. Eswana eswana.
5: Mbedamse sedor.
1: Yeah.
5: Ngomo.
1: Eswana. Hayi le kare bolana tatana mapos ka minterlei a ku yamukela tinkunga ta bankset lana va le kare va nyika ta mashele eka tindhawu ta ku hambanahambana koni mwingiseta hi kwehletaku lexile
6: awuxeni ndota mina nqumayi
1: oh Grimaldo
6: a ni phatiwe mina
1: ya uyo dudlu xitichini
6: Lenta ni phata imaphosi imani wanyaphukwini nje.
1: Hey imaphosi.
6: Ah lenta ni phata oni kwehleta nje.
1: Yeah, hiswana, swilini mashele seyo akoka msava.
6: Lana bairu dojlini shimuwini kusuhili igreja katolika lana akoka msava baba nqumayo Grimaldo avula kubhuka kwati.
1: Aha.
6: Mishe kwazi ndota mina li direse nika ta ku biya etlhelo la xikolo ku xala nyamuntlha ka ha yo tititi
1: hi swona
6: yo ve hi amukelanyana mhangu hi tlhelo la seni hetswa lowa wu kona Blan Mondiyane ni Mlandini siniyani hi amukele timhangu timbirhi to fana
1: ya
6: mhangu leti mun'we mutsheve mikulu wa masiku hinkwawo kambe ke siku leli a va kongoma ni mukhumbi a ya mapheceya kun'wanyana a ya lunghisa leswi a lunghisa wu swoo kambe loko a ka a vuya yo ganya ku thatha mukhumbi lowuya o gama wun'walala kola no pela andzawu swi landziseriwile ku veni ku a nga vutiseliwa leswaku loko a suka seniyani mhaka report ya ku famba ku khulumakhuluma swa ku ha se namuka ni ku se a fike mabece ya report swa ku ha se n'wi buphukile kambe leswi a swi endlekanga mukhumbi u kumeke ndhawo pengo hi laha swi nga tumbuleka kona swa ku na dangako se swi zamiwile ku veni ku a za a kumeka landzeleliwa kumeka hi siku leli la wumbirhi la konka ma nga pele wona ntawu mhangu ya ku fana futhi yi humelele Mondiyane ka hina jalin'we emiphuti wa mabondi ya koleya Mondiyane layana a ntawu na yenava a va thatha bonti nahala ntsava wu karhi va halise mapheceya kambe hi lana na yenavo a peleka
1: ya
6: andawu bonti li va li famba li zala ya kumeka mabontini ya le Mlandini le hi ku pengwa laha na munhu lana li nga kumeka ni maxinela leswi nga komba swa ku munhu wa mutluti walowo a nga ko a yo pela
1: hi swona
6: weswi ndlela hinkwato ta ku lavetela seni mati ma ya wu kona ndi ka nkarhi kwihikwihi ku fikiwile kambe ke ka ma nga pela hi wona hi laha nga kumeka koho a kumeke koho laha nga pela koho a nga za nga ye ndhawu kola zukwini ya le Mondiyane
1: hi swona
6: sa a kumekile ntawu a heleke vanhu hinkwavo lava vambirhi hinkwavo va heleketile muthini wa vona va wugama mun'we wa seni Mondiyane mun'we wa laha Mondiyane ko lehisali wa wu kona hinkwayo tindhawu letiya ta hina ri maka tona se hi lebyi nga xi amukela vhiki lowu leyi nga na lona a yi zanga vi i tirhile ni wo mpopanyi wu karhi na wu ciniwa para wu khomela swa swihungwani leswi swi nga karhi swi takata amavele ya mugwalo wa vanhu lava gwalaka la se ku karhi ku yimbeleliwa leswaku ku rhukiwa swi rhukaniwa swin'wana leswiya
1: hi swona wena Grimaldo
6: se hi lawo maxele haleni koka misava ba vanquma hi ku hayekiwa masangu ku ciniwa yambelelo wa swihungwani tanihi ku mavele kumbe a ma ta kuma ku hlambanyana ma sakatiwe swihungwani tani mambu emntweni ebetini dzimba laha ka mali hise ntirho wakwe laya ntirho lowu a wu pase ngopfu so swa ni gwele swa kala ku hamba hi xigayi xa wu sweka wuswa a vamamani va chemule hi ntamu swinene nqumayo phela ku u li kona wena xitici xa vhukuza mani a wu nyimi ku yingise a ku tendera vayingiseti va sake hi ntamu loko ku na nqumayo xitudu kani mambo ntirho nene nqumayo wa mina
1: hi swona hi khensile Grimaldo 6 horas 43 minutos já é tua gela estite e Kremel do Kumario que suquela laena coca msava. Lexinga tia, ele chegou de onde ipfuxa hasahasa vamusambikano va kuma nseketelo hi mimovha ya mfumo ku va va tlhelela makaya na ku va va ku va ya va ya thekela.

0: akona mwingset ekwehletaka alo nada awile lwe mwingset koni mwanyane asinzisako lishile
1: kushena mwashi moyene
0: ikona ikona imani lwe
1: nakhuluma direza ngedefederitash stop one.
0: Oh, stop one. Nakoto, nakoto, dokotela moyeni.
1: Hayi, upukile, upukile mkhaja. Zama kungena nkarhi wa hali kona ho chuziwa hi vinyi va xitichi.
0: Tindo ta tikulu.
1: Into letikulu ta xitichi mange.
0: Ya.
1: Tumini ku ta va yimba xadori ku hara masanjene ni vamba va xirindza.
0: Ya, se ni
1: hatihati.
0: Ya.
1: Ya, mhaxi. Ha, hi pfukile hina haleni Federikaxi. Ha, hosi ya hi pfuna.
0: Aha.
1: Hikuva ku nyimanyima zamazama ku lipa vo madeke lawa.
0: Ya, limpeza.
1: Hi tsaka masei, landza mitirho ya mavoko.
0: Hi swona.
1: Ha, vhiki mi fambe hi ndlela leyinene.
0: Hi swona.
1: Karima.
0: I khensile tatana majamo.
1: Karima swinene mhaxi.
0: Hi, mi navelela ku hela ka vhiki ka ku tala hi ntsako swinene mitirho yinene.
1: Nkomo swinene mkhaxi.
0: Ehe. Se dokuta Chris Mkhonto wa vutisa laha ali leswi hi nga ni vana ke ni vasisi va vona vo to dlaya vatukulu va vona xana ke hi tiku 15 sasora 45 minutos.

0: Radio Mozambique, emisor provincial ya Kagaza, kungale khalike itala betela interesante lana ni vana kulore emisor provincial de Maputo na Inyambane lomo kungana Idrasio Makondela kasi kama potsa tsamba shako itava interesante kulore David Ntimana aka interesante lo wa shena Maputo Gaza na Inyambane a milosa vana kulore lishile
1: akulu kanga munhu sela ani bona swaku
2: hello,
0: Idrasio na kukuma mina aleno na minavo tsemba swaku Maputo matsamela misana lulama
3: rishile ya mkuma
0: eswana lishile ina klorin timane lwa swana
3: yena David Timan
0: David Timan lishile na Idrasio Makondela kusukela a Inyambane halen ka Gaza mina Fernando Mkhancho iranza kulosa va inkseti hinkwavo lava va longoloka kana hina aka ntirhisano lowu wa xihenu kasi hi haleni ka Gaza hi tlhelo la ta Michelle hi ta vula leswaku ku titimeta hi koloko ku nga nghena hi nkarhi wa wuxika lowu a hi le karhi hi bula ni vayingiseti ndzhakunyana lana va khamba a wuxa ka tindhawu ta ku hambanahambana a minkhuvu hi minkhuvu yi nga lulamisiwa leyi nga ta landziwaka ka lisiku leli la namuntlha ni ku va va ya chavelelana lomu va luzekeriweke hi varhandziwa va vona na hi nga tivi hi tlhelo la seyo a Inyambane Idrasio mi nga hi khambela ta Michelle
2: gichela hina gichile khwatse kutitimela ka hambiwe akuzwalanga yo biha loma province ya Inyambane zwohle zwitsamisikile kasi zwa zwikota ku hiya ka tirisano kambe na kungazwalangi mahungu ya ku biha akusukela ka tolo kala nyamuhla
0: eswana Maputo
3: ka Maputo na kona ri xikhwatse vhenseti va hina hi buleke na vona va kambe andza valenene
0: enkomo hi khensile a tiva kan'we leswaku tikorupita nyamuhla ti fanele ku va ti khomiwa hi Maputo kambe ti tlulela haleni ka Gaza hi lulamile ya ku va hi longolokani na klore hi moingset hambiswilitano a hi tivi kumbexana Maputo se va kona a va rhambiwa loko va kona hi nga va nyika mukhandli ku va va hi losa
3: a va se fika
0: eswana ni haleni ka Gaza a va se na fika a Inyambane
2: hi wasina hi wulile leswaku hi na George Pambi ku nga tlhari ya ta urimu tlhari ya ta mitirho ya ta urimu ni wutshevi hi xinyimo xa province ya Inyambane
0: enkomo hi khensile ku humelela ka tatana George Pambi wa ta urimi ni wutshevi hi swona Idrasio
2: hi swona
0: hi ta landzela ku va hi mu nyika nkarhi lowu tatana George Pamp khari mambo hi vito la Radio Mozambique a ku va mi ti nyikile nkarhi lowu ku va hi ta ta bula swin'we lana mayelano ni matshamelo ya ta majela na hi tivaka kan'we leswaku tiko la hina la Mozambique li hlangana ni swikarhato swinyingi swa ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva ku banka mampfuna yi na swinene hi ku tlurisa ku oneka a tindhambi ku bankama ku oneka swidzedze swikulu leswi swi onhetelaka swo tala kambe ku ni nkama ku oneka ka adyandza kutani ke namuntlha hi la ku cuka ta matshamele ya ta majela leswaku swi lini xana ke hi ku longoloka ni tintivi leti ti yelanaka ni mintirho ya vurimi ni loko ku xiwa a matshamele ya nkama ka mpfhuka lowu hi fambaka ka wona kutani hi nkarhi lowu hi ta mi nyika a rito tatana George Pamp leswaku mi losa vayingiseti ndzhaku mi nga hi byala titsongo ka leswaku hi xiyimo xa provhinsi ya n'wina ya Inyambane mi lomuka ku yini matshamele ya ta majela ku loko ku cukiwa a mpfhuka wa 2025-2026 a mi losa Alô, Inyambane?
4: Tessaka, Rádio Mozambique, Raico Vidara, Paracuene, Ita. hi ta vulavula hi tlhelo ka vurimi ya mapfunelo ni swin'wana swi yelaku ni ntirho wa
0: hi ta kombela Idrasi Muyengesela mpfumawulo wa mikrofoni wa tatana George Pambilan
4: akuva hi ta mkuma ya kampanya agraria 2025-2026 hi tlhelo ka vurimi hi mapfunelo hi lomu ka tindlela tinene kambe ha swi tiva ku a ku sunguleni ka nguva leyi hi kumanile ni problema ya ku ti nga ni tivula ti tlhela ti ta kumeka tivula na ti tele nguvu ti na hi ntamu nguvu entawu leswi swi nga mahaku mabindzulugi nga yi belo leswi swi nga planificad ka swona lomu ka provhinsia ya Nyambani para a nguva leyi hi wa planifikari loko a ku rimiwa xipandzi xa 219,071 hectares entawu ka plano leyi ku rimiwile mazomeni 187,189 ku byaliwa 185,135 mas hi tlhelo ka ti-problema le ta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi swi mapraga duensa ni maseka byi kumekile ku na ku luziwa cerka ya 44,139 hectares ankama lowu a ni tihweti leyi mazomeni 141 hekitari hi yona yi nga tshoveleliwa ku kota swi tivaka ku a masementera ma celiwi loko bahiwa hi mhaka ya ti-problema leti ndzi nga ti vula laha entawu in termo ya production hi na ni mamede 16,198 toneladas ka plani ya hina yi nga ya 1,085,309 toneladas na swi vula ku hezi ku sawu hi lomu ka ma 25.4% mas loko hi cuka a bindzulo ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leti nguva yi nga hundza hi kumanini ni ku hi baxara pati ya 19.6% ya redusawu entawu hi loko hi mabalansu alimentari ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ka maproduto hi a balansi hi maha kusukela ka nguva leyi nga hundza anti nguva leyi anti ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a populasawu ya lomu tikweni ka provhinsi ya hina hi vangani ntawu kadamuhu mazomeni i tikilo tingani ta swakuka agaku hi siku ntawu kumeka extrapolação ntawu byi kumeka leswaku mazomeni bya kumeka ni saldo ya 19,969 ka lembe ka produsa ya nguva leyi nga hundza xa pra loko yi ta patsana njhani leyi yi kumekaku xa a lembe leki hi byoswi mahaka ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurance alimentary hi lomu ka hi bon ta mazomeni hi resume hi yeswe nga fanele ku ndzi swi vulavula ka manu
0: nkomo hi khensile a ku twa a marito lawa ya ku rhanga loko mi civuka ka xiyimo lexi mi nga ka xona mi vulavula hi ntsengo wa 55% wa matonelada kumbe wa leswi nga bindzu hinkwalo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani hi yihi a miganga leyi mpimisaka leswaku i ve henhla hi ntamu a ma-district lawa ma nga ve henhla hi ntamu ka leti ti yelanaka ni bindzu na hi tivaka kan'we leswaku a Nyambani ku ni tindhawu leti xi tshukaka xi omisa lomu ku kalaka ku nga na a mariyu kumbexana a mindyongo
4: ko u mahadinovo xivutisa ndzi xi pirisa baranga
0: hi wa hi ma-district manga phambeni hi tlhelo la ta mabindzulela.
4: Ah, okay. Ama district manga le phambeni hi mabindzulelo kumeka ni district ya Vilankulu, Masinga, Jangamu, Nyarimi, Zavala. O mari ma district manga le phambeni ku bindzula.
0: Hi swona aka bindzule le mi nga le kuma hi ti a timbewu leti kumbe swakudya leswi nga swi nga bindzuliwa hi ntalo.
4: Bon ka nguva leyi ha tshovela a yi se mbela ka nguva leyi ya 2025-2026 entao ku na ni makultura lawa ma mahiwaka primera epoca, ku na ni makultura lawa ma mahiwaka segunda epoca. Entao a primera epoca hi vulavula hi swipfaki, hi timanga, tifejão, mitsumbula. Entao swi kumeka ngopfu xana ku pfuniwa ngopfu a mitsumbula hi yo yi nga phambeni hi laha koka ka ku pfuna. Entao a tin'wanyani va ha tshovela a yi se byi maha balance general porque ku na ni primera epoca ni segunda epoca. Entao amitsumbula ya wona ngaku ya pfuna ngopfu yi kona ngopfu.
0: Ku tshuka ku voneka a mhaka ya ku va loko ku bindzuliwe hi ntalo a varimi a va swi koti ku londzola hilaha swi lavekaka hi kona, van'wani swi va bolela kumbe van'wanyani va xavisa swakudya swi hela kutani va sala va fa hi ndlala. Kutani u nga vula yini henhla ka mhaka leyi tatana Pambe?
4: Bon de fato leswi bya tshuka byi maheka maji na ni red ya hina ya extensão agraria ku nga vatlhari va tlhele ga vurimi va nga lomu ma-district lomu ma-poste administrative ma-localidad antao va tirhaku directamente ni varimi antao a va teki va ma transferência de tecnologia ya conservação dos produtos antao bya mahiwa leswo depois ku na ni magrupu lawa ya nutrição wa mahaku agroprocessamento va gondzisiwaka ku maha agroprocessamento makuzinya kumbe na sala alimentar byonke leswo para ku ve ni va nga desperdiçara a produção ya vona.
0: Swona kutani a loko mi cuvuka a matshamele ya vutomi bya vahanyitiko hi tlhela ta majel ma njhani ma komba ku na byala?
4: Bon hi tlhelo ka magelo bon a dzafi yi kona porque de fato ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yini magelo va mahisa ku yini byi vonaka ku lomu provhinsi ya Nyambani hi mhaka ya ma-denutrição aguda denutrição crônica yi la hansi ngopfu a hi na problema ta grave wa kumeka munhu ni mun'wanyani maji a hi ngopfu hi leswi byi resultara hi ku hi na ni repartição leyi ya segurança alimentar ku nga agricultura ni byin'we ni fari antao va maha ntirho wa tshimatshima wa ku gondzisela magelo ya swaku different formas ya ku preparara michumu a wu nivhe ya makomunidade para ku ve ni va satisfazera ma-necessidades alimentares diaria va lavekaku ka munhu ni munhu. Entao a ntirho lowu mahiwaka lowu wa maha ku reduzira ngopfu timhaka leti ta madinutrisa maguda depois loko swi kombinara ni ma technique la va conservation mama va kwa technique va agriculture tambe va garantir kwa zwa kuga zwikumeka prale ya matroka porque mako na ma district la makala kwa manga binzulu for example makala kwa manga hena manga le kule ni tshane ne avana tinjanje então sempre ha promover ti programa le ta matroka commercial então matroka la wa hona mama ha kuku kali zwe vakala kwa vanga binzuli zwikumeka sinia anta zwita patana ni ma technique la ma palishwa ku hi va technique antao zwimaha ku zwi reduzira to problema leta ma disnutrição aguda nesse caso
0: eswana ikona a mintlangano leyi i dyondzisaka a timhaka leti ta ku yelana ni madyela ku va ku pumbeka a mavabyi lawa ya ndlala
4: A mitlangano yi kona yi kona makona ma project ne kuna ni for example le govoro kuna ni Red Cristan kuna ni care wa mahama programa la mahlahla na wa ma i para além de fare kunga rabega agricultura gitira ku nguvu ni wa comunidade para ku gondzisa magelo ya different tipo ya makultura ma produto nesse caso
0: é só né e cancel aleno ka Gaza hi xikombiso endza ku ka tindhambi ti vonekeke hi janeiro na março mfumo hi ka le rabelo le la mintirho ya ta urime ni utseve u endle a ntirho wa ku va u yavela a switirho swa ta urimi murhangeli wa tiko a endzele haleno aka Gaza Gijani a ku va ku ta nyikeriwa switirho swosweswo swa urimi ku yaveliwa timbewu leswaku ku zama ku va ku bindzeliwa swakudya leswaku xitshungu xi kuma a ku vuyelela hi ndzhaku ka tindhambi seno a Nyambani u nga va u endlekile ntirho wa ku fana ni lowu
4: leno Nyambani kama kunga kumeka tindambe inakota agricultura mahali lejwa ku hikofi dara ma ONG jinkwa inkluindo NGD mahanhlangano wa ku ila ku wana ku hita mahisa ku yini para ku veni hi ultrapassar ati problema leto e de fato ku kumekile lejwa ku disponibilizar uma semente e uma organização não governamental e governamental, quer dizer, o governo não é parceiro, né? O governo não é parceiro, vanga disponibilizar uma média de 71,5 toneladas de semente e a cultura de milho, mapira, arroz, feijão nhemba, feijão jugo, amendoim, nem a hortícola, hambi, a rama é uma batata doce, nem a niva, conga mitsumbula, né? Então, já me requer, de fato, a locação e a semente para que o vonete lá vai rima, rima, uma vez que lá vai perder ele quantidade significativa e também o macatia e a tindambi. Obrigado.
0: Hi swona hi khensile kutani nomo lowu i nkarhi wa wuxika hi le ka junyu a swo swi leswi swi endlekaka lomu ka masimu ya varimi
4: nkama lowu

0: comercialização.
1: Isso, né? E quem se lê, Tatana Jorge Pambe, Ishimusha, Shuljana, Shauri, Minutes Heve, Ashfunzankulu, Inyambanika, Mabula, Enga Karimalans, Maila Nuniliti, Tielanaka, Ni Tamakjel, Luku, Ijuka, Lishushi, Inga Benzilu, Ashkarika, Masimia Varim, Zakukatin Dambita, Janeiro, na Março, Shakushimo Shinjani, Utanike, ai, Kombisili Lana, Tatana Pambe, Lishri, Inga Tinsayu, Ta Binzu, Nilishushi, Umaka, Ashkarika, Masimu, Nintri Longa Karulanzi, Washoshi, Kankarlu, Washik, Kasi, Alenuka Gaza, Sena Yena, Mamana Clemencia, Jaime, Lui, Umakaka, Shujana, Shata Urimi, Ambonga bitula Radio Mozambique, emissora provincial de Maputo, Gaza na Inhambane. Oyo oyo, minga losa vengi siti, nzaku mitlamsela leshaku shilini shimu shata majele ka Gaza, nzaku le kuitaba ishanga nile ni shukaratu shati ndambi provincia inkwal, kutani anomolou avari mivalo mkakuyini kumbeva anyitiku, ishimu shaha provincia di Gaza. Ami losa mamana Clemencia.
2: Lishile, Losa wengi seti nkwa wara du Msambiki kankaru wa shoshi. Kankaru wa shoshi. Nisha ashwa ku aka Gaza. Kali shushi saka shona. Itangani na tindambi. Iprovinsa leli linga feteru wa stereka kola waka tindambi. Iluzeke lule shifuye. Iluzeke lule timbeu. Shuli shwa ku ambana ambana. Kambi kankaru wa shoshi wabona se ashilu nasiva shichinchanyana. Ikusa amati makelela. I lomuka tsavelo wa nyana mtsumbula lomuka porque lomuka nete ndau leta nga bileni nete ndau leti kurumwa ka mtsumbula nkarwa swa swi kutsimelo wa mtsumbula ka tsholo wa masalada makofi swi kombisa leswaku amati mayehlili nyana ka tsongo kambe Hiu tsovelu la kona, inga ula shwa kuhitimbe uta kuhambana ambana. Aka provinsa la hina, ikumile antsovelu longa, kinyenchi 24,837 wama tonelade. Watimbe uta kuhambana ambana. Kambe ya yachuka shwa kumaela, nile shungapula nisuli suona, kubana kuyesha nyana kutsongo, kola nika urimi. Kambe amfumwa hina, wati hita, kuva unyikela timbeu ka provinsa inkwalo iwa hi district na district tunyikeliwa timbeu ta ku hambanahambana tuyelana na mavele na uyelana na tfejan swa ku yelana na mahortiko la ku hambanahambana kuva va ta kota ku va phindela varimi va hina va tlhelela va sungulisa ku rima lumuyane ku nga tali hi mati
1: hi swona kutani a loko mi civuka swana byala a ku humesa bindzu leli netiwaka kan'we leswaku a switarato a swi tsemekile hi tindhambi swi leni xiyimo xa ta mahumeselo ya bindzu
2: hakunene ka leswi hi nga pulanisile swona hi nga ta swi kota ku va hi xi alkansara hikusa tindhawu ta tinyingi leti nga ta hateleni mati se avarimi va hina va swi koti ku va ya kona va va rima i antshovelo ku nga ta va lowu wa wunene ka ku fana na lowu hi nga va pulanisile wona
1: iswona kutani a swi tiva leswaku ku ni tindhawu leti ku nga mananga ku kala ka ku nga na minambu ka madistrict wolawo swi lini xiyimo xa ta madyela
2: hi ntiyiso kona tindhawu leti nga mananga loko a mpfula yi nele hi ntamu porque a misava liya yi nonile lexi lavaka ntsena ku va yi kuma mpfula a kama ti nga nyima timpfula a varimi va nghenele kona va gwala timbewu ta ku hambanahambana ta ku fana na mavele va gwale maxalani se kun'wanyana va ya njhe va tshovela mavele vo dinga lexinyimu ka xinyimu lexi va nga rhandza ku va ku va le ka swona maswitsongo va ta swi kuma hi tiva swa ku ko hala futsi va fuya swinene ya tihomu timbuti hi leswi swi nga swona va rekoraka ka swona ku va va xavisa va kuma ku xava papa va kuma ku xava swin'wana na swin'wana swi va pfuniselaka
1: inkomo hi kensile ka timbewu leti mi nga ti avela lana xikarhi ka varimi ku ni xiyene leswaku hi xikombiso loko va phaka amavele hambi u lokumba ni murhi vo teka va hlantswa va kandza va phaka fejan yini murhi vo teka va hlantswa va kandza va sweka kota mucovelo hi ka nkarhi wa dyandza

0: a swi endlekile swo
1: mina ni nga vula leswaku loko hi ya hi ya vulavula hi tema leli hi tisaka lowu namuntlha laha va le Dia Mundial da Segurança Alimentar, mas na verdade aí Dia Mundial da Segurança Alimentar e Dia Mundial ya de Segurança dos Alimentos. Se ele cuida vou lá olhar ele, se ele não gosta não funde Segurança dos Alimentos, só que avan logo vai pagar o vaco imbe o cheiro mori, só lá só que aí lula melo que vai ter que o imbe ole, o country o idioma porque aí muito molenga vai querer o para o idioma, vive querendo para o ino para o igual o amasmin. Se munhu loko aya ya teka aja a hi mfumo nga mugwala swa ku fanele ku aja leswi ku hi ku ngula ka mikama leswi swi ta endla mavagu phakati ka muzimba wa yena
0: hi swona hi khensile hi le ka 7:35 minutos hi ta siya khandli lowu ka vana Glory Drasio na David akuva va elekela a swivutiso swa vona na hi nga si na fika ka 8:00 ekusai 8:00 hi ta sungula ku va hi amukela tinkunga ta vayingiseti hi Drasio
2: hi byona hi ta sungula hikwalomu Nyambani na hi wutisaku bava George Pambe wa ka mitirho ya taurimu ni wutshevi hi xinyimo xa provhinsia ba George xungetano mi wulawulile hi ku bindzula ma ha hi tivisile kambe xungetano hi ma-district lama nga bindzula ngopfu ku tlula wohla ka mihandzu mi nga hi kuma kala ka xikhatilechi kambe muwulile kambe leswaku ka hama hi wa tirho wa ku bindzula hileswaku ka hi ka nguva ya vumbirhi ya phulu ga ta urimo 2025-2026 hi swi kumile aka madistritu lama tolovelaka ku xanisiwa hi xihala hi wulawula hi ka pandi mujikeni ka fonyololo hambu kambe ni madistrict ga ka maboti ni tlhelunyana ga district ga guvuru patsini ka nyasolo ka tindhawu to fana ni ka vanyapele a wu ndhawu leki ku tolovela ku va ni xihala a bindzu lowu fambise ku yini ni ku higi hi wutomi xungetano hi ta magela ya xitshungu wa ka madistrict lawa
3: hi tlhelo ga madistrict lawa ya interior ku nga lawa ma sofreraka hi maseka de fato ma byalele muito tarde a timbewu hi mhaka ya ku hisa mas nkama yi nga na vula byi kumekile ku vona va byala nguvu va byala swipfhaki ni timanga se ni ya ni ka prometela ku produzira bons resultados loko hi komparara ni man'wani matshamu ni depois paralele ya zvakonga mabindzu lako sinia a madistrict lama potensiale laha ka ku fuya zwiharhi então va mesmo combinação ya ku va bika va rima va pfuna nguvu a zvakuga ni ku va pfuna nguvu hi tlhelo le ka wufuyi ni wa swiharhi ntawno a swi wa wunike wu biheri ka matshamu lawa
2: hi tihi timbewu ti humeleleke ngopfu hi tihi mu ti hlohlotelaka ku ti bindzuliwa mu ti tivaka ku ta sihalala ka xihala hi tihi ta kona mu ti hlohlotelaka ka madistrict yalawa hi nga mawula
3: bon la kama district lawa ha jala ha incentivara ku va jala mitsumbula ni mapira mapira ni mishwera hi wona va jala ku nguvu kama tshamula para ku veni va nga makultura ma nga ni tolerance ya ku hisa
2: a mapira wulawula hi mahila ni mahuva
3: ni mahuva
2: loko u cukisa ba George Pambe lomu ka madistrict yo karhi ya provhinsia patsini kona doropeni tsindza ku ve ku ni xanisa ya Cingulu Gezani wu njhani ntirho wa wavele ka timbewu mu va seketelisisa ku yini lava nga luza timbewu ta vona hikwalaho ka Cingulu Gezani ni tivula leti nga na ku tlula mpimo wa ku sunguleni ka lembe ganyawaka
3: Sim, quanto antes engaula da primeira vez, e na cama o kunga como é que a gezani ni tu fala leite, eu convidara va o nige, va parceiro va hena, e reunir nao, então cada um cada parceiro e te disponibilizar a coveni e contribuir em determinado tipo de semente. Então, eu me relembro que a vela tem meu leite da hortícola, jufaque, e mapira, cá o outro, mas distrito lá o manga afeta riva, guvuro, kunga kunga kume kandambi ya ikul, então.
2: Bano vanga no vanga funi o kama ndau lá o kama distrito ya lá o hitimbeu, pata kambi nesse dia já co tira zona. Anzeni kaku fufumi saurim zako kalo ku vashansule hii chingululichi.
3: Bon, mais ou menos foram 16.551 produtores wanga beneficiari wa hidi 71.5 tonelada de amasimente ni instrumento de trabalho.
2: Hizona, atsamba nuku alakanya lezo akutikhari tikari titirisana ni vanhu lava I hiwa hama khenga mu matirisaku loko kupimiwa lezo ku a chikati cha kuna kati vula cha hativeki kazi kama sikula hinga kaona ku chichachicha kati nguva ku kona hi u hitiri wa tikhari ndzimeni ya ku lava va bendzula ku kunga varimu va zwitiva akuva vatira ka matshamela ala ya chinyanwaka
3: bon e na e sensibilizar quanto eu lá quando ele redia mas extensão é extensionista então vou na vá sensibilizar o produtor o cancamalu que te cala quanto voa vá o ter sangovo uma baixa então louco quando aquela coia o ita como é que angovo voa vá soca ele muda uma baixa vá como é que ele angovo lê que a para cuba não anga luz atimbeu
2: Atimhakale tangala patikambi ni kungativi ama gela manene matirisala ya timbeu leti binzulu wako lomu masimwini. Zavanga ku nguvu nguvu kavanana. Hambuka vanhu wa hombe kanile zitalela kavanana ku vakula va sulikili. Lezi vangi disnutrition. Akavanana ya woneka nguvu nguvu mhakalei loma provinsi ya Nyambani ya kwa vanana. Kutala hlayo ya vanana va sulikileko hikwalaho ka magela ya hafu
3: ya de acordo ya última avaliação leyi nga mahiwa atinambara leti nga kumeka lahayani ti loko va ya ka mafixa lawa va mahaku analyse ya wona byi kumekela kona hi le hansi a hi lomu ka a byi vanana bya kula ben. No entanto, leve de Mahiwa como resultado e a trabalho de Mahiwa com a técnico, a agricultura, a saúde e para o Chaculomoca comunidade para ter sangue, uma papa de enriquecida. Depois, vai marra observação e a van lava fanlo com vaga quase com gava satlavanga nitinimba, satlava vanguça, conis banana. E ni vanhu lava hombe ni
2: hi ta ya ka Gaza loko hi suka hi lomu Nyambani hi ya tivaka murhambi wa hina hi ta lava ku tiva hi timhaka ta mati ma nga tala ngopfu ka Gaza ha tshemba leswaku vanhu va ku tala va rhandza ku rima kusuhani ni congo micongo yi nga ka Gaza hi makeni ya ku tala ka mati lawa loko se a mati ma hundzile ku tshweli va tlhelela mimitini ya vona hi tirho munhu muhumaheleku wa ku seketela varimi lava va nga luzekelo hikwalaho ka mati lama nga tala tindhambi ku a ku sunguleni ka lembe ganyan'waka
1: kani mambo ntiyiso aka Gaza e provinsa leyi nga federiwa swinene hi tindhambi tindhawu ta ku hambanahambana ka provhinsi la hina leswi nga endliwa swona ka nkarhi lowu ti nga va xitshungu xa hina xi nga hlangana na tindhambi xi hlohlotiwile ku va xi suka ka tindhawu letiyani na yi nga se na nghena ndhambi ti ya ka tindhawu ta siguru lava fanelaka ku va va tshama kona va va tshama kona a mfumo na ri karhi wu va vonelela ka nkarhi lowu nga vonaka swaku se ku tshamisekile swi nga fanela ku va va tlhelela mindyangwini ya vona vapfuniwile hi kiti diretorno i nga swigo swa ku hambanahambana ni xikhafunyana yelanaka na mpunga tifejawu ni nga vula swaku i sexta basi nga ni nge swi koti ku swi hlayeta laha hinkwaswo ku va va ta kota ku tlhelela mindyangwini va vona ku va ti sustentela hi swona masiku ya ku sungula na va vona swaku va endla yini ku va va ta kota ku pfunisela mindyangu ya vona handle ka leswo va ngopfungopfu va laha ka varimi va nyikile swigozo swa vurimi swikomo maregadori swi swa ku hambanahambana ha vurimi na timbewu nga mavele fejawu na lama urtiko laha ku hambanahambana ka wona ku va va ta tlhela va phindela lomu matshogweni va va va rima kona lomu mati se ma kombisaka ku va na ma ri karhi ma yehla se a matshameli na ma ri kona ya va fanelaka ku va va rima tindhawini letiya ni nga swi resumerisa xileswo
2: ku hundza tin'hwetinyana ndzhaku ka ku ku tele mati lawa ka Gaza ko njhani loko mi ku endzela lomu masin'wini ka xikhati lexi va bindzulile hi laha ku lavekileku ta sungula ku huma timbewu hi laha ku lavekileku ni ku bya ha tsandza kala ni nyamuhla ni
1: ni nga hlaya leswa ngopfungopfu haleni ka mahurtikulo swa voneka hikusa bazara la ka hina hakunene li forneseriwa maproduct hi varimi va lomu ka Gaza ka voneka ku va ku va se ni masalada ni makofi ni swimati maripolo se ma kumeka swi kombisa leswaku se ka bindzuliwa ka masimu lawa ka lomu ngopfungopfu lomu mati lawa se ma nga yehla hikuva va bindzulaka kona ka voneka ku bindzula kunene lano ka provhinsi la ka hina se swi nga kala swi nga se na voneka hi lano ka mavele hikusa i nchumu lexi tekaka pele mi xitreji wa tihoyeto tres mes jimay ku va ku tshoveliwa leswi a se na voneka hi ntalo wa swona
2: aka madistrito lawa ku nga ni ku kala ka timpfula ku tala ka ku kala ka ku woma xihala i tirho munhu muma hi leyaku ko njhani ku bindzuliwile ha tshemba swaku madistrito lawa ma kalaku ma nga kumekanga ni xanisa ya ku yelana ni tindhambi
1: hi matshamelo ya hina provhinsi la ka hina hambi lomu kolomukolomu ku nga na xihala ni nga vula swaku ku kona lomu nga na mikova nakona a ku teli mati o tindlela ti pfaleka va nga kumi ku va famba ka tindhawu tin'wanyana ku va va va xava xikhafu hambi swoswi mafambelo ya kona a hi lawa ya ku na byala entao a swi va veukeli ku va va ya ka tindhawu tin'wanyana ku va va ya kuma ku xava swilo swa ku hambanahambana mas lomu ya ka madistritu lawa i tindhawu leti ku fuyiwaka switereka va fuya hi ntamu a tihomu va fuya hi ntamu a timbuti a tihuku entao hi tona ti pfuniselaka hi ntamu ka tindhawu leti ku va va kuma ku xava afarinya va kuma ku xava kumbe kuma mali ya ku ya xibedhlele va ti pfuna swin'wana na swin'wana entao a xihala entao a xi voneki hi ntamu xi kumeka na xipumbeka hi mastrategi lava ma tirhisaka ku va va pfunisela a vutomi bya vona
2: hi leswi swivutiso nga hi nabyo Fernando Mukacho
0: inkomo hi kinsile Idrasio Makondela ntimana
4: i swona murhambi wa hina a nga se fika kambe hi ni swivutisonyana switsongonyana leswi nga na swona hi navela ku va hi basiseliwa swona na hi nga ta sungulaka ku va hi swi hoxa enyambani hi navela ku va hi tivaka tatana George Pambe leswaku tanihileswi a varimi va lahlekeliweke hi mibyalo ka nguva yi hundzeketa vurimi ku va ku humelela makungu ya ku va va seketeliwa a ku va va tlhelela va va va bindzula varimi lava va nga va hinkwavo va amukelile makungu lawa ya ku va va tlhelela va ya bindzula kumbexana va koho lava va xandzeke hikwalaho ka ku vona swaku va lahlekeliwe hi mibyalo yo tala
5: kala ku tiva ku lava va nga kala va nga luzekeriwa ku sunguleni mo va hlohlotela ni ku va nyika timbewu hi voxe va nga kuma tamu na ku va
0: mikrofoni ya autokali Idrasio
2: ni ku byi tsandzile hikwalaho ka ku va taleliwe hi mati va tlhelele vohle va byaliseta kutani va tlhela
3: de facto va tlhelele va nyikiwa kambe tin'wana timbewu kala ku veni va pfuna va luzile a timbewu amfumo phakela atimbiwo ku kumekile ku kutla kumeka jezani de novo amfumo u phakile mbiwo para a segunda época já
4: isso na cala va cala ka vanga tlelelanga va thela ku thela va byalisisa interimun lowo tani hi xiyenge xa vurimi xi wuyendleke nkongometweni wa ku va swi twisisa leswaku a va fanela ku va va tlhelela va ya byala.
3: Bon, leswi mahiwaku hi ku va sensibilizariwa para ku veni va konservara va nga lansari logo yo nkhlisimente kama va byalaka ti nga va lansara gradualmente paulatinamente hikuva tinguva ta kona leti a ti na segurance ntan va byala xikalanadamente para ku veni ku sertari loko yi nga ni vula va ni timbewu ta ku va tlhela va byalisisisa tinovu hi loko va pfuna kambe va konservara a swin'wani simente lokali va yi tirhisaka vona hi ku ni ya fasile kuva mfumo wu phakela simente para vonhle va productor ntan hi kona ntirho lowu mahiwaka para ku veni va lava nyikiwaka va maha selesan wa konservara selesan ya cement para va yi tirhisaka nguva leyi taka cement local ni sikaso
4: hi swona ka Gaza i xifundzankulu lexi xi hlaseliweke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe na n'waka laha swi kalaka swi nga na byalanga a hi navela ku va yi tiva leswaku i ntirho muni lowu endliweke kumbe endliwaka kongometeni wa ku va vatsongwana va nga xanisiwi hi mavabyi lawa ya ndlala.
1: Kanimambi ntiyiso provhinsi la hina hi leyi nga hlaseliwa hi ntamu hi tindhambi kambe ku ni ntirho lowu endliwaka a wu endliwi ntsena hi agricultura i ntirho lowu endliwaka hi tiwudyana ta ku hambanahambana yelanaka na sawudi agricultura san sociale u patsanaka ku va va endla education nutritional nga ku dyondzisa a va tweli ku va fanelisa ku swekisa ku yini xikhafu lexi va fanelaka ku patsela ululi mapapa va chela lumwa masinora va chela muringa va chela tandza loko va li na tandza ku nga na tandza va ginjaginja a tibanana va chela lomuwaka ka mapapa ku va ku yini a n'wana lweyi a nga kumeki na a dya ntse a papinya la ku cheliwa ntse a wu lombe ku li ni mavitamina lumwa ma yingiseliwaka ku yini para vana lava va ta kuma ku va va kula khwatsi ka mhaka leyi ya mati na vona va hlohloteliwa ku va vilisa mati ku va va nyika vana lava va phuza mati ya ku na matirataruwile hi ku ngopfungopfu lexi yengiselaka mavabyi man'wana ya welana na madiareya hi ku mati ma nga tshamisekanga vana va phuza andzeni ka vatsongwana a ku se va na ku ti ni nga swi hlayisa ku yini maxa andzeni ka vatsongwana ka hambana ni ka hina vavakulu va sensible hi ntamu loko va kuma na switsongotsongwana swi lomu ka mati omu lomu leswi nga nkarhi wa masalada mu nga hlantswi khwatsi masalada va swi kumaka masalada va hantla va va na madiareya ku tlula hina vavakulu hikusa hina se hi nana hi dzemvolverilenyana immunidade ya swona leswi hi lowu ntirho endliwaka
4: hi swona hi tlhela vuya hi vula leswaku xifundzankulu Gaza xi dumiwe ngopfu hi tindhambi laha mfumo wu yaveleke timbewu ta ku hambanahambana ku va varimi va tlhelela va ya koho va va byala loko mu xiyaxiya mu fananisa mibyalo leyi a yi li kona leyi i luzekeke hikwalaho ka ndhambi ni ntirho lowu endliwaka swoswi varimi mu swi vonisa ku yini mi ri vona swa ku bindzu ri ta va rinene.
1: Hi leswi eke hi ntiyiso wa kona a primera epoka wa hambana na segunda epoka nguva leyi ya a wugwalo leli li endliwaka hi tin'hweti ta November December ra ku tshoveliwa hi ma February Mars swa hambana ni ngwalo lowu endliwaka swoswi hikusa ndzhwalo wa swoswi wa wuxika i ka ntalo ka wuxika leswi gwaliwaka i masalada ma wurtikula hi ku hambanahambana ka wona ileshi nga khoma khwatsi khwatsi mindyangu wa hina i masereyaje nga mavele nga maxalani nga mahuwa maxaka nkarhi wa sweswi a ntshovelo podi wu nga fiki lahayani hi nga pulanisili kona ku va hi fika hikusa hi lani ku nga a tindhambi ti nga khukhula hi ntamu timbewu leti maxe a ku rimalomu ka mikova swi ta pfunisela ku vava va ta kumanyana mavele ma ta ka ma nga fiki ka lawa ka ntsengo lowu hi talaka ku wu kuma a ka nguva ya ku sungula
4: hi swona hi tlhelisela tintambu ka Fernand Mukhajo
0: hi swona hi khensile ntimana Ele ka setora jina 55 minutos mwingi setilo interesano wa xeana ma Portugaza na nyambane nyamtla hi vulavula hi ta majel na hi tivaka kan'we leswaku mintirho ya vurimi yi hlangana ni swirhalanganya swa ku cincacinca ka matshamele ya tinguva hi ta ya enyambane a ku va hi ya sindzisa lana ka tatana George Pambe ka xiyenge xo xexo xa ta majel seyo enyambane a swi tiva leswaku handle ka mintirho leyi ya ku bindzula swa ku fana ni mavele ni swin'wanyani lomu ka micongo ka bindzuliwa swiketsa ka huma madingwa ni matangerina o va leswaku ku tshuka ku endleka leswaku loko swi voneka hi ntalo a malondzotele ya kona a hi lamanene swi bola na swi nga londzovutiwanga kutani swi tshame njhani a xiyimo xa ku londzota a swiketsa ni swa ku fana ni malaranja hambi ni matangerina tatana Pambe
3: bon de facto a province ya hina yi potential laha ka ku produzira masitrino ni swiketsa ni mas hi maaproveitarelo a swiketsa a swi oniki ku luza bya xaviwa nguvu ya sensibilizara vaproductor para va expandire ku fornesere a swiketsa ka man'wani maprovinci lama kalaka ma nga produzira hi vulavula hi maketsa agora dimaka ta mafruta nani recente vara ku vai investidor para kumeka investidor para ta processar a madingwa ma citrino nesse caso nani ma algumas empresas fruta e mahawa ku e processar agora a fruta ya hina lomu nyambani ta numa fase mbirionara mas leswi mahaku hi ku hi incentivara va investidor leswi hi lomu ka programa ya ku ma quasi conferência de investimento e para ver ku se hi ta atrair va investidor nguvunguvu ka agroprocessamento mesmo ku nga timhaka leti ti vonekelaka ka ku hi luza nguvu de facto a malingo ovo
0: leswi nge teta a xiyimo xa mindyangu xi tshamise kwini hi vulavula hi renda familiar
3: renda familiar yi lomu ka bon maji kota swi tivaku a production ya masitrino eka zero ntao bya kumeka ku a tratamento leyani ya armadilha de mosca para a madinga lá é uma grande qualidade. A produtora vai hina, às vezes fica incapacitado e aku vai baixava para a cota aku vai hina produção e a maior valor comercial. Então, mas cá binzulu a utonga lá o kumaku contribui grandemente com a renda familiar e a produtor. Desde mago aku renge ni masitrino swi hi lomu ka makultura leyi ya rendimento nesse caso
0: a swin'wanyani xi bindzuliwaka hi ntalo sene wa nyambane i tinkanju ni makhokho swi lini xiyimo ka nguva leyi
3: bon ka nguva leyi bya woneka ku u ta kumekanyana ntshovelo a dificuldade nga kona ya a produtor ya ku akizisa ya ku kuma a mimirhi mas há trabalho remarco para governo vai vitiva com a cultura, por exemplo, e a caju e contribui um governo que renda e a bom. Então vai apostar e com baixava a memirli e também há ula nela baixava saca memir para governo vai criar uma loja, um nível das localidades mais próximo para governo facilitar a aquisição de fato para poder vai aumentar a produção. Mas o prognóstico já o nega com a lembrelegue, a produção e tal, mata como é que a canjo, assim como macoco.
0: E swana e kensile akotwa anthlamselo seno anyambane makona machapu ya kubanza tikanju kumbe machapu ya kulonzota makhoko maunzuka mafura
3: machapu
0: ma industry
3: okay ya tikanju programa hinganato ku makona ma pequena fabriquetas e algo processar a caroço ao nível dos distritos lá o mal foi na Congo ou lá o Capande Camabote então mal quando ma fabricada lá então que logo mal coco não ginani o fábrica como machixe em Nyambane na uma fábrica em machixe em Nyambane e a processar a mal coco.
0: Leswana aloko indlela ka xengele xi xa tamihandzu hambi ni bindzu la tikanju ni makhokho a xin'wana mi nga xiphatala na mvulavulele hi le ka vilankulu lomu ku nga duma hi ntamu hi ta vulavula hi ye vilankulu zavhala nyarimi lomu ku nga ni mbirhi wa lwandle lexi ma yekaka tatana George leswaku a ntalo wa vatshevi loko va nghena endzeni ka lwandle la Indi ku va kuma a swidliwana swa lisima hi ntamu matshan'wini ya ku va va swi xavisa ku va swi pfunisa a vahanyi va laha mugangeni swo huma a Nyambane swi ya ka tindhawu tin'wanyana kumbe loko u nghena lo mahotele u swi kuma swa ku paratula kona li durha hi ntamu kutani u kona ntirho wa ku karhi mi wu endlaka n'wina kotisa agricultura ni tin'wanyana tintivi leswaku a va tshevi hambi vahanyi tiko lani va tolovela ku londzovota hi ndlela yinene a titshomba ti humaka endzeni ka lwandle seno a Nyambane ngopfu ka madistrict ya le ka vilankulu zavhala na nyarini
3: bom e maca já o teve pronto e na sensibilizar a pescador para centralidade programa é centralidade eu lá com ele no mapear vamos lá vamos ver a produção de chaveiro aqui então há uma série de trabalho mas eu agora fomos para convenir vonke vanhu va tshevaku va tijiwa swi tiva ku va kumekela kwihi zvini i quantidad munhu va nga daya va xavisela kwihi então há esse o trabalho por acaso kuwanke ma distrito ya costeiro temos CCPs
0: hi swona kambe lona lwandle laha humesa mabaka ya useyo ni va pexisera pexi vermelho
3: já arruma bom, bacalhau macumeca, govoro nhaçouro, vilancouro engama como uma bacalhau mas cota mercado já enganha anza um ovo para Maputo a jogutala uma gula muchane, joe impactorio a chavisa a Maputo e também na anima lojas então vão lá absorver a produção ya pescado mais ou menos e os marrecacos
0: cambelo com ganho escuma na cidura a João
3: lomo ma beach já dura nhana mas lomo a mercado local é um preço acessível para qualquer mundo achava né
2: a ma beach isso já está lá valendo
0: é isso, né? Kutani kutsuka mitivisa leswaku kuni nkarhi wa ku nyimisa timintirho leyi ya ku tsheva period divider a swo swi mi lomuka kwini sweswi ndzeni ka nawu
3: ya swoswi vatsho a veda bodu ndzi nga swi tivi bema xi yi dependera hi depende de de marege e o período da produção do próprio pescado.
0: É só, né? Ali ku hi tshika xiyenge lexi xa lwandle a lomu ndzi ka madistrict man'wana ku nga ni a mpfulampfula swi kona a swifuyi swi humaka a swi dliwani ka minambunambu leyitsongo ka macombe.
3: Okay. U vulavula hi production de peixe em tanque específico, né, João?
0: Ena.
3: Então, em relação a uma tanque piscícola, de fato, o programa é a terra. Quando uma tanque piscícola é a terra, nem uma gaiola. Então, para, de fato, o semestre lei e povoar ali uma média de 41 tanques. 23 e a tanque terra, depois 18 e uma gaiola. Então, já a terra ali no Nhambane.
0: É isso, Ana. Mamãe Clemence, um gavela blanha na catsonga maila no lonzo de la chinha mas entra lo ande com belo muka minam.
1: É isso, Ana. Engaixa ali só com lomuka Gaza. E nete ndau ta ku hambanambana majombe lava ku tsewuwa ka kona. U tirhisanaka na maassociação ya ku hambanambana. Loko ya hi ya vona hi hi realizasao ya leyi nga endliwaka a ntshovelo lowu nga kumeka lawa ka mapexka hi laha ka 5,902 toneladas de pescado. Ku vonekile ku pumbeka nyana ku yelana ka na 17.2% ya lani ka vutshevi la hina. Maxi loko hi ya swi cuwuka ka leswi nga endleka deposit ya tindhambi a ku tala ka matanki pisikulo lava se va nga mahelipovhoamento ya swidliwana se swi kumekile ku tala nakona mati ku ta tindhawu leti ku kumekaka kongani matanki la i tindhawu ta mikovakova nakona ku tele tindhambi leti a swidliwana swin'wana hi nga swi vonaka laha xaxaya podi kuli leswi swi nga susiwa lomuaka swi nga khipiwa ka matanki hi mati swi ta swi ta kumeka hi ntalo haleni xaxaya. Leswi ni nga vulaka swaku swi nga va na swa hali kona hi leswi swa magayola ka magayola swi nga simama swa hali kona maxa a leswi swa lomu ka matanki swisikulos ni nga kondza swaku a ku na nchumu swi nga mali swaku swoswi swi sungulisiwa ku va ku mahi wa fomento ya rasao ya mali vhinu ya kona ni rasao la kona pra ku pfunisela vaproduktori va swidliwana.
0: Hi swona ku ni mhaka yi nga endleka lana mamana Clemencia ka xiyenge lexa tindhambi ta Janeiro na Marso kusa tanihi ku vula ka wona ku ni ntalo wa swidliwani leswi nga khukuziwa a ndlela ku ya lwandle yindlula hikwala ka nambu wa Limpopo ngopfungopfu la Ngulizana a ku ni ntalo wa vanhu lava nga ya va ya khomela swidliwani na swi huma ka mati ya nsila hi ntamu swinene ni swo swi mati ma nga kha ngopfungopfu loko ndlula laha hi Bayreuth kutani u nga vula yini swi tshamisekile swidliwani leswiyana ku swi nga dyiwa swa dyisa miri n'wina va agricultura mi yi vona njhani pontu leyi i vutisiwe hi ntamu hi vayingiseti lana ku fambeni ka madebate regional.
1: Hi swona eku na verdade hi ntalo wa swona swidliwani leswi a ku mati makhukhula nsila hinkwayo na swidliwani naswona swi dlayo nsila liyana se ni nge hlayi swaku a swidliwani leswiya a swi tshamisekanga pura swidliwa ri ku pura ni za ni ta afirmara swaku a swi tshamisekanga ku va swidliwa tenge swi mahulu ma-analysi swidliwani leswiyana swi ta swi vona ka malaboratori pura hi ta swi vona swaku swidliwani swi tshamisekile va swi tshamisekanga ntawu ni nge swi hlayi laha swaku a swidliwani leswiya swi nga giwi hikuva swi tshamisekanga maxi a mati ha ma vona swaku a ma tshamisekanga hambi ni masiku ya swoswi loko u ndlula lahayani eyi a ku tshamisekanga ka ndhawu liyana hikusa mati ma yehlile hi ntamu practicament se ma daka maxi abatseva hina va hasi mama vatseva kwala hayana va xavisa imaji hi mfanelo ya kona hi mavonelo ya mina ni vona swaku a swi nga faneli ku va simama vatseva swidliwana laha yana va xavisa a swi nga faneli ku va swi endliwa
0: hi swona hi khensile vana Glory na tshemba swaku vayingiseti na vona nkarhi lowu va rindzile lana ku va va hlengela ka Doka Dokisan lowu wa xihana maputugaza na nyambani kutani hi nkarhi wa ku va hi pfula a tinqunga lana hi amukela a swivutiso swa vayingiseti u hlengelela vona ka mhaka leyi ya ta majele ni mintirho ya vurimi ka minkarhi leyi hi nga ka yona kutani haleni ka gaza va nga qunga ka 87 00 51 333 87 00 51 333 inyambani
2: kasi ku ni 86 79 59 167 ndzi phinda 86 79 59 167 hi liqunga hi tirhisaku lomu inyambani ku alakanyisa vayingiseti leswaku nyamuntlha hi bula hi ta magela ni ku bindzula yaka ni mitirho ya ta vurimi na hi nga tate leswaku wula swa ku hambana ni bulo leki
0: hi swona maputo
4: 82 31 057 51
0: loyi a nga ni muyingiseti a nga yamukela seyo aka gaza hi seva ni muyingiseti
2: tinyambana ku seve ni muyingisi hi loyi hi nga na epfhukeni hi bula na mani u kumeka ku hi ka kona muyingiseti wo rhandzeka muyingiseti gicile muyingiseti hakulasa a byi timukile
4: ka hina ka yo zwetititi
0: hi swona hi to simama hi hlamusela vayingiseti lana ni ku va rhamba leswaku va nga fona ka 87 00 51 333 akona muyingiseti haleni ka gaza hakulosa lexile
2: vayingiseti loko mu fona mu nga ha swi kota ku finara swi khoma moya swa n'wina kutani radio kasi bya swi kota ku mu hi kuma hi telefoni maringani ya ku hi ta zwana hi tindlela tinene ku ni muyingiseti a nga pfhukeni hi bula na mani u kumeka ku hi ka kona muyingiseti vito mani u kumeka ku hi ka kona alo muyingiseti za hanono muyingiseti u nga pfhukeni hakulosa hi bula na mani u kumeka ku hi ka kona ta vuya mu nga amukela ka gaza
0: a hi vula leswaku ka gaza vayingiseti va nga qunga ka 87 00 51 333 87 00 51 333 hi swona na ya ka mahlweni hikuva hi rindza vayingiseti kambe a kona loyi a hi kwehletaka lana hi ta miangula lexile
6: alo
0: lexile hi bula na mani
6: u bula ni ku stabula keni maringule hi feni maxixi a xikuki
0: hi swona maringule nghena makeni
6: ndzi tsakile ngopfu ku zami khamisela ya lava agricultura lava va khamiselaka ku pati va zala makono mina ni rekela masangu swi ku yini ku a mfumo a nga veki ku a produce bazi ku yi hanyisaka ku nga swi tshaki ni ya roxi na swi tiva swa ku a ka bukurtu ya bindzula maxa yi bindzuli khwasi pra voxe purkeke a va gondzi ndlela ya ma agricultura mekanizado purke a tihosi ta hina ta huma ti ya xina indonesia kwihikwihi hokhikwini a va yi va kontakteri va fermeru va ta va ta hi gondzisa ku rima purke a ku rima ri ku yiulola ku kona a kovi ni alifasi ni swibola ni tomati a swi hanyisi munhu u laka produto basico leyi ya ku kwarikeri munhu a yi kuma for example a roxi or swi pfati va gonza ndlela leyo porque leswaku yi vulavula va tomati yinini na ku taliwa hi mati porque vafermeri va na ni sisteme ya ku va tetoko va ta defenderi mati a xi ku teya hina lomu Mosambique yi fraku ngopfu yi fraku muti fraku mesmo hi le ndzi kala ku contribuyile chao chao
0: hi swona hi khensile mwingiseti wa hina wa ku rhandzeka
4: hla yi tirhisaka ka mapotsi 32 31 057 51.
0: Alô, Kagaza? Alô? Lixile Mungsete Kalkunga?
7: Nkulum. Minha Francesco Guavla Manique. No máximo, já nem. A fomo e funile o Nikilem de eu. A Guala Mavere, esse jau e Nikilem, Niko e Fuma ataca a Sudene. Hi varimi va le ximbhonyanini hi varimi swinene bindzu la mavele ni xijawu a leswa salada ni swilo swilo swinyingi swa masinora hi tirhi swona hina hi tirha ku gwala mavele i ni tiswijawu ni tingholokoto ni muhambu ni mutsuvula a bilela ximbhonyanini manjhe hi ngheneliwile hi mpungu wa wukulu leswi swi gwalaka swo dliwa hi mpungu hi vonga swinene kumbe loko mfumo wu hi vuyisela a ndhawu ya ku xavisa murhi hikuva hi nge vuli ku ta hi phakela ku hi vuyisela ndhawu ya ku ve hi xava murhi wa ku vhuthela mpungu ko dletetela mavele ntifijawu lomu masin'wini lawa hi nga nyikiwa hi mfumo kwa hi gwali hi bongile swinene
0: hi swona hi khensile a hi likola ka gaza amnkoveni ya blen ximbhonyanini
4: ino mixete amfukeni oyoyo mixete amfukeni
8: alishile lishile baba
4: rishile na mani kuma nalikweni
8: ukhuluma na izidiri mbanzi ka muganga wa posha de misha devo de shidangele
4: isona ngena makeni
8: acha kusungula no losa abayingiseti ni losa ne barambiwa ni losa na mwina ba modulador de programa ni kukhanima mshinene a ni kombela va COVID-19 ku ni lava to kwata manje hi matshamelo ya mina for example a COVID-19 wa Nyambani a tshunxaka leswaku a hi hleka leswaku hi kumekile ke kumbe o hi tsaka primera kisao hi leyi swinjhani a pexi pexi vermelho serra yi kumeka yi durha a lodge manjhe halini wangi hi kumeka hi dya pexi ya ngole hi khuluma hi makarapawo manjhe a pexi ya hina makarangizi malagoja swi kumeka lodge halini wangi propa friend litofu propa friend amaxixi propa friend dinyasori propa friend the wand u kuma pexi ya ngole leyi ya ka hina pero u yi vona hayi wori swi engeta njhani swo leswo protect ekaru ku pexi swi ze ku sungula leswo kuma ku yi hlamula muchaliseki i xin'wana ka mi ni nga kombela swo leswaku mara ni va ni tikhumba ni vama ni tikhumbana swa mina kaya maputu ku laveka yini siki laha hi fuya swikhumbana swinyingi laha manje hikumbana ni mhaka leyi ya ku pfala u famba na swona maputu i problema hi ni maxaka maputu ma lava ku tinyama timbuti ku hambana ka rona pfala swi va maputu i problema ku laveka yini xin'wana hileswaku a lahaya ni zandamela i nga poxi laugamo i nga poxi pulisela laugamo haleno entre gaza Nyambani ku ni agenti lowa ku a hi muintenderi a yambala mpahla leya ku fana ni vatransi bebe kahle kahle a tirhela hi wuhintirhi wa yena papa yi luya a yambala boy na ni mpahla ya ku fana ni abtransi maxintirhi wa yena hi muwoni ku a tirhela hi kombeloku va nga explicara swa ku hi wihi ntirho wa yena laha ya control ku bluma control buka hi lahaya so i a ka ugamo kambe hi loko ni vuya sini ka gaza ni ta bonga ngopfungopfu swinene mfumo wa hina wa ka gaza loko u li karhi u hi nyiki timbewu lwa kaka kuma nga mbewu hi lweyi a ka u nga ya nga rumi yawu mara e hinkwerhu lomu tintlhaveni lomu inkulubeni lomu mabileni hi nyikiwi mbewu ya ku fambela ni lomu ni matshamelo ya miganga ya wona luya pfa ku hi ndlala hi lweyi yi nga lolo luya tshanisekaku hi lweyi a nga ku tirha xa ku khamamu swinene ngopfu swinene a kona a acha o gam para convidado vai na vaca gaza ilis acha o gam ilis para convidado vai na vaca gaza ilis alumia machimbuto choque come kuduka mafosa mafosa cadeia hospital ya bagaga hina ya kuikwi kuma duki mafosa vani matla ya ndambi anti kanga mwaso zwe magami kwini magamile a alaya ni bardos da cidade para o outro da cidade, não vou afar, mas cá tua lá sabe de verdade amante, mas é cona. Agora eu entiro uma cona, mas a gente vai mena a casa. Eu entiro uma cona para o nele lavar civil, lavar troco se juane lá, a cuba não angulosan. Logo nem cumbo lá mas nem zago, mas bem zago, cuba nem o faz juane, a casa chombela, lá lhe sube mas a casa. Kule ni nao, loo unga inyine sa kuhi sabashi gwa ni kasule, ati sikikuwa siya laboratori mapudu na kumbula lesu. Ea kule dritora kawo, kaleka matikita dinoromika, akakama njakazi. Ivi inyine siwa inama njakazi, kutseba si gwa ni. Lesu si ngakari sifa, kubashi si imumu, kubashi si hini, ivi inyine mana verdad. Agor, mwina lani provincia, kuni presidente municipi, governing kwa hiko lani pambini, alikumia magabineti miunze nguluzani diye kata diye kipasa miunze kona ama nuheli ya kona ya machiba lawa mamatwa hii intiru unga kona para mizorari ama lava kutiguwa nisha sewe na sisiwana maishora shikuluka hii machiba magaduka machiba hile jele yosbezele makaka hila ama fweze yungu madukiri gaza yungu kwayo o wala kunga unza mati amatiba madukili mangili mela mayanyi manguluzani ilo mati manga trafara kona akunu waluku ya hai mati imatiba ya mafosa
9: isona
8: isetu mbanzi iwi intiru unga kona para mizorari vida di populasao nukuni rukili nizi vale lani majino bala komu mu anitiku hundi
9: isona ashivutisi ya wana ashivutisi ya wana vashukumili
0: Eshona, ele é 8 horas na 21 minutos. E a Matlone Kuva, a Cogetela, vai em sete, Kuva, e Pimela, a Maritlo, a Materissa, a Camfuquene, e Xixmana, e vai em sete, Vanguanyan, e Lavancarlo, Vanguanyan, Vacumeca, Calum, Cacufisula, Valum Cujen, Cutane, a Nicanene, Am Candolo. E Dras, como o nome em sete, sei.
2: Dazamaco, Amuquela, Cunem em sete, Angapuquen, Bulana Mano, como é que a coisa? Mungu setenga pute, kune chikara tu ka leti ala na kundi kunga, lumi nyumba na na kulor.
0: Intemke la kagaza. Hello, lishile.
10: Hello, Oche.
0: Ebola na mani?
10: Fernando Ferenc Juan.
0: Mile kwenye?
10: Egume kaka show kwe, afri bar.
0: Gana makene Fernando?
10: La kaso ku, mfinyano nyenyade. Se ndata fara ni nyanale na lafe inda yaku amata wange na angati ndu ntalano manji wa umati lao masikoti yuku lukumpule nire ntamu si dhoti ya mavele akweza so dhaya lukumpule nire ntamu ama vele kukumeke makule sinene mama nge masalini wa jamasala kachumu ili usungu mawemu mama zaa então as daí um quadro que é tão curva quando ele não é mate mas um pleno sinene agora pensou na chumbo agora pensou na chumbo mas uma vez como se na chumbo se a sofrimento vai na hora na hora food se o ano se agora só co e muito me compensou com a mananga da Gaza agora na mananga eu gosto da mananga esse barbeira e deserto logo traduzir a palavra mananga e deserto então a deserto ainda há um ano alguns aí não tinham food alguns foram para o quartin então ainda há para mim nada ainda não ganha lá ano ainda não há como food então a deserto ainda há logo com mananga expressão cerrado se o as começa a melhorar a maneira como trabalha o meu marido está por atrás da cubuda é com o foco ainda Sanda kami serinya so muringa lo manja ya pro kuchiraka so kubuza so kuswe ni utrisangu. Mibongile mkofu mwashi.
0: Eshona, ikensile. Ntimane?
4: kuni mwingi siti anga mfukeni oyo oyo bila na mani kuma nalukuni
8: niti malika kutongo umi utso nisidru banzi ya parisi shidangeli nika tateka nkapu niti malili mkantwa akubani ulule izikuti ikutika indamu eke kumu kali na iula ule iti mkatangu mzani andau aituiwi andau akutikisa logo era para ku a message na verdade itiwa mkantwa mina nifamba ima shapa siku ni siku ya kuya mapute kuya bera harukiwa inana kagaza siku ni siku harukiwa isu edisiti para nisi intendere para ngilima mina mara harukiwa minifamba ima shapa siku ni siku tulani sheshai ya mke ndakena sheshai tukutukula antri provinciali la afika la arduzira awona wa makunuwa ya nalukati mapeshkara awona wa makunuwa ya nalukati magweba shiguwane makele makshanto laka masanto ya laka kapka simile ya ikulu inga ni pukizati ya Vodacom la familika shitalibla makshanto laka shiguwanezo yomu kama kolbe harukiwa yu nese kumposu levari ati nsambalite yuweru wa kuhine waka gata ndao akutiki saloko era para covidada ashiteka asi ni saka urangila yena anili aninanzu ayena nga irumaku iya shaba ayena nga irumaku iya gweva ayena nga irumaku iya teba mba mara kutisa varangili vahina kumbuku valavele ni vahina nikomla kubahilavelele ikona ingila kutaka mabuti kutaka chikoka akumbisonje para mandari parari kuhishka fundi vaya teba ala kelweza ala kuhatina ala maji nao nakara da cidade não no rosto da cidade, quer dizer, nós somos chamados mal, faz de conta, ei, arruqui, vamos cantar, nem vale ele, mas ele pique se ele para ir para lá com as mensagens, caramba, o Isidro Valdes, Daniel Bondi.
4: Isso.
0: 8:26, com o número 7, e boleta magela, né, não, realmente passou com o mato, Michele.
11: Michele.
0: Então, como era o meu final, o volume, o número 7?
11: Ok, ni finaria.
0: A vitu?
11: Katalo nyazilo, patrisi mba shashai.
0: Emani?
11: Nyazilo, ashashai.
0: Ngana makena?
11: Laha, nita nishikaru leshi. Kusana msa kubula ulo ni varangila wa urini. Enti iso kona alumu shashai lumu kuhanyua ya urini. Tanto vanhu vanga senti eti Charlene na Patrice na Marion Gwabi vaku avatalelwanga hi ndhambi mitini ka voho maxivona va hanya hi ku rima posini ya nkoveni simiya va kumekina va lafeta byintamu swinene hi laka tindhambi leti leswi endlaka swa ku na vona va pasara ndlala. Então, hitwa vanhu vaka xikhumbani vakwini kwini va phakiliwa swakudya maxi a va taliliwanga maxi hikuveni va rima minkoveni va kuma kuveni va nyikiwa a ximpfuno xa kuveni va kuma kumi xa mbo dya vhiki maxi sini ka hina Patrice a swi yenciki ni vula hambi hi timbewu leti va nga te ko phakeliwa ko phakeliwa banya lin'we na mavele u nga yenca yini ka mahekitari mambirhi manharhu hi banya lin'we ta hi kombela swa ku administrator wa hina va ka cencaya ni president wa munsipi va swi vonisa michumu ya ku fanileyo va hi vona na hina wusini magangeni sini hi ku sahiri makosini ya ntlhaveni exikhali ni nga ri na xona lexo
0: kani mambu nyazilo Pedrasio
2: bya hanonohile a tiqunga ti tshamisekanga lomu nyamba
4: ni mwingiseti lweyi a yiqungelaka mpfhukeni oyo oyo bula na mani kuma na lukuni
11: ku sukela nkhomini mulana na fele khumayo
4: i swona
11: a xongweni
4: nghena makeni fele khumayo
11: ni na swa ku tala mina ni timwingiseti mun'we ku wa mfumo wu va phakeli timbewu leswi ni va nga kona va gwala a mavele mitumbula tingolokoto i swin'wanyana ka nga swi khomboki se ani lekelele leswaku a mfumo a wu yi phakanga hinkwerhu timbewu leti ku nambe hina ambewu lomu nga kona lomu nambi ku a hi le ka ndhawu ya tshongo mavele wona mpungu lawu balaku ya magwaliwa ku sosela mpungu wu nyingi xa vumbirhi ambewu yo famba ezara ya xikarhi a mfumo a wu sena hi fikelo yi phaka timbewu hina hayi lomu kunini ntsena
12: kuseni gaza kaka kufamba muganga ni muganga ayikombela ku na enavo uyifikela uyiphaka to timbewu leti lati lava hikuna hambileswi ku nga tali ku nga tala van'wani va nga loveliwa hi ku vhela va nga nyika ku tala mati

0: manka yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: hundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Rádio Moçambique, emissora do Zanzira Gaza, e tem missão com o Satélite Stitch, com 14 horas, com 10 minutos, em Cabo Covene, Rita Nitenga, Stitch, Munxeti, e com a Vela Enxeti, o Nene.
1: Tenga e a Gaza. Fechamento e a Mahungo, a província e a Gaza.
0: Mwingi sati ya kulosa, weweo katika HTH, misikari ya mgevela himene kako hidika seji kamuchima wa junho 2026, Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre, INGD, a um mensagem, sima, hoso, hambana, hambana, kasa kufala kuveni kuvunete ula watuwa, wangamaneka wa shisha niseka nguti honya, kume kudumelwa ka tihonya ania ditikoni ka joni. Kumaneka ili watu wanga uiswa muwa tikoni ngu mfumo wali tiko na Msambike wanga hoka wazi tatu wali vikidia wajitawa vinya unya ya kusawula sawula katishaka ania di tikoni kajoni. Aya misu nguwa tenga chitichi teka kata mna jilibatu buke kasi mtumisa nikuloti mara buduya amaneka adika michini himinawela uengisiti unene wayawa hamilu mwenye niyawa hinota makamba katipeli ditia titako. Chikari kiso cha mfumo INGD amua tikoni, amua provincia ya Gaza, chihume saa sima, hoso hambana hambana. Kasuku fala kuweni sina vunetula kushaniseka kavato wa maneka ko, wadibu isulwe amua provincia ya Gaza, nguli tikoni kajuni, muku wanaha wakati huangete shinofobia tia tia waneka ko. Kumaneka edivato wa, wangabuwa kamuwe dhropa amua provincia ya Gaza, wasi tatu wadi vikidia, vashi tabati honya, atia tia waneka ko, aniali tikoni kajuni. Mungwe wa, machamusa tuengu mningeli wa Mahungu, kamuti wa INGD amuwa Gaza, awanga wambati tokene watuwa, wana wa wangawe vachui, wangawisho mwa provincia ya Gaza. Kama distritu kuhambana hambana kaona, wanga amukela saku ujaso hambana hambana, kasukufala kuveni veja mchipimo, chani kumina masiku ni mchanu. Bonifasu Karduzo, chamusa tokene, kuningelwa kasima hasia, kulingana kuveni kukombela, kukombela kuveni kutsukwa tiswa, Ntumu watu wa kama siku ya wa yokata, kasuku fala kuweni kukusimbila kama siku, vee kota kutilavela saku uja, hamini kuweni vee isa masoni utumi wawe. Nsaraka kuweni vadi dumetwe nguti honya ta wanana waliti kwenye kajuni.
2: Ya mukela ava hanyu. Tipo lava vanga kumeka a Afrika Wadzonga ikela iva hlayisa kota kufika atindaweni tavona se yava mkelili nyamuntla lani kama vanyi kiwili ashikafu shaku hisa leswaku vata khomisa ndzau ka leswo vata pokapola ni lienzo vaya atindaweni tavona a ma district se loko vafika ma district vata kuma so kare swa ku vatatamela va famba na swona kaya hi khuluma hi xikafu na hi lulamisile a 12 kg e meio ya mpunga 12 kg e meio ya farinha 2 kg e meio ya feijão 2 litros ya mafura ni 2 kg ya chukela hi leswi nga lulamiseliwa leswaku mun'wana mun'wana a tatamela a famba na swona akaya hina wona matshamelo lawo hikuva hi kumeka na hi ni nseketelo wa INGD hi xiyimo xa ntsindza maputo ndhawu ka swoswi na wona ri mazaya hina hina swona swi xikhafu xa ku hi va yamukela vamakwerhu va hina ni loko swi a nhlayo ta tlakuka hi tshemba swa ku hi ni matshamelo ya ku va hi va hlayisa.
0: Mati ya Bonifacio Cardoso, mningiri wa mhunga mti wa INGD achiwa mbomba mchufunu chia mfumu humesako kasuku fala kuveni kula mulelwa wanana wa mwa provinsi ya Gaza awanga dumelwa nguti honya ania ditikoni kajoni wanga hoka amua provinsi ya was tatuwa divikidia di isimbila ako. Di bazara felimu wa mwa Gaza di komba kushuku vala ni kusola nko na hawa kakudumelwa kwa wana ditikoni da Mozambique ania ditikoni kajoni nguko na hawa ka xenofobia banzada filimu domato kene kainga honi makali ya mweyo icha musela kukumbe ifanela kukuveni vana na wali tikundi kila Mozambike vidumelo hamini kuhashulula simahasawe mkwani haka kulambwa kumbe kati hongeti ya tiwoneka kwa anyeli tikundi kajoni mkwani hawa kachi karatu chia chuoneka koni engete la kamati kuya wa uguita di tikundi kajoni primer sekretari wa komite provincial Daniel Matarele nguwe nanga veka kusola kakwe hamini kuti pata nivo thoma neka kwa wadi dumetwe nguti hongeti ya tikundi kajoni mudi mwani dao Daniel Matarele akombala kava apia wasawa maneka kwa wachivu iso mwa tikundi kasikufala kuweni veti pata ni misanga no yo hambana hambana ya mwa provincia kota kuweni veisa masoni mitumo hamini makungwa wa mawe kiswa kungu mfumo kasikufala kuweni utumi wawe utumela utukwala nguchukuluweta kama siku ya wa matako.
3: Temos xenofobia na África do Sul, de muitos jovens que estavam na África do Sul, que voltaram, mas não tem como fazer mais nada. Sensibilizamos para procurar outras formas nos nossos campos de Machamba que possam produzir. Aquilo que vinham fazer na África do Sul, podem mesmo aqui criar pequenos negócios para poder resolver a situação do emprego. Temos jovens, na verdade, que precisam do emprego.
0: Ibula nikushoshotela vanana vaditikoni kajoni wa uiswa kukasikufala kuveni vitipata ni mamoya ni vanana vaditikoni da Mozambique velondisa mitumo kuhambana hambana kaona titengo ni mabindu wangati ni malondisa matembo wangati ni malitikoni kajoni wangaya masoni ngukudima kona mwa tikoni. Hiditu wakama tia primer sekretari wa komitea provinciali wa Frelimo mwa Gaza chuombomba nkwana hakati honya tia tiwane kako tisinisa kuveni mazana zana vanana vaditikoni da Mozambique vewe ya mwa tikoni. Nkon hawa kati honyeti ya. Ikongo mani tenga HTH misikari ya mdvela sesh kamishima huwa juungi 2026. Di David ata wanana wa sikati kumba kushukuvala nkwa laka kamtengo wanana wamane kako wachikwela wanana wamane kako wachibetwa kamitumo ya sinzisa kumbe kamitumo ya hambana hambana ilinga di vadoko. Mungwe wa mata katujuna mtumisa nikuloti Rogério Madele.
4: Chikani kizuchata utu mwanana nitamahanyelo amua Gaza chikomba kutukuvala nkwa haka kwenge taranaka mtengu wa vanana vava vamaneka ko vachimaha mabindu o hambana hambana mua mabazara gudungutu madoropani nisidoropana nika mua provincia ya Gaza kakuchamusalaka vatangeli vanana vakona vashengetolo hahanze kama doropa vachitimiso tutokene vanaya isu samasuo nisigondo dhani kama doropa kambi vachohoka madoropani vanana vava vabetu wa mabazara kuwa vesha visa simaha so hambana hambana kakuchamusalaka mtangeli ili wacha kani kisushata utu mwanana nukukata la tamahanyelu amua Gaza wanana wawa basinsaka kuwa vesha visa kufana ni manda hambini maplashti kumuwa mabazara na kona basinsu watoto kene vase hetasi ya vesha visa kukunguli tiku kawatumeli kasi veya mtini nukukwa na huka kusumisa laka George Jeje kukuni mtengo wa unge wanana wawa basimbila simbila ako ni usiku amua teruani ndanika madoropa George Jeje achamisa laka mtoto kene kuhanga kushakuwa ka wanana vata wanana wamanyani kasi vetava mtini ve wane kakasi vachizumba mua tiruani makaiye ima kutokeni mtengo vanana wava vazumba ako tiruani uye wenga tarana mua madropani hambini sidropana nika provincia ya Gaza
5: luku njulanka mavasha isiki wanyikuwa maplastiku wanyima stolo pra washavisa staratuini mabazara wanyikuwa maduze matanzo washavisa wachiva dzolo alisu luku nga hetanga matanzo nga vu ilakaya sinzongwa na gama baleka aya le marka dugurusish va sungula kuva va lugara askarinyani vu lugara ku sungula ka ko va chova chova minzola va mamani va isa ka mashapa so fika lava kumaka mala wa xava askarinyani vanga haika muntu luya se va sungula ku etlela amavarandu va sungula ku etlela ka tinjulite ta ku balekiwa ta ku guga tinga kona dropini leswi swona swa ku i khombo lukulu ka n'wana luya ku anga na mvoneleli aka marisiko manyingi la ndleleni etlelaka kona majele ku tivonela se hi kombela ka vabava hi kombela ka varhangeli va miganga leswaku swi dyondzeni khwatsi ni kumula ku nyikela n'wana swo mu nyikela ka mani mu tlhela mu pfuxela ku tiva leswaku a hanya utome munhu hikuva ni vo nyikela n'wana a va ha swi koti ku va va mu pfuxela vanyinga va swi tivi loko hi landzelela ku matsongwana se hi nga va teka hi va tlhelisela manjakazi ifuka baba na hinga swi tiso n'wana lwa xa sama plush hina hinga swi n'wana lwa kumeka le shop right a switolo na xa sama tantsa se ha kombela ka baba a hi voneleleni ni ku va hi khotala hi vana hikuva vana hi vona mundzuku wa tiko.
4: iti matswi amthangelo chikani tshuta uthu mwanana kusaka tata mahangelo amuwa gaza George Jeje achikombisa kusola mailano niko haka kwangela na kamtengo vanana vava vahanya kumuwa tiruwani niko haka kushaniswa amuwa mitini kasi nguva veleki hambi vava vazumba kunavo kasi vachiva shengetela hahanze
0: ikongo magwito katenga HD chi mahungu ngoni womba tito kukene ania district ya mabalani uya upumbeka ntengo watu amane kasi ntengo wakulusana kavatu nisihari kota kuchamusala ka Mari Martins.
6: Ani ya distritu ya Mabalani upembeka provincia ya Gaza kuoneka kurelela kumbi kuhunguka ka kudumelwa ka vathu ngusiharisa chitinga makaiya imaheka ngukuva matia wa mangawa madu setili mwasi ni kuvekisa mati osiharisisela koneho sisilave kasi kulavetela libindu la vathu amwa titengweni. Mtangeli uwadi David Bindula ani distritu ya Mabalane netati Maru Sumbane a chamusele tita kukunukua kulamisala tinzila tu zivisa ni kucharisa vati tove patana kamkalu yu Bindula kasi kuwa manakota kufikela titengwe tawe loko kuchituka kudumelo angu tinzofu ambini simwane sehari za chitinga.
7: Acreditamos com esta aposta de fiscais comunitários sendo pessoas que vivem na comunidade fazendo parte das comunidades esses fiscais comunitários vão trazer uma maior dinâmica naquilo que é o controle do conflito homem
6: Dilongoloka ni matwe mtangeli wadi David Bindula ni ya distritu ya Mabalani upembeka provincia ya Gaza loka chichamusela nzila hii manwa kukasi kuvikela atitembwe ambe miti ya vatu kasi hari sachitinga loko sichikumelwa ngumati ni mdihu akea sizumba kukona.
0: Mwingi siti umahunga wa gimila tenga chitich tenga tilakazi mna shilibetu mbukunzi mzana kuloti amara buduya ati kamichini mwingi siti unene kaya milongoloko hii ngasala ikongoma koko hakambemo ya menoid
1: yengisile tenga ya Gaza mbima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14 horas, estate que la 38 minutos. Tumbisanile saku inintlangulo itaka kunyika manyawo hinkwawo ka madambu lawa ni kusikela xifundzankulu Gaza kusikela campo ya ferroviario de Gaza dorobeni bya kancenca la kumeka mutisikulosi Nicolau Mukavele ferroviario de Gaza club de Gaza ntlangulumba super tasa xinu xa xifundzankulu Gaza ntlangulo wu sungule hi nkama wa 14 horas na dumba Nicolau Mukavele nkama hi vulavuleka ka beliwa xipinu xa makuma bisa timineti a club de Gaza a humelela hi bola byin'we bya pfumala ya ngulu Hanzulo, wa simama kumbisana swi cincile
1: xikandi xini mabroka xikani mixed wa ku rhandza eka varadio Mozambique Maputo Gaza na nyembani kunene hlamula kusukela kampu ya ferroviario wa Gaza mpoveni ka doropa ra ka ncenca hilana u sungula ka hasahasa hikulu ya tabola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza tani la vulaka hi kona ku beliwa ximo xa 28 wa timinete a Hanzulo u simamaka club de Gaza humelela mahlweni ka ferroviario hi bola leyin'we leyi endliweke na ku dlula ximo xa 20 wa timinete tani lana u vulaka hi kona Julie Mavota loko mi chusa hi nga xaxametaka hi xihandla ngopfu swinene leswi mitlawa yi tshamiseke xiswona ni ku ve ni hi hlavutelaka mixete leswi hi swi vonaka hi mahlo ya hina ya nyama kola antidreni wa ferroviario wa Gaza
0: switichi swa Maputo Gaza na nyembani swi kumeka ka Gaza madambu lawa
1: hi swona hi xihandla ngopfu swinene hi ta vula swaku ferroviario yabela na magudu riku mazuzi juma Tomás, Jenny, Barroso, Domingues, Chuvo, Anifo, Gugu, Cassi, Cachipelo, Cunacam, Dona Ruma, Alonso, Jota, Moisés, Vasco, Jacama, Rivaldo, Vidal, na Felipe, Mutocanese e Maduro, Comissão José Muyambo, Clube de Gaza, Brana Guto, Pascoal, Jota, Quito, David, Manguana, Isaac, Hamilton, Nívio, Mazambani, Clésio, Cassi, Cachipelo, Cunaca, Félix, Messi, Alexi, Carmônio, Dias, Oscar, na Andrice, Cassi, Mutocanese e Tatana, Erasmo Cabral com pelo menos 29 minutos ka xenge xa ku sungula xa ntlangu lowu club de Gaza lowu humelelaka hi bola leyin'we mahlweni ka ntlangu wa ferroviario wa Gaza hi nkarhi lowu hi vulaka swa ku beliwa xiximo xa 29 minutes a bola leyi kumani vabeli va ntlangu wa ferroviario Domingues a peta bola ka mani ka Barroso ka dzendzela ku ya vanyisa kambu a ni peta ka mani eka Jen endzhaku ka tamu a ni tlhelisa ka mani a ni tlhelisa ka mpeni lweyi i mazuzi mazuzi a ku le ndzini a sindza veka pambeni ku veli yamukeliwa hi mani yamukeliwa hi Barroso va famba lahena vaburitani manikelo va kumaka ni bola xa ntlangu swinene lweyi yaleyi kuku peta bola chamkela kutu akamkela kutu engaro kwenela apa bola huma le dzilandza to mensa kambu tizelo kuma swinene lena ya kunywa mani i chuma kapita wa tla wa ferro viara zama ku huma xa tlo tshina peta ka jenjere ai lei katamu al peta ka Domingues a Domingues a tsanze kilo kuma ba pilva ku di gaza mani ke ba huma ka xanta ngo swinene la yana embelwe madambana zama ku fifirita ba bola ka tvalo ku khabiwe la yana mbelo wa club di gaza kuni xikatiso enteni ka mbelo wa tla wa ferro viario wa tsulva ingilana mbelo wa club di gaza eka tendralo wa ferroviario kunene ku yitswa mahlweni mitirhi ya tampola ava ku linga ta beliwa bola lomu ka Gaza eko sati ndambi tive kona hinkwaswo ve kona kambe a ku sikisela ni ku tiyisela hi leswi endleke ku veni a mintlawa kumbexana a vululamiseli bya bola byi endlaku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve ku kumeka leti ranaka ni ta bola kolani ke ku ta lontiwa xikatiso manikelo wa nyimaka lana eclesa sukile kasi kuta nyima mani kuta nyima mazambani kumbe mata tshomiwa kumbe mata voxiwa hi swi tivi kambe a hlehla ndzhaku mazambani a lulama layani a tikhoma masenge a ta hlehla ndzhaku a nyima loko xhosiwa mdompe ku tlasana Edward Chisano a suka mazambani a pole mpumawulo a hlamukela magudu a hlamukela magudu hi nkarhi wa ku enela hume xi hantla ngopfu swinene a bapole byi lazata kumayisa kambe mani kwela fambaka lena mbelo wa ferroviario hi mankelwe hi xuvu xuvu a peta bola la kumeka ka Tomas i Tomas a khole ku swi vona bapola le ya bano na muwa club de Gaza va tlhela va lunghisa ntlangu mbeli va tlhela wa ferroviario hi mankelwe i mbeli Jen Jen a peta xihantla ngopfu swinene la kumeka ka Barroso Barroso a bapola le mpfumawulo ku famba mani leya xihantla ku fikanga Domingues ku rhanga mbeli wa club de Gaza laya na palela kuve va ta tshumetela bola vabeli va ntlangu wami wa ferroviario e tlhela vona mabelele ya xinene komixana ya xibaba i Domingues a ba bola xipeka laha xi andza ku pfunela kumeka ka mani kumeka ka gugu gugu a li tlhelisa ka Domingues va khava Domingues Edward Chisano a swi voni hi nkarhi wa ku enela a ku parro xoku kunene kuveni ku ta ve ku londziwa xikatisi lexi manikeli va nga ta famba londza xikatisi lexi hi Barroso a ta nyimeka layana hleka ndzhaku Edward Sisana wa chusa layana malungeka vabeli layana ka ntsendzela lowu kulukumba swinene ka ndhawu chavisanyana ngopfu swinene ka la khomeliwaka hi Gutu vapapora lana vabeli va Ferroviario va hetisela lava Club de Gaza kuve va humaka nghozi manikeli va humaka npola mpeli wa Club de Gaza a tshama ku huma layana hi nkarhi wutsongo hinkwaswi luzekini layana enivio yena nga tshama ku huma bola luzini va cikumetela bola vabeli va ntlawa Ferroviario waka vejena cikumetela bola xihandla ngopfu swinene napetelaka kitukitu a ku le ntiya ni peta ka Juma xihandla ngopfu swinene a sindzaveta hi tlhelela mapelelo ya xibapa a ni peta kwini a ni peta la ku kumeka ka mani u kumeka ka mupeli mazuzi va fambisana ni bola layana kasi xihandla ngopfu swinene ku tsema mpelo wa Club de Gaza pampumawulu liya mbola liya mbukeni ni kunyiwa nhloko mani loyi kaputani wa Ferroviario Juma li tlhelisa leya ka class wa Club de Gaza va zama ku hume nkarhi wutsongo lana se vo nyiketana joka vabeli va Ferroviario va ta famba nga ka mahupi lweyi i mani kem Mpeli Domingueza ni ka mahupi a yamukela bola nkarhi wa ku enela va ta huma layani a ni wambirhi wa ku sungula a mi hlantswa mi nyika xigema a mi peta ka xibakidani a humisa bola kunene hinkwaswo loko cimetela ka bola ku lumba ka vabeli va Ferroviario wa Gaza swa ku karhata ngopfu swinene leswi a nga swi maa Domingueza layana a muhlantswela a tlhaphinda swa manyala leswa mahamu Domingueza a ta va helisa ntirho lava beli va Club de Gaza manyala ku tsakisa ngopfu swinene ya bola lana xikatisi swin'wana henhleni ka ntlawa Ferroviario ku za ku huma karhisan wa marelo li nyikiwa mubeli wa Club de Gaza kusa leswa mahaku swona swi voniwa ingaku hayi leswa lisima manikeli va nga ta huma bola Barroso a nyilolisa bola layana a kantsendela wa Ferroviario mpelo wa xipimo xa 34 minutos ku beliwa xipimo xa 34 minutos emakeli va nga ta huma bola layana i Barroso a ku yini Barroso layana a nyimela ku chesiwa mbi wa mpepo a huma layani bola tlamukelile Gutu a tlamukela Gutu a hume xihandla ngopfu swinene a peta layana a kumeka ka mani enivio wa Club de Gaza tshama ku sindzaveta la kumeka ka Clesio Clesio ku le ntiya ritemuka wa yete layana mbompepa le ku nixeza 20 ka mpeli Clesio wa suluvanya Clesio wa konya Clesio hi loyi a nga pela ka ntlawa wa Age Specialis ka nguva yi ndluleke kasi a ka nguva leyi hi loyi a kombisa ka ntlawa wa Ferroviario kumbexana wa Club de Gaza wa suluvanya la Clesio va mi hlenga va mi baba a pfukile a yeje hi manikeli va nga ta londza xikatiso layana ka ndzula ndzhatu wa ku nyelanisa kambo kambei kampo yi lumba ka ntlawa wa Ferroviario hi manikeli loyi a nga ta londza xikatiso lexi hi Pasqual na yena mpelo wa Age Specialis a tikhoma masenga a hlehla ndzhaku a suka mpfumawulu Pasqual a peta la kumeka ka mani Tomas wa Ferroviario a tsemaka layana va sindzisa layana manikeli wa humaka npola layana mpelweyi wa ntla wa Ferroviario chupa peta bola la kumeka ka Tomas a kholwa ku swi vona kasi bola li luzile mpela hi tlhelela mapelelo ya xibaba li luzile bola hi manikeli va nga ta huma layana xihandla ngopfu swinene hi mpeli wa Club de Gaza hi fularinile lana hi vonisisi kahle kambe a cikumetela bola hi mangwana loyi a nga huma ni bola layana va tshama ku pipiritana layana bompepa li ku nixeza 20 ka mpeli wa Ferroviario ku nixeza 20 ka mpeli wa Ferroviario pambeni ka ndzhaka ku yimayisa kampu ka miyo kampu yi lumbaka Club de Gaza hi tlhela vala mapelelo ya xibapa kasi Juma huma ni bola xihandla ngopfu swinene a peta la kumeka ka mani kumeka ka mubeli Riku a yo ganya ntsena i Riku a pa bola mpfumawulu swi ya kolomo mpele ku ta mpaxi wa yena u ganyini kambe va sindzisa laya vabeli kasi bola leri ya luza hinkwaswo swi vula ku humaka bola ku lumbaka Juma Gutu Tozi Makatleni na yena u lwampela Age Specialis ka nguva yi ndluleke nyamuntlha hi loyika a kombisaka Club de Gaza Age Specialis hi loyi a kalaka nga kumeki ka nguva leyi ya ta bola xifundza nkulu gaza lexi sungulaka letelanaka ni ta bola kasi swi karhatile mpela ku sa xifundza nkulugaza lexi xanisekeke ngopfu hikwalaho ka tindhambi kambe ku tiyisela hinkwako ku humelelile lana ka mahulu wa ta bola humelelaka kuti ni bola ku le ndzwini va zama ku huma layana kangela peta bola xandla ngopfu swinene va zama ku huma layana vapeva clubi gaza tlhela va mpelela xipapa bola mpfumalo ndzwani ta tonga vesa kapa mali va kangelaka layana mpelelwe i class you class alikunya enhloko liya kolomo ku famba mali ayamukela bola layana chuvu chuvu ba bola liya ka domingues domingues anga aliyamukelanga nkarhi wa ku enela emanikelewa chikumetelaka xandla ngopfu swinene bola clubi gaza david david akule ndzwini alipeta xandla ngopfu swinene la kuvaka ka milton amilton ba bola mpfumawulu ku aman leko a juma kaptawn alipeta xandla ngopfu swinene la kumeka ka riku riku aganyile mpela petelaka mani ka domingues domingues akunya enhloko kasi bola sale humeli swi ya matavela swo hontsisile falou que o time da bola entrava no clube de Gaza 37 minutos 49 segundos e pelo acá clube de Gaza 1 ferroviário de Gaza 0 ntlangu wa supertasi xiyimo xa xikundza nkulu gaza i manikeliwa humaka bola layena mpelelwa ntlangu wa clubi de gaza swi va taka layena i mazambani mazambani a nga ha swi kotanga ku endla hinkwaswo yi huma na mani na jeri wa ferroviar jeri a ku le ndzwini a li peta ka mani ka mazuzi mazuzi a ku yini a kangela xandla ngopfu la kumaka ka tomasi tomasi a ku yini a li tlhelisa layena ka jeni a yi ka tamu a li peta ka mani a li peta ka mazuzi mazuzi a ku le ndzwini a ba hi mpfumawulu nisanisa ta humesa kamba kunya nhloko wa beba clubi de gaza kahle liya kuma milengeni ya tomasi tomasi a ku yini layena ritem kaya xipali liya kwini liya ku luzeti manikelo humaka xandla ngopfu swinene mpelo wa clubi de gaza a hume xandla ngopfu swinene mpelo wa clubi de gaza a zama ku sindza veta layana mangwana a nga zama ku huma kasi hinkwaswo tlhela ka ferroviar yi manikeliwe hi jene a yi katamu a bi bola leyi huma liya kwa feno va na chumetela bola tlhela va lava bele liya swibaba vabeli va clubi de gaza va huma layana vabeli va Clube de Gaza, Markelwe e Mangwana. Mangwana, tipo metela bola com a Milton. A Milton, lá na linha, porque ele encarou com a Nela, ele peta lá como é que é Isaac. Isaac é colintinho. Ele peta lá com a Enívio. Enívio, arrume, chanta com os nene. A peta lá como é que é Pascoal. Pascoal, arruine. A fama, lá na pano, na mungu, lá na. Chuma! A para, lá na, porra, se vai ter lá, bola com o Baganta, ó. O Clube de Gaza. Bambene ka ndzhato ku yimisa kambo ku tlula emagasi nyana mangaki nyana kusuhani ni xijekana lexiya xa khona hi tlhela vula mabelele ya swinene va clubi de gaza va ta cikumetela bola va ta ku yini ke layana va ta huma layana a cikumetela bola lweyi i david david a cikumetela liya liya kunyiwa mani class va pipiritana na juma bola liya luze hinkwaswo vula kumbe kusuka pole i baliza la makutu 39 minutos i beluaka kumbexana 40 ya ku tala i beluaka clube de gaza 0 ferroviario wa gaza i karisa manyawu ya super tase xiyimo xa doropa la kancenca hikombe la xifundza nkulu gaza va huma layana vabeli manikeli loyi a nga ta sindza veta layana mubeli lweyi mazuzi wa ferroviario wa famba mazuzi a dlula bya tokomesa kampu a yexe mazuzi a na tomasi pambeni a munyiketeli kunene tomasi tomasi a yamukela hi nkarhi wonene a li peta ka baruzu baruzu a yexe layana a ba hi mpfumawulu ku hahamani layana ku aha juvu juvu a ku yini a li pete xandla ku vunene ka gugu gugu aha a nga ha yamukelanga nkarhi wa kuenela a ta fatuka ngozi a ta fai golo a li fikanga leya bomanti lisusa a sende bola leswi kunene ferroviari a nga vula leswaku a swi na nkongomanga mpela li kapfuliwa bola a balizeni la gutu gutu a biwile kunene kambe ntlangu lowu yaka mahlweni 41 minutos hi peliwaka swa simama 0 ferroviari wa gaza clubi de gaza hi makeliwa humaka bola gugu wa ferroviari a peta ka tomas mpampepa loko mahupi mpampepa loko mahupi layana ya tomas hinkwaswo lumba mazumba clubi de gaza a bancada em qual a ferroviário lute de mele rola pela salela siso o nene com o lacal vira viega já com salela siso pela é coisa a quando ele ia na cutomba pela ali ele apagar vai uma papel vai entrar a ferroviário 41 minutos e pelo aga bola liya pfukeni yi kunyiwa mani yi kunyiwa mpelo wa ntlangu wa ferro wa clubi de gaza xota xota yi li mpelo wa gespetia swinene naw namuntlha mpela a ntlangu wa clubi de gaza Vachimetela por matlava club di gaza man ke vachimetela ka lena mangwana mangwana cha tsabuk sinela se sabeta la kumeka kamano kumeka kana ro royal lena ka swa tsela belo ntla wa ferro via ri barroso barroso alpeta kama zuz mazuz a pakwa le puma uli man ke bafa bakala lena kuku kuku ali amkela lena ro kena aku in kuku a china deliza lion ana man fa ben ka era kumtshelweni ana domingues apeta ka domingues wa famba domingues ali in domingues ata santel aku in domingues popo bola va sibertana lana vanyimela kumeka kuma benaza ka homela ka tshu Ahuma kubu di gaza cha ndlango kusinene apeta pambeni kasi la kunywe mali chuma chuma lipeta kama zuzi mazuzi akulimtsi ayeche pambeni apeta ka Thomas Thomas atanyimeka layana ari vambiri vanharo apeta pambeni vakava laya gugumba mpepa le kuchizathu kunene kuchizathu laya nechini kamtawu bedi wa ndlawa kubu di gaza ntlango manyaka kunene zwina tsumula kutsokombela leswi 42 minutos. Cartão amarelo Linico Aka. Mopele David. Apaga cartão amarelo David, Kusacho Vini Gugu lá no Nasa Maguma. Skankiso Saku Chamsangofu. Kondulaka. Senzela. O Kuku Masnenga Grand Circle Central. Pambini Kanzaku vai mais a campo. Magas Manaro, Pena. Ele lá na bola, ele vem com a Kakona, com o Kulundu, acho que é isso. Ele lá na que, ele vem com a Kakona, com o Kulundu, acho que é isso. Uma Jenny, com a Barroso. Jenny, um belo antauá. Águia especial, né, não, minha mãe, que ele vai, com a ferroviário. Jenny, Katamo, com a Barroso, com a Juma. Enga, com o Polo, lá na Bíqua, lá no laboratório, ele estava no Zio. Kasi lena kusama Barroso kusali Juma jena umele inga kwa zilumba mani zilumba Barroso e Juma Barroso kumbi Juma Barroso asuka lena kasi vale kuni shikati zaatu lena kusa babelwa umele wangetela chusiwa Markel wangetela huma lena kala msua babeli lena 44 minuti ya kwenela 44 minutos, mano, que ele vai gastar uma lana. Ei, Barroso, Barroso, papola, camquela, guto. A camquela, guto, encarou com ela, lana. A cigarela, bola. Ah, não com guranha, não com a umelela, te meteu a bola, já andou com o sinene. Liaca, mano, liaca, mubeli. Jota, Jota, papola, empumaulo. Vamos pegar o que tem que ter liwa. Timene timbiri, tatana, danisi shitati, atakuza mplaka dos, kubeli ngitibeli walana, ka, shia ingale, shima nkele wa maka nparalela, pema kwa kulubi digaza liyaka mangwana, mangwana kulinti, liyaka mani, wali kulima upi layana, nchereka mazambane, ama upanga mazambane layana, antangu sumulili pela lana, kantanzirali wakperu vyari, wakungana vano, Kasi, kufika kati minute late, Juli mavota no wing set, se kutsungula kuve kutala, ama bangadi hinkwawo lava ya sene, ya kutumbela, inga sombra, inga vula tano, se kutalile, ama bangadi man'wana lama chukanaka, na wana makomba kutala, chuka ferroviario ta famba kasi kuranga kutswa tsamukela bola. Aranga kutswa tsamukela bola, inga rhoko enele markelo nga ta huma layana. E buto a singarela bola. Angara xe anta layana. Aguine buto a peta bola. Xe anta gopsinela kumeka kamano kumeka kanaklo. Rayana e Pascual. Pascual agulinti. Xe anta gopsinela. Xe anta gopsinela campo. Pambini kuna mano kuna Clésio. Clésio a bela guia especiais né não. Nya muxa bela cola. A canta o clube de casa. Bate com aquela bola, mas ele vai ferroviário. A uma lá na Fritana, Peta Nengel, e a Milton. Logo indo, vai sentir a Domingues, a Gulinti, o ferroviário, a licença com a Manica, Jena, e Catavo, Jena, Gulinti, a Canguela, Peta, já andou com a Barroso, Barroso, Animequil, Barroso, Peta Caman, e Camazuzi, Mazuzi, Anima, a Canga Bola, já andou com o Sinene, o Fabo Manle, já andou com o Flanga, Picanga, Cunha, Toco, Leana, Bola de Aluz. 46 minutos, Belu, a Galana. Clube de Gaza, zero, ferroviário, super Gaza provincial. E sim, Moxá, Chifunzan, Clube Gaza. Lá uma, Leana, Marquelo, Leana, Tomando, Bora, Leana, Guto. A mãe, tá lá, meu, Leana. Caena, Sá, Mumpuna, Lis. aku yini lana good alo lama babola mpuma wulu good ishi anta ngopfu swinene ni famba ka mani liya ka mobile jota kasi ku nkarhi lowu xiyenge xa ku sungula xi gcina lana hi ku beliwa xikorete 7 minutes hi ta vula leswaku hi nkatsakanyo xiyenge lexi xa ku sungula i ve lexi xi sunguleke na swi nga na mpfumawulo lowu u nga nyimeliwa hikusa swa pfumeleleka i ntlangu wa ku sungula wa ntshimantshima hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe ku ndhuleni ka timinete ta ku fika a 15 a mintlawa hinkwayo se yi sungula ku kumana hinkwayo se yi endla ku hinkwaswo ku ve yi tshunelela mabalizeni ya mun'wana na mun'wanyani ku fika ka minete ya 20 hi lana mazambani a swi kotele ku ve a sindzaveta a balizeni la magudzu ka ku ve magudzu a humelile hi ntamu layana a nga swi kotaka ku ve a yamukela hi laha ku laveka kona va sindzaveta ku famba lano ferroviara veni mikhandzi 2 kambe ala ku sungula hi leli bola li nga ba mhansi ala vumbirhi leli ku nga veni ku tongadokisana ka vabeli lava sipereletaneke exikarhi ka kampu a va swi kotaka ku ve va ntsunuta hansi lowu ku ve va ringanyisa xiyenge xa ku sungula ambompepo a nga zanga veki voko ka hansi lowu hi nga vula na kona leswaku a xiyenge xa vumbirhi hi lexi nga tata ni manyawu man'wani kusukela kola a ferroviario wa Gaza Julio Mabota hi leti hi nga ti vulaka ka xiyenge lexi xa ku sungula hi ta vuya loko xiyenge xa vumbirhi xi ta sungula ku ve ni hi hlavutela leswi swi endlekaka kola ku veni ka dorobara ka ncincayi hi lana ku sungula ka khesimusi ni kulukuma rivene lata bolo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.
2: Nicolau? Nicolau? Chipil?
1: Ai, vou ler só com o Chipil, com o Nene. É um passo. Ele se cai com o ferroviário, com o ficar no mundo, que a gente não sumula. Ele é a Luzaca. É por ali uma certa curva de Gaza.
2: Kana mamsinene kungali kale ta mikwehleta kuva mui buyisela 45 minutes wa ugamuka ntlangu lowo wa ku pfula nguva ya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkama lowu hi tleketlela ka xipimo xa 15 na 1 minute mihandzu ya mintlangu milandziweke ku fambeni ka mixu wa namuntlha le marakweni tornei chapu chapu quarta jornada kulandziwe mintlangu leyi rikatla b ntlawa wa pazimani hi mabola mabizi kumbexana luzile mahlweni ka pazimani hi 1-2 kumbexana rikatla 1-2 mateke a humelela mahlweni ka mhuntanyana hi 1-0 minkanyini 0 abel jafar 2 nakone ku ni mihandzu mapulangu 4-24 de julho 2 faftini 1 kumbeza 0 samora machel 1 guava na yene 1 mintlangu leyi i torneio chapu chapu hi xiyimo xa xifundzha xa marakweni kasike ka mihandzu hi leyi hi ku hlayela ka yone hi vulavula hi grupu b na grupu c na i swindzaka nakone ka grupu c lweyi ntlangu mahlweni ka mbengeleni na 15 de agosto swin'we mali na busulana aka grupu b i swindza ntlangu wa matalana na 4 de outubro zintava na singiza ya zinza na kone ke kumishana ya zinza na kone mintlangu ya mumemo na 29 de setembro masinga na agostinho neto mintlangu leyi mali ka zimilandziwa ka madambu ya namuntla torneo chapu chapu kwarta jornada a xifundzeni xa Marakwene. Kizioras itlatekela aspimu xa 3 minutos e meio. Itakuma vunangam na kone ya buyaku ngalikale ni mengwana mazungula ya ta disportum.

0: 16 horas na 41 minutos e a Machine Kubaitu Avunanga Jokambanabana Njenika Vunanga Hikumana Kone Majungule Tamintango Yakuti Samizi Kamadambo Yata Disportum Kamala Namalaka Kuba e Bamagwans Kongoma Marakweni Kuba Yakumana Wakini Nombe Mungwe Kuba Sangele Vatabola Nishimsha Shfunza Shama Rakweni Luyatakai Buiselan Katsakanyo Wa Tercera Jornada Já mpikisano wa bola ya shimu kumbe shimu sha torneio chapu chapu e jornada zibeluiki avgam za viki zikalutiki na kasike nzenika nkamanyana damjiretela sako ainyika amihanzu ya quarta jornada zibeluiki na montai kumeni ankatsakanyo wa jornada za ugamu ang bolao la terceira jornada kumwe ni quinta jornada kumbe quarta jornada za marambola shimu sha shifunza Lesiana.
1: Kitao mikanyini unga biwa hi bola limu la kufumala yangulu ntlawa masinga. Avila sidi yena nga umelele hi mabola manharu yakuyela ngwele wa dzimwe ka ntlawa memo. A 29 December na yena umelele hi bola limu la kuma angulu ka ntlawa 24 julu. Mapulango hi loyi anga tshushiwa hi bola limu la kala angulu hi ntlawa Bela Jafari. Wena gushini neto lea kalanga belanga a group lead. Maila na ni classification. Worile classification le rangilo ya Bel Jafar angani 9 points. Avila Sedi na gushini neto na Masinga pani 6 points kada. Antawa mumemo wa mapulango wa 29 December unma 3 points kada antawa. Antawa mikanyini Lintawa 24 julho, hilava kala kwanga sina ponto arawane 0 ponto. A grupo B antawa singiza umelilile, au impatarile nintawa regata e bola limwe. Ankolanzela anku kumbeza lyo anga umelela e bola limwe la kala angulo kanta wazitawa. Amakaneda ile anga luza e bola limwe. La ukala yangulo kanta wa matalana. A 4 de outubro na ena wa aluzili bola lingu lo pumala yangulo enta wa 15. Pazimane ilo ya kalanga belanga a vikilele. A mailani klasifikasao le rangilo ya tawa kumbeza ungani 9 punto. E kulanzela zintawa 15 na matalana wangani 6 punto kada. Anta wa singiza rikata. Ani 4 pontos cada. A macaneta ni 4 de outubro, ni fazimana, a vacina pontuara, ani 0 pontos cada. A grupo C, onde estava o Joana Ungawina, e uma bola manaro, e a Cuyanguilu, e uma bizi, e cantava uma deck. A guava, e lue, angatsushiwa, e cantava uma lihi, uma bola a 0. A montanhana, e lue, anga. Jingana e bola lingue, nintlawa wa Samora Mashele. Apusulana, ilwe anga umelela matwini kantlawa wa Mbengelini, e bola lingue la Malangulo. Wini nintlawa 15 de agosto, lo ungalia handle. Mailana ni classificação, grupo C, e mali yena arangelaka e 9 pontos. Antla wa Mbengelini ni Pusulana hile zinganaka hi 6 punto kada. A Samora Mashele hile yanga ni 4 punto. A Mateki na Ojana ni 15 de agosto vani 3 punto kada. A Montanhana ani punto yimwe. A Guava hile akalabangasa na punto wara ni 0 punto. Mailana ni Marambola. A marambola ku woni tawa wa beira mar longa wina e tano mabola ku yangolewa dzinguka uniao football de matalan tawa mapulango winile e mabola mambiri ya kala yangulo antla wa pusula a matalan amkulu na inao atshwile e mabola manaro ya ku yangela mabizi ntlawa wa Pulunza. Hi vona ntlawa mumemu lowu nga wina hi mabola manharo ya kala yangulo ka ntlawa wa Matendeni. a ma revoltado não não ma biwile e ma União Desportiva de Mapulango e ma bola manaro e malayangulo então a ganguela né ilo ungaui na ribola jing ma bola ma bidi a ganguela jing o canta o 29 de setembro Mapulango bem a winile ma bola manaro ya kupumala angulo pambini ka majamba a Casa Branca nae nao awinili hibola jingu jokala angulo kantla wa Brazili ugamu ndichi awinili mabola mambiri ya kuyangulo wa jingu kantla wa Pazman ale kugama kumutlaela a mailano ni mitango ya kutirisa ya kutisa mili miri a distritu di Marakweni lana kungabiliwa a quarta jornada.
0: Essas horas 48 minutos.

0: Mwengisati wa Raji Msambiki ya provincia ya ka Gaza ya losa ni kukoweze la kalu unkari itako itabula na ikumeka ashifunza shibutu lana kamu ganga wa unidat kuwa ishusha ni wa angitiku lava vanga wa wakaratiwa ikola kama tia ndambi la manga dumela atikula inangopungo pushifunza nkulu Gaza iti mweti ta janeiru ni marso wale mbele lenga kalona. Handle ka kuva hi bula letela na ku ni swikarhato leswi hi ta va kambe hi bulisana ni vahanyitiku mayelana ni mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera
1: kunene hi kona lana kuva hi ta va hi bula ni vahanyitiku nyamutlha lana hi nga ta va ke hi kuma a xitani mayelano ni leswi va ulukiseke swona eka ndhambi leyi hi hlaseleke xifundza nkulu Gaza lana ximbutsu na yinawu ave a tumeliwa kambe muganga unidad kumeka dropini la ximbutsu lana nyamutlha hi nga ta va hi bula kona ni vahanye tiku kumbe vahanye doropa hi amukela ku va ulosiwa mukiseri kulo nkarhi hi Miranda Mabunda
0: Rostin Botela
1: Roger Nyamango ka ugwedlela titambu hi kumeka na Ilario Xivambu lweyi a hi tleketelaku ka pfuneleli ku na Carlos Ximatsingi swin'we na Antonio Tembe
0: Enti yiso kambe hikolako kwa vulavula ku hema vabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya kolera a u tlhari linyingilele na ku ni mhaka leli hina kota va vulavula va Radio Msambiki a hina lona hi ndlela leyi hi rhamba ku titlhari ta muti wa tawudawu ku va ti ta hi nyika a xaku karhi mayelano ni ndzima leyi ni dyondzo leyi handle ka leswo hi ta navela kambe ku va hi tiva letele na ku ni tinhlayo tele na ku ni mavabyi lawa lomu ka muganga lowu hi nga ka wona
1: ku vula leswaku va hi ta va na mabulu swin'we hi ni tshwantshwantshwantshwa leyi hi nga ta va nke hi nyikanana na a swi yiwa mayelana ni swivutiso leswi hi nga ta va hi swi veka ka ku va hi kombisa leswi hi nga ku vhikeli lamavabyi ya dzedzedze swin'we ni ya ku vuyelela Merand
0: I ntiyiso Botela hi vulavule na ya ha sangula swaku hi ta bulisana ni vahanyitiku lava va nga va va tlhangana ni xikarhato lexi xa ku va va xaseliwa hi mati ya ndhambi lawa ma nga voneka na hi nga seka ngomani mabulu lawa Botela hi navela ku va hi bula ni lava kombisaka ku rhangelela muganga mayelano ni untlhari la vona ni leswi va swi tivaka mayelano ni tindlela leti ta ka ti tirhisiwa lomu ka muganga lowa unidad ka ku va vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze
1: kambe ke lowu nongonoko u bindzulu wa Radio Msambiki na u kuma nseketelo wa UNICEF kambe itava hi kombela ku va hi bula kambe na hi tshutsekana na hi kumeka ku hi ri kona ku va hi ta fikisa a mabulu ka mwengisetsi
0: enti yiso a hi navela ku va hi tshunelengana haleno hi laha hi vonaka kona titambu ta hina hi ngi ta hi limitara ku va hi kongoma seni mi nga kona hi kombela mi tshunelengana katsongo seni hi nga kona leswaku va hi ta bulisana swin'we haleyi mintirho ya Radio Msambiki hendzelo provincial ya ka Gaza nyamutlha yi kongomisaku mintirho ya vuhaxi kusukela seni a dropeni la ximbutsu lomu ka muganga wa unidad
1: Unidad i muganga lowu kumeka ku dropeni la ximbutsu kunene mayelano ni ku va muganga lowu u va u dumeliwile hi tindhambi kambe ke Miranda na yi nge se na fikelana ka mabulu lawa hi ve hi kongoma masin'wini masin'wini hi vone leswaku va a bindzu se la pfuka
0: entiyiso Botela handle ka ku va lipfuxa lipfuka bindzu hi lana hi vona ku ti hi ta ka kukulu swi ngopfu swinene ka lava va ka si yi nga vona va landze va lana bindzu leliyana lana hi nga tiva swa ku hambi ka leswi va nga luzekeliwa hi timbewu ni swilo swa ku hambanahambana va swi kota ku va va pfuxeta ntirho wa vona va swi kota ku va va nga tsukuli va ni ku tiya ka ku va loko va tinyiketelaka ku va tlhela va hoxa xitsongo va gwala lexiya ni lexiya va ta swi kota ku va va vuyisa bindzu la vona a leswi kombisa ku nhlengelo wa vona ka ku hlukisa mimiti ya vona hambi ni tiku lena la Msambiki va timbewu leti va ti byalaka nyamutlha a ti tirheli ntsena mimiti ya vona hi leti va gamaka va xavisa loko va xavisa tikongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ku va ti pfuna hinkwenu
1: kambe handle ka bindzu kumbe handle ka bindzu la vurimi ta va hi lava ku tiva leswaku va hi wulihi wutlhari swini leswi va ta ku lava swi landza ka ku ta hlula a swikarhato leswi swi vangiweke i tindhambi hi vulile leswaku va hi ta va hi bula ni vurhangeli alo sela u nga vula vito ni ku xeweta mungiseti
2: inkomu ku sangula ni losa nhlengeletani hinkwayo leyi nga lana hi ta ke ta hlangana hina hinkwerhu na hi hlangana hi kola ka programa la ku tata hi ta vulavula xa wukarhi emahlweni ka radio hina hi nga kumana ni mati lomindyangwini ya hina inkomu haleno seni ka hina bairu da unidadi hi hlanganile na swikarhato swa mati lawa mahitaleleke kambe ke mbora ka matatanga a bayiruka hinkwalo maxikuni miganga leyi nga taleliwa tanihi la mivonaka hi kona varadyo leswaku hi vona lava va nga kona lana kumbe hina hi kona hi nga kona lana hina hi nga taleliwa hi mati ve ni mapoyo ya wo karhi lava va hi poyereke a va maorganizations na ngouvernementais ku fika lana hi nga tlhelela mindyangwini loko mati ma tlhelile loko ma tlhelile mati hi tlhelela mindyangwini va tlhele va yata va ta ta hi nyika leswi va ngo va le eritorno switsongo va nga ta hi nyika leswaku va hi tlhela hi naswo hi ta kumaka sungulisa mindyangwini leswo hinkwaswo a li vona va maorganizasion lava hi rhangelile hikwalaho a hi la ku hlaya leswaku wa marito lama nga kona ma ta va ma li kona hi nkarhi wun'wanyani ka loko ku ta landzela van'wana va makwerhu va ta hlamuxela tanihi ku vulavula mina ntsena ku murhangeli na vona va makwerhu va ta vulavula hi laha swi fanekelaka ha kona
0: hi swona va va Adown Dlamini hi navela ku va hi tiva ka n'wina swa ku hi mavonelo ya n'wina a nongonoko lowu radio Mosambiki wu kongomisaka lana nyamuntlha ka muganga lowa Ondat u ta va wu hlengela u ta va wu pfuna ka leteni na ko ni ku hangalasa mahungu ya ku vhikela mavabyi ya dzedzedze
2: hi nkomu u ta ve u pfuna hi ntamu swinene hakunene a mavabyi ya dzedzedze ma kona lomu Bairo na loko ha hali layani a sendele nkomu de sound a vanhu a va kumeka na va ya xibedhlele ku ri a hi li na xona xibedhlele lana a va hi tendela hi laha swi fanekelaka ha kona ngopfungopfu mavabyi ya matalile a li wona wola madzedzedze man'wani a nga li ntamu kambe ke lama nga ha talile ngopfu a li madzedzedze hi va hi tenderi hi laha swi fanekelaka ha kona
1: kambe ntirho lowu mo landzaka swo swi ku va ku ta hluriwa mavabyi lama
2: ntirho wo landzeliwaka swoswi i wa wubasisi lomu a hi li kona ku talile wehe ndhambi hi basisile ku tshamisekile mabati ndhawini ta hina mindyangwini ni ku hi landza tanihi laha swiheno va hi byeleka kona ku hi dyondzisa kona a ndzawulo ya wudawu leswaku va hi fanele ku hi tlela hansi ka michikitelo ku va hi ta pumba a timhaka ta mavagwi ya madzedzedze ya nga ku lumiwa hi tisuna
1: kambe ke mirant hi ta va hi losela ku hinkwavanyi tiku ya losela ni ku hi khensile ku va mi yamukela
0: i ntiyiso Roshin Botela swoswi hi ta va hi bula ni vahanyi tiko lava va kumekeke ni xikarhato lexi xa ku taleliwa hi mati lawa ya ndhambi lana hi nga ta navela ku tiva leswaku a mati lawa ya ndhambi nkama ma nga nghena a va li kona kaya va swi kotile ku va va sasa xa ku karhi le mutini swi ma hisile ku yini na ku vona swaku kusuhanini va moni mun'we Botela loyi a nga ta vula vito la yena a vula xa ku karhi mayelano ni ndzima leyo
1: kambe ke miranda ya losela a hi tsakanga swona a hi kombiseni ku tsaka ke hi swona hi na tanihi hi vuleke ya kona leswaku va hi ta va hi bula mayelano ni ku tivhikela ka mavabyi ku hambanahambana ka wona hi ta va hi bula mayelano ku va mi hi byela a vumbhoni a xihitani ka leswi a mati ma dumeleke na mu ri ka swona elosela hi bula na mani u ni ku u nga vula leswaku va a ndhambi yi ku kumile na wu le kaya kumbe se kusukile
3: mina Rosita ndima a ndhambi yi ni kumile na ni le kaya ni suka ni baleka ni ta laya exikolweni a ta exikolweni hi tiva ta ta ni hlayisa hi mfumo wa ku ta hi matiko ni matiko va ni dyisile u humelele a mavabyi ku ya ta xibedhlele xi ta xi ta hi pfuna xi hi nyika a makinina hi ze hi suka hi muka hi ya kaya
0: mama ni Rosita u vulavule hi swaku ndhambi yi ku kume na wu le kaya a ku za u nyimela ku mati ma fika a wu nga swi tivi a wu nga yamukeli mahungu ya ku ku la kuwa mi suka minkoveni leyi mi nga kona hikwalaho kaya ku mati ma nga tshuka ma mi dumela lomu kaya
3: a hi swi tiva va hi gwelile maji hina hi li kule na wona a ma nge se hi fikelela maji ma hatli ma hi fikelela se hi hakela hi suka
0: mi swi kotile ku teka xa ku karhi kaya
3: hi tekile swin'wana swin'wana a hi tekanga swin'wana swi fambile ni ndhambi
0: se ka leswi swi nga va swi humelela i dyondzo munhu u nga va u yi kuma u navela ku tluleta kota u ntlhari ka van'wani vanhu
1: mayelani ku tivhikela ka tindhambi leti taku malembe lama taku
3: hi laha ku tivhikela hi kombela a mi chikitela
1: kambe ke matsi lawa amanga fika lekai musunguli
3: musungula maji kale na mai fikelile maji anyangwaka mai kulise mpimo ekumatila mbila ya kugameta la amazanga mafikela mafike kunwani maji amafikile kama miti nwani maji mai fikelile maji la kusungula ila manga ishanisa mai akulela nskoti mai akulela nkiyinto mai famba isuka ya ikhele ya sungulisa ku aku tendera ku hiti hilava ku hilungisela timhaka ta xaskoti
0: akalonkari mithelelile miyakayelo mukungateleliwa hi mati ya ndambe ma tinweti ta ku sangula ta tsembeleli kumbe mikongomiti ndhawu tin'wana leti ti nga amagangeni
3: ikombanga ikongomele ku ku hikhelela kola hi nga sukela kona kola kaya ka ndhambi yo linga kola hi kola hi nga sukela kona
1: miranda itavalana ibulane mun'wani mo anyetiku lana a muganga unidanti vulavulaka se i doropa la ximbutsu lana i kumeka ku kulonkarini na hi mulosela nikuva u nga vula vito ni ku tlhamisela leswaku va xikarati lexi xi kumile kambe a ri ka matshamelo wa
4: avito mina ni Arlet Xivindzi andambe yitile yi tatani kuma kuve mina akaya a ni nga li kona hikuva a ni yi vona leswaku ndhambi ya ta manjhe hi masiku a ndhambi a yi nga nga ni fikela lana ni nga kona xikan'we ni vavhezini se loko yi tile yi fike yi ni kuma leswaku a ni kona manjhe loko ni vona leswaku vavhezini se va hlaseliwa na mina ku ni kumeke ni tsutsuma ni huma ni famba ni tekile timpahla ta mina ni huma na tona swin'wanyana swi nga phazamisa swi salile swi fambile a swi koti swi dilikile a tiyindlo tin'wanyani ti moxekile lomu hansi ka maxapa laya ku sungula a mati ma hlaselile maxapa lawayana ma kupuleliwile ma manyeteliwa a semende tiyindlo tin'wanyani leti ta ku biwa mukhame ti ta wu rhange switini swi dilikelile switini leswi ya tisala ku nga na nchumu lomu hansi se munhu hikoku loko hi tlhelile mun'wana mun'wana a ya ya sungulisa manjhe ha leswi swa ku hina hi yo tsaka hi kona leswaku hi ta tshama matini hikuya swi tiva swa ku nambe loko hi yo kanganyiseka hi tshama manjhe malembe ma hataka a mati ma tata hi hlasela hina a hi navela ku nga ku hi nga kuma ndhawu yin'wanyana hi susiwa lomu hi nga kona hi ku mati ha swi tiva swa ku nambe loko leswi hi nga salvhara lembe lin'wanyana ma hata mati hi ta tlhela hi xanisiwa hina hi xanisiwile mati hi hlayisekile lomu hi nga suka hi ya hi ya tshama kona a hosi ya hina yi hi hlayisile hikwalaho ka ku a balile leswaku a bayiri la hi mina ni xihlayiseliwile mati se hi kumeke hi hlayiseka a yi zanga hi sole nchumu ku ta fika ni swoswi
1: kambe loko u sukile u teki mapasi
4: amapasi ni tekile manjhe man'wanyana lawa ma nga ni phazamisa njhe hi vatsongwana van'wanyana a ni tekanga
1: mayelani ku va loko se u vone leswaku va mati hi lawa ya leyi u yo tsutsuma vatsongwani u va kotile ku va teka hinkwavo lowexe kumbe u ve u pfunana ni vanghana
4: a vatsongwani ni tekile hinkwavo a ni pfunananga ni vanghana i vatsongwani lava se va tivaka van'wanyana hi vola hi nga pfunisana ku tekateka swin'wanyana hi huma na swona a vatsongwani va vatsongwana
1: kambe vanghani ke loko va vitanile ku a hi fambeni na vona va landzini
4: a vanghani loko ni va vitanile fambeni va fambile hi fambe xikan'we
0: vamani a vulavula hikuva a swi kotile ku rhwala timpahla ta ka swin'wana ni swin'wanyana swi lava ku vula swaku a mahungu ya ku va mi ti vhikela hikuva mi nga tshuka mi taleliwa ma handlizi ma fika mugangeni
4: a mahungu ya ku ve ni hi ti vhikela ma handle ma fika hi gweliwile manjheke hikwalaho ka ku tiva leswaku hi malembe a hi nga nga fikeliwa njhe hi leswi hi nga swi vonisa swona hi ve ni ku ve ni hi ti gwela leswaku ha devhi swo swa malembe kasi nyan'waka hi swona manjheke hi humile ni swilugulu swa hina swin'wana swi nga phazamisa swi fambile manjhe swin'wana hi tekini
1: kambe a jones leyi yi nga kumeka hikwalaho ka ndhambi leyi yi ya kona mayelano ni ku ti vhikela ka malembe lawa mataka
4: a mayelano ni dyondzo leyi hi nga ka yona xikan'we ni ku ti vhikela ka tindhambi ta ha taka hi mavonelo ya mina a ni vona leswaku nkarhi wun'wanyana hi susiwa ka ndhawu leyi hi nga ka yona hi laveliwa ndhawu hi vekiwa kona hi ku ya swi vona leswaku laha Itamana ya shansi wa malembe mataka.
1: Kambe loko voo aifambi sosu, unyemsekile?
4: Loko vako aifambi sosu, unyemsekile, kunshivu unile kushanseka.
0: Ai, navela kuwai, tivisamu yangi, tiku leshaku le minjiru ya Raji Msambi, kemsele provinciali ya Gaza. Nyamutla iku mwema kauna ya ashaseni abairundad, adropeni la Shimbutu. Lana iku kumisa kunangono kulowu, na iku mauseketeli la UNICEF. Hei, kongo mama tueni ni mabulu ya ina, na inavela kambi kukumisa kuwa, hini ntwantwa, inga tava yu kongo misa kava ya nyitiku, maila nunijinjala takuwa watifikela kama vajia zezeze. Na shona, hitava iti vale chela naku, nijinjala taku tilanziwa, himu ntuwa taudau kwa unyikela jonzo, la kufikela, ama vajia zezeze, ambini mavajia kufuyelela.
1: Kungarikali itava ibula kambe ni vrangeli la mganga le ringa itava itlela kama bulu mailano ni tizema tungwa nkwanyan owaku ni tlari of damu na yona itava ivani mabulu ni mintirule ya Radio Msambike ka nukunukulota kuna usikatiliwa i UNICEF. Ibulilana niwa mamani kambe inavira kuwa itwa ritu lava bava. Bava, alosela, ungalosa mungisiti.
5: Avito, emina albino makamu.
1: Tadana albino. Ndambi yikukumela uleka ya ulikwini.
5: Ndambi yinifikele ma hora de madrugada usikwini. Na kuwe se anizame ku kipa kipa na tsongo ni kupikisa ganga. Se likwini kumile nitekelile leswi nga teka swona swinwani swimbombile. Yindlo yibeke ma block la hansi ya mkhamela. Yinwani yiwile ntown fikotile ku lokusa madlelelile. Tlelani loko perela kuzana kumekani le kana balipeza le kana majike a undadi yini hlayisile hosi ya lana ba 15 minister a swi kotile ku hi amukela hi nyika masala tshama ka woo ntawu na yena a famba hi rilela ngiza ku kumeka ku siku ni siku a swi kota ku hi khomisa a nga ku dla se hi vuye hi khululeka hi vekaka swosweswo hi kumeka hi le ka ku nenenyana kutsongo ku timbili tona ta khunguvanyeka hi swikarhatu swi nga hingelela swa mati ku kuma swa kukaya a ku ngheneki siku ri hi va tikoka hi mabondi nchumu yinyingi nga mbombele se manjhi nambi hi leswo xikwembu xi ka xi nga hluleki nchumu va swi kotile na va pfuma tata hi visitara va endla yini va hi tiyisatiyisa se a ve leswo mahanyeleni ya kona ya mati lawayani.
0: Bava uvulavula leswaku wa mati mangeni le impunzu a swinwani sa u swisusile swikongo magangeni mini munti seni gangeni oko ame yaveka ka wona michumu kombe inda unga ilava yako wa hlengela ka wona michumu kuva ingaluziki
5: mina yaveka ka vatsongwani va mina
0: se aku tlhela miya kumeka milikaya mizamita kume ma mati lawa ya impunzu e ve xi xivangelo
5: amafike impunzu na yetlela and down se sungula ku teka teka switsongo hi baleka amati masala mafuma wo
1: kama lo se unga humala ukhawule kwini
5: ama khawula ka xisuti
0: mishikoti liku huma kombe mive mipuniwa hi lava sevangani mabondi kwa mishikota kuva mihuluka
5: ari swangari usiku nwana bondi a huvana va vizinyu kuva swo seni kotolo kotolo ku gijimiwa ku fambiwa
1: ankama lo linga chona ma vonanga leswaku ma mati manga tshika ma mu fikela usikwini
5: na damali kule ntamu ngoku a tlhaveka ama marka dzima swinhongani swa ku phandu ku lixa mndzi ku davona lana kuma swa ku pasikulelo ama ve rapid ntamu anga ku tsutsuma
1: ati mwadi kama phone ati ngangeni
5: ati mwadi me message mangena sempre sempre e puri isu inga teka switsongo switsongo manje ku pfumala ka mala ku nga xata dlawana le gangeni hi kumeka hi nga na ndhawu ya ku hi nga kona ku sama mala hi kona xava ta dlawa se leswi nga hiba hikumeka ngiki ukala hi nga tivi na ku ve ha titwa ni message ya hikwela manjeke swi hi bile hikwalaho ka ku hina maswi nga rhutse hakwini hambe va vekela swigwa a mavi ya vunyaminyama lowu wa veka a wa ha swi kume hinkwaswo swigwa swa swi hangalakela
1: kambe ke swosi kaya kwini
5: a kaya ku kahle mati ma ehlile ma fambile so a kuna lexi hi nga xi mbalaku purike pa ka ku khaya ku bileni ku lomu nga nghena mati ma hi tekela wuswa ma tlhama hi hlongwana le kaya se hi kona ku le kaya ku ku vhele muti wa wena muti wa wena
0: iswona aka lowu nkarhi botela aka lowu nkarhi bava i swini leswi mi taka na mi swi endla ku va mi pfuxeta mi vuyisa vutomi la n'wina leswi li nga hi xiswona ndzhaku ku va mi hlanganini xikarhatu lexi xa mati ya ndhambi
5: akuisela kahena koko utsuka khoma xixikoma jwezi vakupa ayeni mashamba mahanyala dzadzwa na masalada nyana ku mwana ku mwana ku pfuna ku nyekanya na zvimbewana wo ahungata ungata urulisambiri akuna xinwana ximahako kuve ni ku swisinyana vaphakanyana swa ati mbewu nyana ku pavelela tagwali kuti ahuma mali se pa yo teke hlayisa swona hali likulu ngopfu hi ndyangu
1: a mhangu yi nga kumeka ku loko mu nga bya timbewu leti muta swi kota ku va mi tikuma ku va mi ta pfuxeta vurimi
5: loko u kuma timbewu hi nga swi kota ku pfuxeta vurimi
1: le kaya u vule leswaku va ku na yindlu leyi se ya wile leyin'wanyani ma block yi vulavula hi switini se a swi khululiwile hi mati u swi kotile ku va u swi yaketa hinkwaswo
5: a mabuloko no pfuxetela ni ma veka hi daka la xidulu na nga lisemende ku kala ka mali a leya yin'wana yi nga wa ni yi pfuxile yi nyimile
1: mabulo lawa hi ta ku na wona kusukela muganga olidat lana dropini la ximbutsu nyamuntlha hi kumeka ku kona ku va hi bula ni vanyatik lava va ve va dumeliwa i tindhambi leti ti hlaseleke xifundzankulu gaza hi sungutini nyenyankulu lava va hundzeka kambe na hi khumbulisa leswaku va ku nga ri khale hi ta va hi bula na mungori Zulfa loyi a kombisaka a ndzavulo ya ta vudhawu nakona hi ta va hi bula ni vurhangeli nambi hikuva hi ta bula mayelano ni ntshimantshima ya nongonoko lowu u kumaka a nseketelo wa UNICEF
0: hi nga rivali a ntshwantshwa leyi nga vulavula hi yona yi yelela ku ni mavabyi ya dzedzedze hambi mavabyi ya kolera hi navela ku va hi tiva leswaku vahanyi tiko vahanyi va lomu Byron Dat va swi tiva a ku va va tivhikela mintirho muni va ta ku va yi landza a le kaya kumbe ya mugangeni ku va va vekisa mhaka leyi ya wubasisi hambi ku tivhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya ku vuyelela
1: kapike hi ta va i bula na papayi lana alosela u nga losa mungisetsi ni ku vula vito
6: Rafael Stoye hi mina Kolumbaron Dadi xa ku sungula ni muhozela vapfhumba va mina lana xikarhato hi kuma na ku na xona lomu tikweni la Baridon Dadi hi hlaseliwile lomu ndyangwini hi mati kambe ka mfumo u hi yamukelile hi ta tshama kwala xikolweni a lomu ndyangwini a mati sama amabile amadeka hinkwawo maenela kambe swi kotile ku sweswi hi nga humana swi hume na swona swin'wanyani hikuva se pa amaveakuve kopadi wa kun'wana ndhawu hi swi kotile ku hi baleka swi nga baleka na swona hi ta tshama na swona xikolweni a mfumo u hi yamukelile mabandla ya ku tala maprojekti ya ku tala ma hi yamukelile ma hi hlayisile hi ndlela ya ku saseka swinene a ku ze nga ku ve ni lexi xi nga hi kumeka xi hi karhata timbilwini kambeke xikarhato swi ngopfungopfu lomu hi tirhaku kona hi kumaku swakudya swa ku hi dyisa hi kumaku wu dla hi kolomu hi nga kumeka hi biwa lomu masin'wini hinkwako a swoswi a mfumo wu hi twele wusiwana u hi hoxahoxile swi ngwa swi kota ku famba u ba swipfalo ka matiko ya le handle man'wanyani pmaa tizama kota ku zama ma hi nyika a ku hi kuma hi tlhelela mindyangwini a swoswi hi kuma ni ku hi tirhatira kulu maxamba na ende hi famba hi rimelarimela ka vanghani va hi hoxahoxa swimbewani a bileni kale wu kopadi wa ku seva ni ndhavuko hi nga kumeka hi nga nghena khani mambo
1: kambe ndhambi leyi ku kumeni a wu le kaya na wu le kwini
6: ndhambi leyi mina wa kona yi ni kuma mesani le haliyani mamani wa le kaya a li kaya kota mina ni le tirhweni ka valungu se manje hikwalano hi nga swi vona swa ku nada hi swi kotile ku swin'wana hi swi khipa ya veka ka tixaka siku ta hina ta tshama hina laha khani mama
0: aka lowu nkarhi bava i ntirho muni mi ta ku mi wu endla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina ndzhaku wa mi luzekeliwile hi tsimbewu le masin'wini hi swilo swa ku hambanahambana
6: a swoswi loko hi tlhelelile hi swi kotile ku hi hamba malipeza lomu mindyangwini loko swi kotile ku hamba malipeza mindyangwini mindyangwini a ku ni madaka ya ku nun'wa swi tele lomu tindlwini a ku nga tshamisekanga manje hi bohe mbilo hi ze hi kota ku ze hamba lipeza hi ta ze hi kota ku za loko hi tlhelelile hi ta kumeka hikumekaka ku basa ku sasekile
0: handle ka letelelaku ni ku basisa magqeke ya n'wina ni tiyindlu ta n'wina a ka letelelaku ni ku pfuxa a vutomi la n'wina hi vulavula kasi hikuva mi pfuxeta timbewu masin'wini mi pfuxeta swifuwo leswi nga luzeka i swini mi ta ku mi swi endla ka lowu nkarhi
6: a ka lowu nkarhi leswi ka lowu nkarhi leswi hi ta ku hi swi endla hikwalaka ku hi zamazama ku ve ni Nuku famba tira tira lo mashamba ikota kota zaza kota zaza ivuisa amoral waina lexi ta ku xikombela hina kombela kwa mfumu ni sosi u khondla antamu leswi wa hi engesela ku veni wa hi nyikanyika swimbewambewani hi teza hi kota ku za hi landzela emasin'wini lomi hi nga kumaka ni xikarhato xa ku biwa lomu masin'wini
0: hi swona a hi navela ku va hi khumukisa vahanyi hi tiko lava va yingisaka nongonoko lowu kumbe va yingiseti va radio Mozambique swaku leyi mintirho ya radio Mozambique ni swa le provincial ya ka Gaza a nkongometi wa hina ku va hi kola mahungu hi mahangalasa leswaku a lweyi a hi yingisaka loyi a yingisaka radio Mozambique a swi kota ku va a veka xa ku karhi a veka xiendla xa yena hina ntsena hi kongomisa mahungu ya ku lava ku tiva leswi nga humelela leswi i nga mintirho ya leswaku va hanyitiku ka ku va va vuyelelisa vutomi la vona la tolo
1: Kunene Miranda Mabunda itana ibula ke ni vahanye tiku lana amganga unidad kuva itativa leswa kuva shikaratu leshishi kumekile ndlela ya kona huwa imatlika kambe matirisaka kuva mutava muwinile a shikakanka leshishi domela ke xifundza xa ximbutsu intimatima xifundza gulugaza gelosela ungavula vitu ni kuva kunyika switsonko maelana leswi ndhambi i kudumeleke na urika swona
3: avito ni Eva Jeremias Toy amati ma hingenelile maxa a swi nga ringani hi ku a mali kule ke hi tiva lawa ya malembe man'wana maxi lawa ya nyan'waka ma ve ma cinca loko ma cincile mati hi humile hi nkama wa wunene loko hi humile ku sale munumuzani kaya ku va nga sala va yiva swibi ku selichunile ma nghene na lichunile na ni sungula ku phuma hi humesile leswi hi nga humesa swona vana va mina va ni pfuna ni va vhezinya hi pfunana hinkwenu hi kota ku huma a loko hi humile hi ya ka Bastoy hi ku a fanele hi yini vana va mina ni va vhezinya Bastoya hi veka laya xikolweni a ka heya ya tshama xikolweni impela ya ha tshama kona va Bastoya a hambile ndlela ya ku switsikwana leswi ni nga swi nga huma lomu ka mati ni fanele ku ma hisa ku yini swi ta dlaya yini a hambile ndlela ya ku hi za hi kuma ku dla hi dlile hina laya xikolweni impela ni vana va hina hinkwavo hakuna lexi va nga tshika a etlela ni ndlala kumbe hina va kusuka hi ndhambi ku veni loyi a nga tshika a vala leswaku kuni swo karhi

0: Alimtiria Radio Mosambiki kansekatelo wa UNICEF lana itakuwa na ibulani vanyetiku mailano ni mshikara tunetua tangana kina shona ikolaka shikakanka ndambile idumeleke shpunza kulugaza isunguti ni nyanyakulaba va unzek owa ku nyamut ikumeka dropi la shumbutu ndakona kuunga va kuva ni kudumeliwa indambeka mganga uni dance klo inkari watantra
1: Enti yiso inkari oko vanyi tiku va kombisa leswi va swi tiveke leswi va dyondzeke mayelano ni mavabyi lawa ya dzedzedze nakona va vulavula leswaku va ta na va tivhikela ka mavabyi lava hi ta navela kasi ku va kongomisa vutlhari la vona a nhlengelo wa vona mayelano ni mintirho leyin'wana ni mun'wana yi landzaka leyi kayaka va tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya cholera na ya ha sangula botela hi navela ku va hi khumbukisa leswaku le mintirho ya Radio Mosambiki a kama hi nga ta nyikela ka xivutisi loyi a nga ni nhlamulo ta kombela ku va tlakusa voko leswaku a ta hlamula a ta vula xa ku karhi mayelana ni xivutisi lexi nga ta xasiya
0: kambe ke loko a hlamulile hi ta va lana na muongori Zulfa loyi a nga ta va a hi hlamusela mayelano ni ku va a nga va nhlamulo i ri yona kumbe a nga ri yona kambe ke hi vuleke leswaku va hi ta va hi lava ku tiva mayelano ni ku tivhikela nambe hi leswi mi ta ku na muendla swona ku va ku ta hlongolisiwa amavabyi ya dzedzedze xivutiso

0: Xa ku sungula dzedzedze i nga va yini?
1: Mina ni vulavulaka Philippi Paya. Mavabyi ya dzedzedze ni nga hlaya leswaku ku hiseta ka muzimba kambe malaria. Hikusa loko ni fika xibedhlele ni kuma ni dzedzedze va ni kamba va ku khoma malaria. Se hi ndlela leyo ni khoma mhaka leya ku dzedzedze i mavabyi ya malaria lama vangiwaka hi tisuna.
0: A suna leyi va nga ku mavabyi lawa hi hi ya kona mun'wana lwa nga ni a nhlamulo yi vitaniwaku hi mani suna leyi?
2: A suna leyi yi vangaku mavabyi ya dzedzedze i nsuna ya wansati leyi yi tswalaku matandza loko yi kuluma nyameni ya wena. So kumeka ku muzimba wa wena lowu u nga wu ti u hanya kahle, se u vabya loko u ya xibedhlele va kuma ku u ni malari.
0: Loko yi ku luma suna leyi
3: a kona mun'wana a navela ku nyikela nhlamulo ya ku va i nxini lexi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze.
0: U nga vula vitu ni ku va u nyikela nhlamulo.
4: Adelaide Aaron Sambo. A mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi nsuna leya yikulu. A nsuna leya yikulu loko yi ku luma hi leyi vangaka mavabyi ya dzedzedze. Se pura ku hi ti fikela ku laveka ku lakaya hi swiyela.
0: Inaka a hi se na nghena ka ku ti fikela.
3: Hina hi navela ku leswaku hi xini xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze. Mamani layi a vulavula hi ku nsuna ya wansati leyi ku lumaka yi siya matandza ma vanga mavabyi lawa.
0: Mamani a ku nsuna leya yikulu mungori hi xini xi vangaka mavabyi ya dzedzedze. I nhlamula mamani kumbe ya mamani leyi?
5: I nhlamula ya mamani loyi a nga dyaka bachi lawo tshuka.
3: Hinkwavo vani mabachi ya ku tshuka.
0: Loyi a nga vula ku
5: mamani loyi a nga vula ku a mavabyi wa malaria ma vangiwa hi nsuna leya wansati.
0: Hi swona hi loyi a nga ta va a yamukela xihiwa
3: na ya ha lulamisa xihiwa hi vuya ni xin'wana xivutiso
0: kambe xihiwa xi ta nyikeliwa hi Antonio Tembe.
3: I nswini leswi hi faneleke ku va hi swi endla ka ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze. I nswini leswi hi faneleke ku va hi swi endla ku va hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze. Se hi vuli leswaku mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi nsuna hi swona. I nswini leswi faneleke ku va hi swi endla ku va hi vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze.
0: I swini hi nga endlaku papa hi vito ni ku nga nyikela nhlamulo.
6: Kalimambo a vito hi mina Jeremia Valenti Xividi. Mayelana ni leswi hi faneleke hi swi endla pala ku vhikela mavabyi ya dzedzedze ku gwimba mixikitelo, ku basisa, u tsemetela loko u endleriwa ndlwini u gwimba mixikitelo. Atikanti hinkwaswo swa ku suneteka i nga ngheni suna ni ku basela bekeni magwanyi ni ku tshama u nga na gwanyi la kaya laha ku sasekasaseka kwana.
3: Mamani laya a ni nhlamulo yin'wanyana.
0: U nga vula vitsu ni ku nyikela nhlamulo.
7: A ku va hi ti vhikela a dzedzedze hi ku ve ni hi gwimba mixikitelo leswaku a nsuna yi nga hi kumeli. A loko hi lila handle lana hi hisa a ma leswi swa murhi wa tisuna leswaku a tisuna ti nga hi kumeli ti fambela kulu. Loko hi nga li na swona leswa murhi wa tisuna ha swi kota ku unganyeta nambe hi magwanyi leswaku hi hisa lana hi kumeka ku na hi tshame kona ni vatsongwana leswaku a tisuna ti fambela kule na hi khani mambo.
0: Wa swi landza leswi ku vhikela ntsongwana lowu nga na yini?
7: Na swi landza ku vhikela vatsongwana hikuva a nsuna hi yo leyi gweliwaka hi yona leswaku loko yi ku luma yini mavabyi ya dzedzedze yini malari.
0: I ta va hi kuma nhlamulo.
3: Mamana Zulfa, mamani na bava va hlamulile. A nhlamulo leyi u vonaka wana kondza tlharila ta wu dawo i nga yona ya yinene kumbe yi nga ntiyisa leti ya li naku ni ku vhikela mavabyi ya dzedzedze?
0: U nga hlamusela?
5: A hi va beleni mavoko hinkwavo vambirhi tinhlamulo ta vona ti serto.
3: Hikuva va kombisaka swaku hinkwavo va swi tiva va ti tiva tindlela ta ku ti vhikela ni le kaya va landza mhaka ku va va ti vhikela. Hi ta kongomisa a muchikitelo ka bava ku ya mahlweni na ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze. Mamani hi ta mu nyika xihiwa xa nguhi laha hi tivaka kona swaku mamani nga mamani hi loyi a tshamaka na ni nguva swona.
0: Nakona a ni n'wana n'wana ta va a mu beleka hi nguvu leyi a yi amukeleke.
3: I ntiyiso. Aka lowu nkarhi hi navela ku va hi tiva leti yalaka ni mavabyi ya ku vuyelela hi vulavula hi mavabyi ya kolera.
0: I xini xi vangaku mavabyi ya kolera? Ma kumeka hi kola ka yini? Kambe ku tlakusiva ku mamani Unga vula vitu ni kuva u tlamula shivutiso.
8: Avitu ni Ofelia Salomon Mai. Amavadu ya kolera. Mavanguwe nchaka. Usuka ya kazadbanyu vuta komashwa kudonga shambanga mavoko. Utsika kazadbanyu lalukulu luguavuli wile. Tinonga aniti apela tibiaka mapratu. Ntaunga makuma mavadu ya kole.
0: Mungwana nga nchamulu ya kwambana? Vitu ni kunyika la nchamulu?
9: Amavagu ya zezeze. Ya kola radiash e mava gulawa masukela kuka kufumala ka ubasisi vulavula ku kula ku yaka askoti lomijangweni leswa ku va loko ya ti ruma ita stapela kona leswi si vangela ku mavazi ya kola ni ku tlhela hi lava swa ku mbonya mbonya na loko hi vuya hi makaza dibanyu hi fanele ku hlamba a mavoko hi sipho kumbe hi mati ni sipho loko ingana sipho kambe ke tirisa ankuma na wena ku va uta ipfuna ngofu na ku mahama limpeza hela swifanekela kako hikuva mavagulawa ya dzedzedzela imavagulawa aliyash mavagulawa ya kolar imavagulawa inga ya ku tsumisana emakuma ku hikola ka nchaka loko hi xava michumu kuri loko ya kha michumu ya ku fana na masalada na matsavu ni swinwani nimpodi swisekiwa swinga hlantswiwanga kuleka swihlantswiwa leswaku hi ta vitara timhaka leti ta mavagwi ya kola
0: hi ta va hi kuma nhlamulo
5: a nhlamulo ya papayi hi leyi yi nga serto a hi humbeleni mavoko ka hi tsakanga
0: mamani yena
5: na ye mamani a hlamuli hi swona
0: a leyi i mitirhi ya radio Mozambique emissor provincial ya Gaza ka nseketelo wa UNICEF kambe ke bava u ta nyika mamani nguvu u mi byela leswaku va nguvu leyi i ku va yi tirhisa swo ehe mamani amucheketelo u ta vo vhikela a tisuna eka n'wana loyi
3: a xin'wana xivotiso hi taka na xona hi leswi i swini leswi hi fanelaka hi swi endla ku va hi vonelela mati lawa hi ma tirhisaka ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya kolera
0: mati ya ku sweka hi wona ya ku va hi phuza ku va ma kumeka mari ni tshamisekile hi fanele ku va hi endla yini hi nga tlakusa voko ku va hi ta hlamula xivutiso mavana a hi kumela ku va hi hlangana lana u nga hlamula ni ku va
3: botela hi nga jikanyana se ni ku nga ni vatsongwani sini va nga tshuka va fundhixa ku karhi hikuva va nga tshuka va fundhile xa ku karhi xikolweni mavelelano ni mavabyi lawa ya kola munga daniseni vafundisi va n'wina mani a mi fundanga mavabyi ya kola ra n'wina xikolweni i swi leswi hi fanelaka ku va hi endla ku va hi tendela mati lawa hi phuzaku kaya ku va hi ti vhikela ka mavabyi lawa
0: i swini hi nga va hi tshutseka ku va hi
3: mamani le kaya a ku dyondzisa ku va u endla yini ku va u vhikela mati botela hi luya ntsongwana a nga tlakusa voko tshunela seni minini i na kaya le kaya mamani a nga endli nchumu mho kha mati xihlovoni mi phuza i swini leswi endliwaka kaya ku va mi vhikela a mavabyi ya kola rekwala ka mati
0: a mi fundi exikolweni n'wina va mi byela hi swo swa ku yi vula vito
10: Adam
0: muma hayini pra ku va u ta vhikela mavabyi ya kola ra ka mati kuma mahayi loko u lava ku phuza
10: Albert
0: teacher a mi fundisi yini
10: amati
0: hi swoleswo vula hi swoleswo
10: angatikula nga mangani nchaa
0: kambe loko yi yakha mati leyi axihlowini u vuya na wona kaya na u nga se na phuza u fanele kuma mayi
10: kula nga matengisiwa mayi bakida li hlantswiwini
0: Zonilda Rosa kambe ke hi ta va i lava ku tiva leswaku va nhlamulo ya ntsongwani ni ya bavaseni a hi kombela mun'wana a nga nhlamulo hi nga tshundzeka amati hi fanele ku va hi maendleni
11: avito na alegria ntivani brota maphuza loko ma khile ka hi hlovo fanele ku rhange hi ku ma chela certezo ma mbonya se hi ku kotaka ku maphuza naswona loko lexa mundzuka wa ha tirhisiwa ka ku phuza u nga hlantswi wo mapride maxina a nga hali ka ku phuza kanma
0: lowu nga ni nhlamulo wa ku hambana
3: hi ni ntsongwani sena laha ku kombisaka ku va fundile xikolweni mhaka leyi ya le na ku ni mavabyi lawa ya kolera avito
12: Hi, mi Sandra Alberto Stoe.
3: Sandra, mafunda xikolweni makali ya yena kona mavabyi ya cholera?
12: Si.
3: Uka ka professora ensinou sobre cholera?
12: Nga ikelanga nchu.
3: Loko a vuya ni mati hi chombeni mamani, i swi na maka ka ya kuva mi vhikela mavabyi?
12: A ma tengisa mara bakida li hlantswiwile.
0: A gama kwini?
12: A gama swekeho.
3: Ako mwana nga ni nhlamulo ya ku hambana akwe mubale hi vito
0: wena u komba ku vanghana wa nhlamulo ya wena hi yakhona
3: inaka wena le kaya le loko mu vuya hi chombeni a mati mu endla yini ku va mu phusa
12: yo ma tseleka u va petaka u va petaka vhakidi u gama so mama tsheka mahola se mu phusa
0: kambe ke hi tela ku tshivala na miranda nhlamulo ya va mamantseni lwa a hlamuleke swona hi wakhona
5: a loyi a nga hlamula swona hi mamani loyi a nga vulavula hikuva a mati hi tirhisa certeza
0: kambe ke loko hi phokophelelana ni mabulu lawa mi hi taku na wona hi ta va i bula na mamana Zulfa mana Zulfa nyamutlha hi lana a unidad hi vulavulaka si muganga lowu kumekaku a dropeni laya ximbutsu tinhlayo mayelana ni mavabyadzedzedze ya kolera ti tshamisiku yini ku lowu nkarhi i swi leswi mi taku mu swi landza tanihi ndzavula ta wudawu
5: lixile vahanyi va bayronidad a vito la mina mina Zulfa na tshemba ku ku tala ka lava nga lava ni tiva hi ku sempre ni tlangela kola bayronidad entaw lau vulavula kutsongonyana hi mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya diarrhea na ni vula leswaku a mavabyi lawa malaria ni mavabyi ya diarrhea mavabyi lawa ma hlaselaku a tiku la hina hi mavabyi lawa ma karhataku ngopfu hi mavabyi lawa ma heta ku tomi la hina vanhu hi nkamanyana wa wutsongo na loko hi nga swi koti ku va hi landzelela eswitirhi leswi swa ku vhikela mavabyi lawa na ni vulavula ngopfungopfu seni ka mavabyi ya malaria ni vula leswaku a mavabyi ya malaria a lembeleli hi mavabyi lawa ma kumekaku tinhlayo ta kona ti li le henhla na loko hi tivuka hi fananisa ni lembeleli li nga ndlula la 2025 hi vula leswaku ka lembelela 2026 lomu bayiru unidad o hi ta vulavula emisaveni no geral ku tenderiwile a 366 wa vanhu lava va vagweke hi mavabyi lawa kontra a 123 wa vanhu lava va nga tenderiwa a lembeleli nga ndlula leswi mbalaka leswaku a lembeleli a tinhlayo ti ya emahlweni hikuva ti khwela leswo a swivangelo swinyingi tiko la hina li kumekile li ngheneliwa hi ndhambi hi kumekile hi na vanhu hi nga tshamisekanga lomu hi nga toloveli ku va hi tshama kona hi lahlekeliwile hi swilo swa hina leswi hi vulavula hi ku lweyi a nga ngheneliwi hi mati a lahlekeliwi hi mared moshkitera a mindyangu yi vutheliwile maxikuva ku ngheneli a mati lomu mindyangwini a murhi lowu nga vutheliwa na wona wu kumeki wu hlantswiwa hi kolaka mati lawa ma nga nghena

0: Kwanze kwa Radio Mosambika kula sana kukoyezela kanzimana ya vuashi amtleke kumekana irka majambo mara bako resiku mkubela eka ntano na siku ringwe wa kotavushika lembe makuru mabiri makuru mabiri ntano nilingwe itabe pangala tana shingwa afika karwa minutes lana kinga tava ngisela mana kulor bangata famsa ko a vuashi I Jonga katiku na kona ilana kemukse tingatava I pakalatana swingwe I vampela nyikala jonzo bunanga mitatsiyo nikuva ke iva I kokana ndleveka swingwani swingonya malano ni leswi ta kokempela na swumelela a ka vutomi la mwanyitiku sikurungwana rwanyani malano kuva kempela I tava I jonzo sana loko ke shita ku dzana foresta va mukseti ku nyika a mahungu ya xipfunzana ku lugasa ita vuya ni vona nga jashin mitsatsi yo ku lavetela dzana foresta na 30 minutes lana inga ta ku nyika ko a mahungu ya vusiku I 20 horas ita va e ku nyika anangonoko lo u binzuruwa ke u tlhela kambe u va u axiwa kumbe u nga ta axiwa ku kusukela le a xifundza xa ximbutsu loko ke siku 20 hora estava mangu hi antena nacional itavuya mungsete ni vunanga mabulu ya xingano swinwe ni kuva ikunyika ndzumbo wa matle ku 20 hora xina 10 minutes 20 hora xina 30 minutes itava ke lava tala kuva ikunyika mikaringa 22 hora xi mungsete itava mangu itavuya ni mafamula manene shitaratu ni 22 hora shina 5 minutes 22 hora shina 30 minutes taba matimu ya siko nzako vunanga mabulu ku labetela menoit lana ke ingataba inyusela vana klore vangata kongumisa ku avuash jampuns nyamunta itaba kusikala imzoro provincial ya Gaza roshtino botel lwa kulosela ku bitla ntla ku nkwalo radio msabik au simeka ke kama jambla waya nyamunta bayan kuba uku pangala tsana ku yandla ku hinkwaswo leswa ku ke mtirhi leyi i va i ku fikela tindlela leti nene leko vekiseti nene nkomu ku va ke u ri na hina i tlhela seni wena u hlanganisa ku malembe i tipatsana wena na iku nkhuvu lowukulu wa ku hlanganisa ka wena malembe wena ke nyamutlha u yamukeleke a mukon'wani wena ke mpela u tlheleleke a ku patsana ka vana va wena hi le swa tsakisa mathomo ma kateko msambiki na dzana foresh
1: emissor provincial de Gaza
0: garamong vungsetlene
2: mahungu ya xifundza nkulu Gaza Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Ile kaga ikutsaka loko kule hoyo zela mwingisetwe ina wa kuranza ka Rostino Botella na kulore wantir. Inkare wama nongonoko wa mahungu ya imisoro profesor Gaza la neta kandi tloko maka alit. Afumu wadro pa la kancha incha ukare uyentla antiru wakulu la misa matamela eka bazara lukulu la limpopu nza kukatimba ntindambi tati ngweji ta janeiru ni marso kalembe inga kalona. Kuni ekuvoneka kakupumbe ka eka uhlaseli lama simu nishitungu isu yari ka masikula wa ya ugamu e shifunza nishile kama balani walungu ka shifunza ankulu ugaza bandela frelimu kulu mshifunza kulu ugaza likombisa aku venda vile ka sunene e kola ka tiwonyele tivone kaka itikuni la Afrika Dzonga kola shivanza nyungini shashameto wa maungu kumbiti choko makale kungalikar kukane ngono kwa na muta wa maungu buziru kili na ulikari ukumbisi wa ha rui makaringi kakanje sibwa machini bwana kulorwantiro amara buduya wingset lebunene kuri kuvoneka ka kupumbeka ka uhlaseli le koka masimu ne shitsungu I swihari ka masiku lawa ya ugama xifundzeni xa le ka Mabalangi yendlelo wa mahungu lawa hi ta na vona ku nga lokha kasi sweswi nkarhiwa ku va hi kwehletana ku lori wa Mahiu Martins ku va hi khambelele ku va a hi tela ni mahungu lama vulaka leswaku a mfumo wa doroba la Kanchencha u karhi u endla a ntirho wa ku lulamisa a matshamelo eka bazari lekulu la Limpopo ndzhaku ka tindhambi ta tin'hweti ta Janeiro ni Marso ka lembe i nga ka lona.
4: A xifundza xa ka Mabalangi lomu ka xifundzankulu Gaza ka masikwana lawa ku vonaka ku pumbeka ka ku hlaseriwa ka xitshungu kumbe a masimu ya xona hi swiharhi swa nhova ka leyi yi vangeka hikuva ke mpfula leyi ineke yi qhingiseke mati ku va swiharhi swi phuza hambe ni ku pfula ka byanyi lelike swi dyaka. Murhangeri wa xiyenge xa davukosi ka xifundza xa ka Mabalangi nkulukumba Mauro Sumbane a hlamusela leswaku rhengulikulu kumiwaka laha i ku va ke xitshungu xi hloteriwa a ku hlengela tindhawu ta mibyalo hambi ke ni ku lavetela tindlela ta ku khayima swiharhi leswi kasi ku va ku nga humeleli mhaka.
5: Acreditamos com esta aposta de fiscais comunitários, sendo pessoas que vivem na comunidade, fazendo parte das comunidades, esses fiscais comunitários vão trazer uma maior dinâmica naquilo que é o controle do conflito homem-fona bravia.
4: Aí eu coloco a Marito e a Murangula Xenge, Xatavuku, Sikam, Fumu, Xfunza, Xakamabalani, Mauro Nsumbani, loka tlhamuxela tindlela ti kumiwaka kasi ku tlharihisa bindzu handle ka ku va ri hlaseriwa hi swiharhi swa kwati.
3: Kuvene ku phazama mwingiseto kurandzeka ku ka vuxaxameti bya mahungu hi ta va hi vulile leswaku a mfumo wa doroba la Kanchencha u karhi u endla a ntirho wa ku lulamisa a matshamelo eka bazari lekulu la Limpopo ndzhaku ka tindhambi ta tin'hweti ta Janeiro ni Marso ka lembe i nga ka lona. Mahungu lawa hi lawa kasi sweswi mataka nakambe ekola ka ukoli Zana kuleru antiro. Mario Martins.
4: Mfumo wa doroba ra Kanchencha ukari ubasisa ugwaka ambini kuvekela swimbonyo ka misele leyi fambisaka mati ka bazara likulu ta vuxavisi laya bazara Limpopo nkoveni ka doroba. Murhangeri wa xiyenge xa vubasisi ndzeni ka mitirho ya doroba ra Kanchencha nkulukumba Anwari Kasamu a tivisile leswaku ku ta fika laha se ku gwaqiwile nambe ni ku basisiwa swin'we ni ku finingeteliwa xipimo xa 4 wa mazana wa metro ndzeni ka leliya bazara.
0: Injili a entrada principale ate portão la ku gamesa la seni andzaku hi tlhela hi ya sungulela ka portão lele la ku gamesa la seni andzaku ate seni hi nga ni ma casa de banho e xipimo xa ku tshunelela ma 400 metro hi nga limpa hi tlhela hi veka titamba ta nyuwani andri lo u kongoma ku yandzisa matshamelo ya va xavisi va hina ya vaxavi va hina ni hinkwavo lava va ndlulaka hi bazara la hina.
4: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni Kanchencha va komba ku tsaka kukulu nakona va vula ku seketela mfumo ku va bazara leri ya mahlweni hi ku hlayiseka.
6: A don ka msana u seketela swinene hi ntamu swi tlhela swi hi tsakisa leswi va nga swi endlela. A mavhala lawa se a hi li mhangu i nga ha li kopra hinkwenu.
7: Afonso Alberto Mondlane. So ku kumaheka swi ya swi ya ndlhula loko se ku sala ndzhaku ku lomu va ndlhulaka makarinya ya ku peza ku tlhela ku ta tafa maxintirho va mahili wu sasekile wu tshamisekile.
8: Ni Elina Jobendhava ni rito ni vahanyi va tiko ku sa a van'wanyana vo twani makarinya va fika va ba titamba letiya a ri tamba ti pandzeka hi khulumisana na voho hi va kota ku titamba leti ti yo xaviwa. Hi kombela ku hi hlayisa fanele ku kota ku hi tirhela.
4: A hi nongoloka ni marito ya vaxavisi va bazara Limpopo doropeni Kanchencha nkoveni loko va tsaka ni ku tshembisa ku seketela mitirho ya ku gwaqa ku basisa ni ku finingeta a misele leyi fambisaka mati ndzeni ka bazara ku makhukhumbisa maya ngoluzani.
3: Zero para 6 minutos e 12 segundos. Chegar eu fixo lá no mundo com a mão. E aí, eu sou o professor Loka Gaza. Ele do Milashi Changan. Na monta que em Gaka, 6 de junho de 2026. Ele é como governo a ler. E vou ler isso com fumo a dropa la Kanchencha. Eu quero o Edla Ante, o Wakula Misa, a Matsamela Eka, Bazar, Likulu, Lalimpup, Nzaku, Katin, Dambita, Tingwetita, Janeiro, Ni, Março, Kalembe, em Gaka, Lona, Nakambe, Tava, e vou ler isso com o Kuvone, Kakaku. Pumbeka ka u hlaseli la masimu na xitshungu hi swiharhi ka masiku lawa ya ugama xifundzeni xa le ka Mabalangi leswi n'wale ka xifundza nkulu Gaza. Ya mahlweni mahungu man'wana yi nga na wona ma vula leswaku le xifundzeni xa ka Masanjeni leswi na ya kumeka n'walungu ka xifundza nkulu Gaza ma vula leswaku ku karhi ku phakeliwa a michini ya ku chambalata mati. Boniface Novela.
9: Xifundza xa ka Masenjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza makuma mbirhi ni michini yimbirhi ya ku chambalata mati ya gwedla hi mavoko kumbe hi minenge yi karhi yi phakeliwa eka nhlayo yo fana ya varimi va xindyangu kumbe lava vombaneke hi mitlhangano. Makungu lawa mandzeni ka ku va ku hlohloteliwa a bindzu hambi no uengeteli la mabindzulelo. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ni seketelo hikwalaho ka timali ta FAO, nhlangano wa ku karhangura nximfumo wa ku seketela ta madyela a misaveni, lana u nga ni nkongometo wa ku va ku hlomisiwa evarimi ngopfu va xiyenge xa xindyangu ku va va simisela ka swirhalanganyi leswi va hlanganeke na swona ku sunguleni eka lembe hikwalaho eka timpfula ta magindlambe va tionekeke. Murhangeri wa xifundza xa ka Masanjana Sancho Mbani a vula leswaku a xipfuno lexi xi fika hi nkarhi unene lana xipfundza xi nga karhi xi lavitela maringu ya ku va xi huma eka swikarhato swa timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni ka lembe Janeiro na Marso lana a mibyalo hinkwayo yi hohlotiweke masin'wini ka nkarhi wa ku tshovela. Humbani a xungetele leswaku switirho leswi swa vuchambalati lamati swi ta khumba varimi hinkwavo va mapostu administrativo a mambirhi sede na mavuwe. Munyikeli wena wa mahungu a vulavule kambe hi lisima leli li nga kona mayelano ni michini leyi ya vuchambalata a mati a nga ya matshamelo ya ku va yi na byala ka ku yisa hambi ni timali ta lulamisa loko yi vonekile.
10: Estas bombas pedestrais são uma inovação, são bombas que nunca tínhamos recebido antes. Estávamos habituados às motobombas convencionais que nós conhecemos, que muitas das vezes traziam também algum encargo no que diz respeito à manutenção desses equipamentos, a própria aquisição de alguns equipamentos quando houvesse necessidade. Estas já não precisam de muito esforço. A pessoa sozinha pode manusear sem que de facto precise de muita ginástica.
9: I marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Masanjana Sancho Mbani na vulavula hi swipfuno leswi swi endlekiwaka eka varimi hikwalaho ka xiyandla xa mfumo hambi ni vaseketeli ngopfu va xiyenge xa xindyangu ku kota va khalambisa bindzu la urimi ka muganga lowu yana.
3: Na ku leri vatirhi u Boniface Novela ta tlhela vuya xitekini yi ta va hi khambi lelo ke a nga ta vulavula hi ta politika. Hi ta politika i nghena kona ke na yi vula leswaku murhangeli wa bandla wa Partido Frelimo Ntsinza hi loyi kasi a vulaka leswaku lava va hlawuliweke hi vulavula hi va delegato va bandla la Frelimo na va ta kombisa xifundzankulu Gaza ku ka hlengeletano yinkulu yi nga ta va a 21 ku ya fika 23 xika agosto tshunelaka le dorobeni la Ximoyo Ntsinza wa xifundzankulu manika leswa makarhi ka tiko va fanele ku va va xiyaxiya ku hinkwaswo leswi lanaka kasi ni ku vilela ka xitsungu xa xifundzankulu Gaza ngelina ku va va kuma anhlulelo. Marito lawa ya Alcinda Abreu kara vulavulaka ka vukoli bya mahungu bya Radio Mozambique ugan'weni ko ka nhlengeletano leyi i tekeke a xipimo xa masiku mambirhi kwalaha xifundzankulu Gaza dorobeni la ka Njhenjhayi.
11: A mensagem que fica para a população de Gaza: continuem a produzir. O camarada presidente Chab entregou-nos sementes e nós deveremos continuar e contar, sobretudo, com as nossas próprias forças, a nossa capacidade de resiliência posta em prática já na área produtiva, na área de produção. Continuarmos a ter muita compaixão dentro de nós próprios, harmonia e amor ao próximo.
3: Alcide Abreu, na Secretaria de Saco, Batsamitiko, Bafanele Kubaba Mahlweni, Kubaba Binzula, kasi aili ntsatsilo wa uyendla koka swirhu leswi namuntlha tolo kasi hayi vanga namuntlha swi hlawuliweke akuva swi vumba ntlawa lowu nga ta kombisa xifundzankulu Gaza hi tlhelo la bandla la Frelimo koka hlengeletano leyikulu yi nga ta va a 21 ku ya fika 23 koka n'hweti ya Agosto a tshunelaka le dorobeni la Ximoyo makarhi ka tiko a xifundzankulu manika na ya vulavula ta politika tanihi vuleke ha kona Boniface Novela tlhela ku dudlu kasi a vula leswaku bandla lowu la Frelimo ka Gaza li kombisa ku vindlavindleka swinene hikwalaho ka tihonye ti vonekaka etikweni la Afrika-Dzonga. Novela liphelile.
9: bandla la frile mo xifundza nkulu Gaza likomisa ku vindlavindleka hikola eka tihonya tivoneka ka tikweni la Afrika-Dzonga lana vana tiko hambi ni va matiko ya mavambe ya Afrika va karhi va xaniseka hikola ka ku va mitlawa ya vatshami tiko yi hlongola evana matiko ya vambe. Ka bandla la frile mo xifundza nkulu Gaza xi hava lexi xi kotaka a ku va xi nyika alisima hambi a ku hlamula a ku va ku ni ku luza eka vutomi bya vanhu ku hlotela swigotso swa vona leswi va swi kumeke hikwala eka nyuku kulukumba ndzeni ka ku va va levetelile ta matshamelo yo na byala atikweni la Afrika-Dzonga. Ndzeni ka matshamelo lawa se maka matika ka masiku lo gama atikweni la Afrika-Dzonga, mukombisi wa bandla la frelimo xifundzankulu Gaza Daniel Mathavele a komisa a ku chavelela ni ku tipatsa eka nkarhi lowu wa swikarhatu swa vanatiko va xanisekaka hikwalaho ka tihonya tikweni la Afrika-Dzonga hambi ni ka vana va matiko ya Afrika. Hikwalano Daniel Mathavele wa tatsiya eka lavantshwa lava va tlhelisiweke lomu atikweni na va sukela atiko la Afrika-Dzonga ku va va vumbana hi mitlhangano ya mintirho leswaku va mfumo hambi ni van'wani vaseketeli va ta kota ku va va veka xiyandla leswaku va nga pfuxa emitirho kolomu kaya na valondzovota a wu tlhari leli va li koleke atikweni la Afrika-Dzonga ngopfu ka xiyenge xa ku yelana ni vurimi hambi ni ta mabindzu ya swa vurimi.
12: Temos xenofobia na África do Sul. De muitos jovens que estavam na África do Sul, que voltaram, mas não têm como fazer mais nada. Sensibilizamos para procurar outras formas nos nossos campos de Machamba que possam produzir. Aquilo que vinham fazer na África do Sul, podem mesmo aqui criar pequenos negócios para poder resolver a situação do emprego. Temos jovens, na verdade, que precisam do emprego.
9: E Maritu ya murangeli wa bandla la frelimo xifundzankulu Gaza Daniel Mathavele na komisa u chavelela eka vana tiku hambeni matiko ya Afrika va kumanaka ni tinxaniso atikweni la Afrika-Dzonga. Ku vula leswaku ku vhiki leli xifundzankulu Gaza ku yamukeriwile kusuhi ni mune wa madzana wa vana tiku talo wa vona a nga lavantshwa va hlongoliweke atikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka xenofobia.
3: Rostino Botela na mwingi seto kuranzeka. Puu, karengaro, inyimala. Ia mkilani kie kusalisa ka. Rui makaringi lua binzulega kila kumbisa. Nungo nukua na mwinti wa maungu. Marabudui, abeka u kanyis dwa mchini. La apelili.
2: Miheti likutwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Ikensile ke Roy Makaringi na marabudu ya kubamu idlavili maungu wa shifunza nkulu Gaza. Nikesa kuluku mungu mfusunene kwa wana mkiseti kuba maungu makufike le tindela le tinene. Nakona ke mkiseti ya matluini na ii kupangalata. Nakona kampi na iku kutaza lecho kuva uva upakalata ni mtiri ya leshi stich karu nguanu nguanyani kusa Radio Mozambique mungana wawena Radio Mozambique mpangalati wawena Radio Mozambique ilweke angana wena mungset e masiku inkwao kaku inkwao shudishi utaku na uslanza. Loko shiteko tsenu vora jina 30 minuti shitava maungu interesanu na Antena Nacional.
13: Matio Bassa, Ivo Tomile Nene.
14: Tivonele, Nzaukati Ndambi, Puzantzena Matila Mabilisiweke, Kumbishana Lawa Malamseliweke, Ikloro, Nishungwani Lishu Lamselaka Amati.
13: Chela Mati Kashi Gwaleshi Baseke, Nakona Utela Umambonya. Tivikele Kama Vajia Kuvielela ni Kolera.
14: Ndambi, tienga tiliku tuala na kati nsuna.
13: Jayama klivi na wa matengalita kumati.
14: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.

0: Vurhandziwa, a ku ni Sels.
1: Mani?
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sels. Go bava yisa lava.
0: N'wana wa hina Jadini.
1: A nga titwi gwazi ku ve nanga. Ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona ha zela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Go.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
1: Yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: A ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga
3: kameriwi a fanele ni dikonda xikombe ta xisempe uneto de jiredi toda hora
4: a sena na xistadion na Vodacom é que pode curtir tua cena já vontade porque a rede funciona como deve ser e a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Veja o meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
3: Yeah, maninho, maninho.
4: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Yeah.
3: Ainda não me disseste como, pai.
4: Bro.
3: Como?
4: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
3: A sério?
4: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
3: Não é fácil, deixa eu fazer agora mesmo.
5: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene, hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona emindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatimu ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
6: Chance rintshwa

0: Mwengisati wa Raji Msambiki ento provincia liaka Gaza ya losan kukoeze laka lunkari itako itabula na ikumeka ajifunza shibutu lana kamu ganga wa unidad kuwa ishusha ni wa angitiku lava vanga wakaratiwa ikola kama tiandambi la manga dumela atikula inango fungo pushifunza nkulu Gaza iti mweti ta janeiru ni marso wa lembele lenga kalona. Handle ka ku va hi buleletela na ku ni swikarhato leswi hi ta va kambe hi bulisana ni vahanyitiko mayelana ni mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera
1: kunene hi kondala na ku va hi ta va hi bula ni vahanyitiko nyamuntlha lana hi nga ta va ke hi kuma a xitani mayelano ni leswi va ulukiseke xona eka ndhambi leyi yi hlaseleke xifundza nkulu Gaza lana ximbutsu na yena wo ave a tumeliwa kambe muganga unidad kumeka dropini la ximbutsu lana nyamuntlha hi nga ta va hi bula kona ni vahanye tiko kumbe vahanye doropa hi amukela ku va ulosiwa mukiser kulonkarhi hi Miranda Mabunda
0: Rostin Botela
1: Roger Nyamango ka ugwedlela titambu hi kumeka na Ilario Xivambu lweyi a hi tleketaku ka vuneleli ku na Carlos Ximatsingi swin'we na Antonio Tembe
0: Enti yiso kambe hikola ko ya vulavula ko hema vabya dzedzedze ni mavabya ya kolera a u tlhari li nyingilela na ku ni makaleli hina kota va vulavula va Radio Msambiki a hina lona hindlela leyi hi ramba ku ti tharita ta munthu wa tau dawu ku va tita hi nyika a xaka kari mayela no ni ndzima leyi ni dyondzo leyi handle ka leswo hi ta navela kambe ku va hi tiva letela na ku ni tinhlayo tela na ku ni mavabya lawa lomu ka muganga lowu hi nga ka wona
1: ku vula leswaku va hi ta va na mabulu swin'we ni tshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantsh isiveka kakuva I kombisa leswi inga ku vikile lamabadzi ya dzedzets swinwe ni ya ku vuyelela Maryland
0: Inti isu botela, hivulavuli na ya sangula shaku hita, bulisana ni vahanyitiku, lava vanga wava tlangana ni shikara tuleshi, shaku wava shaseliwa hima tia ndambi, lawa manga voneka. Na inga seka nguma ni mabulula ubotela, inavela kuwa hibula ni lava kumbisa kurangila la muganga, maila nuni untari lavo, na nile shuwa shutiba kumaila nuni tindela leti takatitirisua, lomu kamu ganga luo unidati, kaku wavikela mavajula wa ya zezeze.
1: Kambikelo, nongonoku, ubinzulu wa radio msabiki na ukuma sekutelu wa UNICEF, Kambe itava I kombela kuva ibula kambe na itsutsekana na ikumeka ku irikona kuva itafikisa amabuluka mungisetsi
0: Enti yesu ai navela kuva itsunelenga na haleno hila ivona ku kona titambuta hina engi ta hi limitara kuva hi kongoma tsene munga kona kombela metsunelenga na katsongo sene nga kona leswa kuva hi ta bulisana swinwe ale imintiro ya radio msambik hendro provincial ya kagaza nyamuntla ikongomisa ku mintiro ya uhashe kusukela sene a dropeni la shembutsu lomu ka muganga wa unidadi
1: Unidats I mugangalo kumeka ko dropeni la shimbutsu kunene mailano ni kuva mugangalo uva o dumeliwele I tindambe kambe ke Miranda na ingesena fikalana kama bululawa yive hi kongoma masinwini masinwini vone leswa kuva abinzo se lapfuka
0: Enti sibotela handle ka kuva lipusha lipuka binzu hila na ivona kuti hita ka kukulu swingopfu swinene ka lava vakasi inga vona valandzi valona binzu leliyana laina inga tiva swa ku hambika leswi va nga luzekeliwa hi timbewu ni swilo swa ku hambana hambana va swi kota ku va va pfuxeta ntirho wa vona va swi kota ku va va nga tsukuli va ni ku tiya ka ku va loko va ti nyiketela ka ku va tlhela va hoxa xitsongo va gwala lexiya ni lexiya va ta swi kota ku va va vuyisa binzu la vona a leswi kombisa nhlengelo wa vona ka ku hlukisa miminti ya vona hambi ni tikulena la musambe ku vatimbewu leti va ti byala ka nyamuntla a ti tirheli ntsena miminti ya vona hi leti va gamaka va xavisa loko va xavisa tikongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ku va ti pfuna hinkwenu
1: kambe handle ka bindzu kumbe handle ka bindzu la vurimi ta va hi lava ku tiva leswaku va hi wuli hi wutlhari swi leswi va ta ku lava swi landza ka ku ta hlula a swikarabyo leswi swi vangiweke I tindhambi hi vulile leswaku va hi ta va ebula ni vurhangeli ya losela u nga vula vito ni ku xeweta mungisetsi
2: nkomu ku sangula ni losa nhlengeletano hinkwayo leyi nga lana hi taka hi ta hlangana hina hinkwerhu na hi hlangana hi kola ka programa laha ku tata hi ta vulavula xa wu karhi emahlweni ka radio hina hi nga kumana ni mati lomindyangwini ya hina hinkomu haleno seni ka hina bairu da unidadi hi hlanganile na swikarhato swa mati lawa mahitaleleke kambe ke mbora kama tatanga a bayiruka hinkwalo maxikuni miganga leyi nga taleliwa tanihi la mi vonaka hi kona varadyo leswaku hi vona lava va nga kona lana kumbe hina hi kona hi nga kona lana hina hi nga taleliwa hi mati ve ni mapoyo yo karhi lava va hi poyereke avamaorganizations na ngouvernementais ku fika lana hi nga tlhelela mindyangwini loko mati ma tlhelile loko ma tlhelile mati hi tlhelela mindyangwini va tlhele va yata va ta ta hi nyika leswi va ngo va le eritorno switsongo va nga ta hi nyika leswaku va hi tlhela hi naswo hi ta kumaka ha sungulisa mindyangwini leswo hinkwaswo a li vona va maorganizasion lava hi rhangelile hikwalaho a hi la ku hlaya leswaku wa marito lama nga kona ma ta va ma li kona hi nkarhi wun'wanyani ka loko ku ta landzela van'wana va makwerhu va ta hlamuxela tanihi ku vulavula mina ntsena ku murhangeli na vona va makwerhu va ta vulavula hilaha swi fanekelaka ha kona
0: hi swona bava Adam Dlamini hi navela ku va hi tiva ka n'wina swa ku hi mavonelo ya n'wina a nongonoko lowu radio Mosambiki wu kongomisaka lana nyamuntlha ka muganga lowu Ndat u ta va wu hlengela u ta va wu pfuna ka letela nakona ku hangalasa mahungu ya ku vhikela mavabyi ya dzedzedze
2: hinkomu u ta ve u pfuna hi ntamu swinene hakunene a mavabyi ya dzedzedze ma kona lomu Bairo na loko ha hali layani a sendele hinkomu da sound avanhu a va kumeka na va ya xibedhlele ku ri a hi li na xona xibedhlela lana a va hi tendela hi laha swi fanekelaka ha kona ngopfungopfu mavabyi ya matalile a li wona wo lama dzedzedze man'wani a nga li ntamu kambe ke lama nga ha talile ngopfu a li madzedzedze hi va hi tenderi hi laha swi fanekelaka ha kona
1: kambe ntirho lowu mi wu landzaka swo swi ku va ku ta hluriwa mavabyi lama
2: ntirho wu landzeliwaka swoswi i wa wu basisi lomu a hi li kona ku taliliwa hi ndhambi hi basisile ku tshamisekile mabati ndhawini ta hina mindyangwini ni ku hi landza tanihi laha swiheno va hi byeleka kona ku hi dyondzisa kona a ndzawulo ya wudhawu leswaku va hi fanele ku hi tlela hansi ka michikitelo ku va hi ta pumba a timhaka ta mavagwi ya madzedzedze ya ka ku lumiwa hi tisuna
1: kambe ke mirants hi ta va hi losela ku hinkwa vanyi tiko ya losela ni ku ikensile ku va mi yamukela
0: i ntiyiso rixini botela swoswi hi ta va hi bula ni vahanyi tiko lava va kumekeke ni xikarhato lexi xa ku taleliwa hi mati lawa ya ndhambi lana hi nga ta navela ku tiva leswaku a mati lawa ya ndhambi nkama ma nga nghena a va li kona kaya va swi kotile ku va va sa xa ku karhi le mutini swi ma hisile ku yini na ku vona swaku kusuhani ni va moni mun'we botela loyi a nga ta vula vito la yena a vula xa ku karhi mayelano ni ndzima leyo
1: kambe ke miranda ya losela a yi tsakanga swona a yi kombiseni ku tsaka ke hi swona ina tanihi vuleke ya kona leswaku va hi ta va hi bula mayelano ni ku tivhikela ka mavabyi ku hambanahambana ka wona hi ta va hi bula mayelano ku va mi byela a vumbhoni ya xihitani ka leswi a mati ma mi dumeleke na mu ri ka swona yalosela hi bula na mani u ni ku u nga vula leswaku va a ndhambi yi ku kumile na wu le kaya kumbisa kusukile
3: mina Rosita ndima a ndhambi yi ni kumile na ni le kaya ni suka ni baleka ni ta laya exikolweni a ta exikolweni ti va ta ta ni hlayisa hi mfumo wa ku ta hi matiko ni matiko va ni dyisile u humelele a mavabyi ku ya ta xibedhlele xi ta xi ta hi pfuna xi hi nyika a makinina hi ze hi suka hi muka hi ya kaya
0: mama ni Rosita u vulavule leswaku ndhambi yi ku kume nawu le le kaya a ku za u nyimela ku mati ma fika a wu nga swi tivi a wu nga yamukeli mahungu ya ku ku la ku wa mi suka minkoveni le mi nga kona hikwalaho kaya ku mati ma nga tshuka ma mi dumela lomu kaya
3: a hi swi tiva va hi gwelile maji hina hi li kule na wona a ma nge se hi fikelela maji ma hatli ma hi fikelela se hi hake hi suka
0: mi swi kotile ku teka xa ku karhi kaya
3: hi tekile swin'wana swin'wana a hi tekanga swin'wana swi fambile ni ndhambi
0: se ka leswi swi nga va swi humelela i dyondzo munhu u nga va wu yi kuma u navela ku tlula ta kota wu tlhari ka van'wani vanhu
1: mayelani ku tivhikela ka tindhambi leti taka malembe lama taka
3: hi laha ku tivhikela hi kombela a mi chikitela
1: kambe ke mati lawa amanga fika le kai mosungula
3: mosungula maji kale na mai fikelile maji anyangwaka mai tulise mpimo ikumatila mbila ya kugametsa la amazanga mafikela mafike kunwani maji amafikile ka miti inwani maji mai fikelile maji la kusungula ila manga ishanisa mai akulela nishkoti mai akulela nitiyindo maifamba isuka ya ikhele ya sungulisa ku aku tendera ku hiti hilava ku hilungisela timhaka ta swikoti
0: akalonga nkarhi mi thelelile miakayelo mi kungateleriwa hi mati ya ndhambi ma tin'hweti ta ku sangula ta tsembeleli kumbe mikongome tindhawu tin'wana leti ti nga amagangeni
3: hi kongomele ko ku hi tlhelela kola hi nga sukela kona kwala kaya ka ndhambi yo linga kwalaho hikwalaho hi nga sukela kona
1: miranda i ta valana i bulani mun'wani mo anyetiku lana a muganga unidad hi vulavulaka se i doropa la ximbutsu lana i kumeka ku ku lo nkarhini na hi milosela nikuva u nga vula vito ni ku tlhamisela leswaku va xikarhati lexi xi u kumile kambe a ri ka matshamelo wa
4: a vito mina ni Arlet Xivindzi a ndhambi yi tile yi tata ni kuma ku ve mina a kaya a ni nga le kona hikuva a ni yi vona leswaku ndhambi ya ta manjhe hi masiku a ndhambi a yi nga ni fikela lana ni nga kona xikan'we ni va vhezini se loko yi tile yi fike yi ni kuma leswaku a ni kona manjhe loko ni vona leswaku va vhezini se va hlaseriwa na mina vo ni kumeke ni tsutsuma ni huma ni famba ni tekile timpahla ta mina ni huma na tona swin'wanyana swi nga phazamisa swi salile swi fambile a swi koti swi dilikile a tiyindlo tin'wanyani ti moxekile lomu hansi ka maxapa laya ku sungula a mati ma hlaserile maxapa lawayana ma kupuleriwile ma manyeteliwa a semende tiyindlo tin'wanyani leti ta ku biwa mukhamete ta wu rhange switini swi dilikelile switini leswiya ti sala ku nga na nchumu lomu hansi se munhu hikoku loko hi tlhelile mun'wana mun'wana a ya ya sungulisa manjhe a leswi swa ku hina hi yo tsaka hi kona leswaku hi ta tshama matini hi ku ya swi tiva swa ku nambeleku hi yo kanganyiseka hi tshama manjhe malembe ma ha taka a mati ma tata hi hlasela hina a hi navela ku ngaku hi nga kuma ndhawu yin'wanyana hi susiwa lomu hi nga kona hi ku mati ha swi tiva swa ku nambeleku leswi hi nga salivhara lembe lin'wanyana ma ha ta mati hi ta tlhela hi xanisiwa hina hi xanisiwile mati hi hlayisekile lomu hi nga suka hi ya hi ya tshama kona a hosi ya hina yi hi hlayisile kwalaho ka ku a balile leswaku a bayiri la hi mina ni xi hlayiseliwile mati se hi kumeke hi hlayiseka a yi zanga hi sole nchumu ku ta fika ni swoswi
1: kambe loko u sukile u teki mapasi
4: a mapasi ni tekile manjhe man'wanyana lawa ma nga ni phazamisa njhe hi vatsongwana van'wanyana a ni tekanga
1: mayelani ku va loko se u vone leswaku va mati hi lawa ya leyi u yo tsutsuma vatsongwani u va kotile ku va teka hinkwavo luwa xikumbe u ve u pfunana ni vanghana
4: a vatsongwani ni tekile hinkwavo a ni pfunananga ni vanghana i vatsongwani lava se va tivaka van'wanyana hi vola hi nga pfunisana ku tekateka swin'wanyana hi huma na swona a vatsongwani va vatsongwana
1: kambe vanghani ke loko va vitanile ku a hi fambeni na vona va landzini
4: a vanghani loko ni va vitanile fambeni va fambile hi fambe xikan'we
0: mamani a vulavula hikuva a swi kotile ku rhwala timpahla ta ka swin'wana ni swin'wanyana swi lava ku vula leswaku a mahungu ya ku va mi ti vhikela hikuva mi nga tshuka mi taleliwa ma handlizi ma fika mugangeni
4: a mahungu ya ku ve ni hi ti vhikela ma handle ma fika hi gweliwile manjheke hikwalaho ka ku tiva leswaku hi malembe a hi nga nga fikeliwa njhe hi leswi hi nga swi vonisa swona hi ve ni ku ve ni hi ti gwela leswaku ha devi swo swa malembe kasi nyan'waka hi swona manjheke hi humile ni swilugu swa hina swin'wana swi nga phazamisa swi fambile manjhe swin'wana hi tekini
1: kambe ajons leyi yi nga kumeka hikwalaho ka ndhambi leyi yi ya kona mayelano ni ku ti vhikela ka malembe lawa mataka
4: a mayelana ni dyondzo leyi hi nga ka yona xikan'we ni ku ti vhikela ka tindhambi ta ha taka hi mavonelo ya mina a ni vona leswaku nkarhi wun'wanyana hi susiwa ka ndhawu leyi hi nga ka yona hi laveliwa ndhawu hi vekiwa kona hi ku ya swi vona leswaku laha Itamana ya shansi wa malembe mataka.
1: Kambe loko vo ayifambi swoswi unyimisekile.
4: Loko vaka ayifambi swoswi unyimisekile ku swivonile ku shaniseka.
0: Ai navela ku va hi tivisa muhanyi tiko leswaku le mintirho ya Raji Mozambique ni provincial ya ka Gaza nyamuntlha yi kongoma ka wona ya haxa seni a Byron Dad a dropeni la ximbutsu lana hi kongomisa ku nongonoko lowu na hi kuma useketeli la UNICEF. Hi kongoma mahlweni ni mabulo ya hina na hi navela kambe ku khumukisa ku wa hi ni ntshwantshwa hi nga ta va hi kongomisa ka vahanyi tiko mayelano ni tindlela ta ku va va tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze naswona hi ta va hi tiva letele naku ni tindlela ta ku ti landziwa hi muti wa Tawudawu ku nyikela dyondzo la ku vhikela a mavabyi ya dzedzedze hambi ni mavabyi ya ku vuyelela.
1: Ku nga ri khale hi ta va hi bula kambe ni vurhangeli la muganga leri nga ta va hi tlelela ka mabulo mayelano ni tindzimana tin'wana tin'wanyana wa ku ni tlhari ya vudyambu na yona yi ta va hi va ni mabulo ni mintirho leyi ya Radio Mozambique ka nokonoko lowu taka na ku seketeriwa hi UNICEF. Hi bulilana ni va mamani kambe hi navela ku va hi twa rito lava bava bava halosela u nga losa mukiseti
5: a vito mina Albino Makamu.
1: Tatana Albino, ndhambi yi ku kumela u le kaya u le kwini?
5: Ndhambi yi ni fikele mahora de madrugada usikwini na ku ve se a ni zame ku khipakhipa na switsongo ni swi khupukisa ganga se loko yi ni kumile ni tekelile leswi nga teka swona swin'wana swi mbombile yindlo yi beke ma bloku lala hansi ya mukhamelo yin'wana yi wile ntawn ni swi kotile ku loko se ma tlhelelile ni tlhela ni rokoperela ku zami kumeka ni le ka namba li peza le kaya majike a wundadi yi ni hlayisile hosi ya laha na bava first minister a swi kotile ku va hi amukela nyika masala hi tshama ka woho ntawn na yena a famba hi rilela ngiza ku kumeka ku siku ni siku a swi kota ku hi khomisa a nga ku dla se vi hi khululeka hi vekaka sweswo hi kumeka hi le ka ku nenenyana kutsongo ku hi timbilu tona ta khunguvanyeka hi swikarhatu swi nga hingelela swa mati ku kuma swa ku kaya a ku ngheneki siku ri hi va tikoka hi mabondi nchumu yinyingi nga hambombela se manjhe hambi hi leswo xikwembu xi ka xi nga hluleki nchumu va swi kotile na va pfuma ta hi visitara va endla yini va hi tiyisatiyisa se a ve leswo mahanyeleni ya kona ya mati lawayani
0: bava u vulavula leswaku wa mati ma nghenile hi mpundzu a swin'wanisa u swi susile swikongoma gangeni mi ni muntiseni gangeni wa ku va mi nga veka ka wona minchumu kumbe i ndhawu nga yi lava ya ku va va hlengeleta ka wona minchumu ku va yi nga luziki
5: mi na veka ka vatsongwana va mina
0: se a ku tlhela mi ya kumeka mi li kaya mi za mi ta kumewa hi mati lawa ya mpundzu ive xihi xivangelo
5: a ma fike hi mpundzu na ni etlela ndawu se hi sungula ku tekateka switsongo hi baleka a mati masala mafuma woo
1: kamba loko se u nga humala khawule kwini
5: a ma khawula eka xisuti
0: mi swi kotile ku huma kumbe mi ve mi pfuniwa hi lava se va nga ni mabondi ku va mi swi kota ku va mi huluka
5: a leswi va nga ri usiku a ku nga na bondi a hu vana va vizinyi kuma swa ku se ni kotolokotolo ku gijimiwa ku fambiwa
1: a nkama lowu li nga chona ma vonanga leswaku va mati ma nga tshuka ma mo fikela usikwini
5: na dya malikule ntamu ngopfu a hi tlhela hi veka mamarki a dzima swinhongani swa ku pfa loko lixa mundzuku ta vona lana kuma swa ku pfa siku lelo ma ve rapido hi ntamu a nga ku tsutsuma
1: a tin'wadi ka mafoni a ti nga ngheni
5: a tin'wadi mimesaje ma nghena sempre sempre i puriyiso yi nga teka switsongo switsongo manje ku pfumala ka mali ku hi nga xava tadlawu na le gangeni hi kumeka hi nga na ndhawu ya ku hi nga ya kona kusa mali a yi kona ya ku xava tadlawu se leswi nga hiba hi kumeka ngiki wo kala hi nga tivi na ku ha titwa ni mesaji ya hi gwela manjeke swi hi bile hikwala ka ku hena maswi hi nga rhutseya kwini hambi va vekela swigwa a mavi ya vunyaminyama lowu wa veka a wa ha swi kume hinkwaswo swigwa swa swa hangalakela
1: kambe ke swoswi kaya kwini
5: a kaya ku kahle mati ma ehlile ma fambile so a ku na lexi hi nga xi mbalaku purikepa ka ku khaya ku bileni ku lomu nga nghena mati ma hi tekela wuswa ma tlhela ma hi hlongwana ni le kaya se hi kona kwale kaya ku ku vhele muti wa wena i muti wa wena
0: hiswona a ka lowu nkarhi botela a ka lowu nkarhi bava i swini leswi mi ta ku na mi swi endla ku va mi pfuxeta mi vuyisa vutomi la n'wina leswi ni nga hi xiswona ndzhaku ku va mi hlangana ni xikarhato lexi xa mati ya ndhambi
5: akuisela ka hina koko utsuka khoma xixikoma jwezi vakupa ayeni mashamba manyala dzadzwa na masalada nyana ku mwana ku mwana ku pfuna ku nyekanyana zvimbewana wo hungata hungata urulisambele akuna xinwana ximahako kuve ni ku swosinyana vaphakanyana swati atimbewu nyana vakupa leta gwali kuti ahuma mali se pa yoteke hlayisa swona hali likulu ngopfu hi ndyangu
1: amhangu yi nga kumeka ku loko mu nga bya timbewu leti muta swi kota ku va mi tikuma ku va mi ta pfuxeta vurimi
5: loko u kuma timbewu hi nga swi kota ku pfuxeta vurimi
1: le kaya u vule leswaku va ku na yindlu leyi se ya wili le yin'wanyani ma block yi vulavula hi switini se a swi khululiwile hi mati u swi kotile ku va u swi yaketa hinkwaswo
5: a mabuloko no pfuxetela ni ma veka hi daka la xidulu na nga lisemende vukala ka mali a leya yin'wana yi nga wa ni yi pfuxile yi nyimile
1: mabulo lawa hi ta ku na wona kusukela muganga Olidats lana dropin la ximbutsu nyamuntlha hi kumekaku kona ku va i bula ni Vanyatik lava va ve va dumeriwa i tindhambi leti ti hlaseleke ximhundzankulu Gaza hi sungutini nyenyankulu lava va hundzeka kambe na hi khumbulisa leswaku ku nga ri khale ta va i bula na mungori Zulfa loyi a kombisaku a ndzavulo ya ta vudhawu ndakona hi ta va hi bula ni vurhangeli nambi hikuva hi ta bula mayelano ni ntshimantshima ya nongonoko lowu u kumaku a nseketelo wa UNICEF
0: hi nga rivali a ntshwantshwa leyi nga vulavula hi yona yi yelela ku ni mavabyi ya dzedzedze hambi mavabyi ya kolera hi navela ku va hi tiva leswaku vahanyi tiko vahanyi va lomu Byronidat va swi tiva a ku va va tivhikela mintirho muni va ta ku va yi landza a le kaya kumbe ya mugangeni ku va va vekisa mhaka leyi ya wu basisi hambi ku tivhikela ka mavabyi lawa ya dzedzedzeni ya ku vuyelela
1: kambeke hi ta va i bula na papayi lana alosela u nga losa mungisetsi ni ku vula vito
6: Rafael Stoye hi mina Byronidat xa ku sungula ni muhozela vapfhumba va mina lana xikarhato hi kumeta ku na xona lomu tikweni la Byronidat hi hlaseliwile lomu ndyangwini hi mati kambe ka mfumo u hi yamukelile hi ta tshama kwala xikolweni a lomu ndyangwini a mati sama amabile amabeke hinkwawo ma enela kambe swi kotile ku sweswi hi nga humana swi hume na swona swin'wanyani hikuva se pa amaveakuve kopadi ya kun'wana ndhawu hi swi kotile ku hi baleka ni swi nga baleka na swona hi ta tshama na swona xikolweni a mfumo u hi yamukelile mabandla ya ku tala maprojekti ya ku tala ma hi yamukelile ma hi hlayisile hi ndlela ku saseka swinene a ku zenga ku ve ni lexi xi nga hi kumeka xi hi karhata timbilwini kambeke xikarhato swi ngopfungopfu lomu hi tirhaku kona hi kumaku swakudya swa ku hi dyisa hi kuma ku dya hi kolomu hi nga kumeka hi biwa lomu masin'wini hinkwako a swoswi a mfumo wu hi twele wusiwana u hi hoxahoxile swi ngwa swi kota ku famba u ba swipfalo ka matiko ya le handle man'wanyani pmaaza ma kota ku za manyima hi nyika a ku hi kuma hi tlhelela mindyangwini a swoswi hi kuma ni ku hi tirhatira kulomu maxamba nande hi famba hi rimelarimela ka vanghani va hi hoxahoxa swimbewani a bileni ka hale wu kopadi wa ku seva ni ndhawu ko hi nga kumeka hi nga nghena khani mambo
1: kambe ndhambi leyi ku kumeni a wu le kaya na wu le kwini
6: ndhambi leyi mina wa kona yi ni kuma mesani le haliyani mamani wa le kaya a le kaya kota mina ni le tirhweni ka valungu se manjeke hikwalano hi nga swi vona swa ku nada hi swi kotile ku swin'wana hi swi khipa ya veka ka tixaka siku ta hina bya tshama hina laha khani mama
0: aka lowu nkarhi bava i ntirho muni mi ta ku mi wu endla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina ndzhaku wa mi luzekeliwile hi timbewu le masin'wini hi swilo swa ku hambanahambana
6: a swoswi loko hi tlhelelile hi swi kotile ku hi hamba malipeza lomu mindyangwini loko swi kotile ku hamba malipeza mindyangwini mindyangwini a ku ni madaka ya ku nun'wa swi tele lomu tindlwini a ku nga tshamisekanga manje hi bohe mbilu hi ze hi kota ku ze hamba lipeza hi ta ze hi kota ku za loko hi tlhelelile hi ta kumeka hikumekahika ku basa ku sasekile
0: handle ka letelelaku ni ku basisa magege ya n'wina ni tiyindlu ta n'wina a ka letelelaku ni ku pfuxa a vutomi la n'wina hi vulavula kasi hikuva mi pfuxeta timbewu masin'wini mi pfuxeta swifuwo leswi nga luzeka i swini mi ta ku mi swi endla ka lowu nkarhi
6: a ka lowu nkarhi leswi ka lowu nkarhi leswi hi ta ku hi swi endla hikola ka ku hi zamazama ku ve ni Nuku famba tiratira lo mashamba ikota kota zaza kota za vuyisa a moral wa hina lexi ta ku xikombela lexi ta ku xikombela hina e kombela kwa mfumo ni sosi u khondla antamu leswi wa hi engesela ku veni wa hi nyika nyika swimbe wa mbe wani teza ikota ku za hi landzela a masinwini lomi nga kumanga ni xikarhato xa ku biwa lo masinwini
0: Esona, a hina vela ku hi khumukisa vahanyi tiko lava va yingisa ku nongonoko lowu kumbe va yingisa ti va Radio Mozambique swaku leyi mintirho ya Radio Mozambique ni swa provincial ya ka Gaza. A nkongometi wa hina ku va hi kola mahungu hi mahangalasa leswaku a lweyi a hi yingisaka lweyi a yingisaka Radio Mozambique a swi kota ku va a veka xa ku karhi a veka xiendla xa yena. Hina ntsena hi kongomisa mahungu ya ku lava ku tiva leswi nga humelela leswi i nga mintirho ya leswaku va hanyi tiko ka ku va va vuyelile sa vutomi la vona la tolo.
1: Kunene Miranda Babunda itana ibula ke ni vahanye tiku lana amganga unidad kuva itatiwa lutwa kuva shikaratu leshishi kumekile ndala ya kona wai matlika kama matirisa kukuva mutava muwinili ashikakanka leshishi lumela ke shifunza sha shimbutu intimantima shifunza gulugaza gyalosela ungavula vitu ni kuva kuinyika shitonku maidandishi ndambi I kutumeleke na urika shonu
3: Avito ni Eva Jeremias Toy. Amati maingene lile, maja asenga ringani ku amali kule, ke hitiva lawa ya malembe mangwani maji lawa ya nyangwa kama ve manchincha. Loko manchinchile mati humile enkama wa unene, loko humile kusale mnumzani kaya, kuvanga sala vaiva zvibwe kusalichunile, mangene nalichunile, nalisungula kuphuma. Yomesile leswi nga mesa swona vana va mina va nipfuna ni va vezinya hi pfunana hinkwenu kota ku huma a loko hi humile hi ya ka basthoya ku afanele yini vana va mina ni va vezinya basthoya hi veka la xikolweni aka he ya tshama xikolweni impela ya tshama ko ba basthoya a hambile ndlela ya ku switsikwana leswi ninga swinga huma lomu ka mati ni fanele ku mahisa ku yini swita dlayini a hambile ndlela ya ku hiza hi kuma ku dla hi gile hina la xikolweni impela ni vana va hina hinkwavo Hakuna leshi ndi vanga tshika a etlela ni ndlala kumbe hina va kusuka hi ndambi kube ni vanga tshika bala leswa ku ni swo kari a xibedlela xi likola kusuhani na hina hi nga tshamile kona ni ya xikolweni hi leswi ni ku kamisela ku swo
1: ndambi ku kumile na ulika ximu xi xa kona
3: a ndambi yini kume ni husiku na ni vonela leka kule a loko ni ku hi amati se no vona la gqekeni kuni mati loko kuni mati la gqekeni Nevezinya wa mina ku ni la gqekeni kama kuni mati vana ba mina ba fona ba kuni pelele wile sini ya ku baya ke sini iyo suka hi huma hi teketela swigu swiletela hi ti ya swiveka ka nwana wa mina swinwa hi ta veka la xikolweni
1: kambe amnga mkelanga anwa di kumbi aku dzediwa hi vurangeli hi koma moya ni swinwana ku kota mati
3: ama message amangena hi ku vene hi ngati va swa ku lana hi nga kona amata mafiki a hi nga xikolweni
1: Akunga ngangena mati la mkubeka uko.
3: Akunga ngangena mati papaya nganga suka kusukela yaka stende set.
1: Kambe atindambe amuti wana kumati la wale.
3: Ina emavonela le ku kumati mangena matala majistema lakaya amangangeni papaya.
1: Amunga swipimisa leswi mangatsika mafika.
3: A inga swipimisanga hiku zakambi ndambe asitete set ai fikanga lana inga kona majili ifiki.
1: Se a Jones muy kumeka.
3: A Jonzo le hikumeke la ku vulavula leswaku ha swi lava ku hinga makuma matadlawu ya ku hikhupuka gangeni
1: kambe mailanu ni mapasi ya vatsongwani sautekile
3: a mapasi ya vatsongwani papai mina seni mukulu no vani vatukulu no sala nunu wa mina ni xinwana ndi xa xigamandzeni nwe ngitse hayi ba nyingi swa uza ifika kumbe xikwi
1: a u teke mapasi ya vona
3: a mapasi ya vona ni tekile papai
0: Akalo nkari mama hina vela ku tiva mintirho le mita ku mi yendla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wela tolo ndzhaku ka loko va mi luzekeliwile mi vulavule ku swin'wana mi swi kotile ku va mi swi susa mi swi kongomisa magangeni kambe swin'wana swi luzekile i ntirho mu mi ta ku mi wu landza ka lowu nkarhi wa ku va mi pfuxeta vutomi la n'wina
3: a swoswi para ku hi pfuxeta vutomi la hina maxamba ku ni mati a bileni ku talile se leswaku hi ta khoma yini hi ta tshika yini mina ni nge hembi a xikolo ku lixa hina hi yo ti tshamela hi swiyela magqeke hi kambalala la makaya
0: a mi nga nga tshuka mi amukela swipfuni swa timbewu kumbe a ku va va vhizinyu vanghani va mi nyika masimu ya ku va mi swi kota ku va mi ti pfuxeta
7: Kavezinya bata nyika masimu kuveta nenkwenu ayarule nkwenu so akobileni dabule ejama shamba majama shamba kutele imadi.
1: Miranda babunda itavuya ke kuva ita bula melano ni ku dumelo eskakaka sha ndamben kambe ikumeka lana unidax amganga ukumeka kodropeni la shimbutsu nyamthlense ke melano kuva itava ibula ni ivanye tiko ikola ka shikaratu leshi shandambe shidumela ke kambe ke ofikeni karwa kuva ita ngena kantwantwa.

0: Alimtiria Radio Mosambiki kansekatelo wa UNICEF lana itako na ibulani vanyetiku mailano ni mshikara tunetua tanga na kena shona ikolaka shikakanka ndambile dumeleke shpunza kulugaza isunguti ni nyanyakulaba va unzek obaku nyamut ikumeka drope la shumbotu ndakona kuunga va kuva ni kudumeliwa indambeka mganga uni dadzi klo inkari watantra
1: Enti yiso inkari oko vanyi tiku va kombisa leswi va switiveke leswi va dyondzeke mayelano ni mavabyi lawa ya dzedzedze nakona va vulavula leswaku va ta na va tivhikela ka mavabyi lava hi ta navela ka siku va kongomisa vutlhari la vona a nhlengelo wa vona mayelano ni mintirho le mun'wana ni mun'wana yi landzaka leyi kayaka va tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya cholera na ya ha sangula botela hi navela ku va hi khumbukisa leswaku le mintirho ya Radio Mosambiki a kama hi nga ta nyikela ka xivutisi loyi a nga ni nhlamulo ta kombela ku va tlakusa voko leswaku a ta hlamula a ta vula xa vukarhi mayelana ni xivutisi lexi nga ta xasiya
0: kambe ke loko a hlamulile hi ta va lana na muongori Zulfa loyi a nga ta va a hi hlamusela mayelano ni ku va a nga va nhlamulo i ri yona kumbe a nga ri yona kambe ke hi vulaheke leswaku va hi ta va hi lava ku tiva mayelano ni ku tivhikela nambe hi leswi mi ta ku na muendla swona ku va ku ta hlongolisiwa a mavabyi ya dzedzedze xivutiso xa ku sungula dzedzedze i nga va yini
2: mina ni vulavulaka Philippe Paya mavabyi ya dzedzedze ni nga hlaya leswaku ku hiseta ka muzimba kambe malaria ikusa loko ni fika xibedhlela niku no kuma ni dzedzedze va ni kamba va khoma malari se hi ndlela leyo ni khoma mhaka leya ku dzedzedze i mavabyi ya malari lama vangiwaka hi tisuna
0: a suna leyi va nga ku mavabyi lawa hi ya kona mun'wana loyi a nga ni anhlamulo yi vitaniwaku hi mani suna leyi
3: Ansuna leyi ivanga kuma vabyi ya dzedzedze insuna ya wansati leyi itswala kuma tandza loko ikuluma nyameni ya wena so kumeka ku mzimbo wa wena lo unga utu hanya kahle se vabya loko ya xibedhlela va kuma ku ni malari
0: loko ikuluma insuna leyi
1: akona munwana navela ku nyikela nhlamulo ya kuva inshini leshi vanga kuma vabyi lawa ya dzedzedze
0: Unga vula vitu ni kuva unyika la nhlamulo.
4: Adelaide Aaron Sambo, amavabyi ya dzedzedze mavangiwa hi suna leya yikulu

0: Mamalwe anga vula ku amava gwamalara mavangi wensuna leya wansati.
1: Etsona ilwe anga tava a yamkela xiwa.
2: Na ya lulemisa xiwa hi vuya ni xinwana xivutiso.
1: Kambe xiwa xita nyikelo ya Antonio Tembe.
2: Enshini leswi hi fanele ku va hi swiendla ka ku va hi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze. Enshini leswi fanele ku va hi swiendla ku va hi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze. Se hi vulile leswaku mavabyi ya dzedzedze ma vangiwa hi nsuna hi swona. Enshini leswi fanele ku va hi swiendla ku va hi vhikela mavabyi lawa ya dzedzedze.
1: Enshini nga endla ku papa hi vito ni ku nga nyikela nhlamulo.
3: Kalimambo a vito hi mina Jeremia Valenti Xiviti. Mayelana ni leswi hi faneleke hi swi endla pala ku vhikela mavabyi ya dzedzedze ku gwimba mixikitelo ku basisa u tsemetela loko u etleliwa ndlwini u gwimba mixikitelo atikanti hinkwaswo swa ku swinendleka ka ngheni swona ni ku basela gqekeni magwanyi ni ku tshama u nga na gwanyi la kaya laha ku sasekaseseka kwana
2: mamani laya a ni nhlamulo yin'wanyana.
1: U nga vula vito ni ku nyikela nhlamulo.
4: A ku va hi tivhikela a dzedzedze hi ku ve ni hi gwimba michikitelo leswaku a nsuna yi nga hi kumeli. A loko hi lila handle lana hi hisa ama leswi swa murhi wa tisuna leswaku a tisuna ti nga hi kumeli ti fambela kule. Loko hi nga li na swona leswa murhi wa tisuna ha swi kota ku unganyeta nambe hi magwanyi leswaku hi hisa lana hi kumeka ku na hi tshame kona. Ni vatsongwana leswaku a tisuna ti fambela kule na yi khani mapa.
1: Wa swi landza leswi ku vhikela ntsongwana lowu nga na yini?
4: Na swi landza ku vhikela vatsongwana hikuva a nsuna hi yo leyi gweliwaka hi yona leswaku loko yi ku luma yini mavagwa ya dzedzedze yini malari.
1: I ta va hi kuma nhlamulo.
2: Mama na Zulfa, mamani na bava va hlamulile. A nhlamulo leyi vonaka wana kondza tlharila tawu dawo i nga yona ya yinene kumbe yi nga ntiyiso leti yali naku ni ku vhikela mavabyi ya dzedzedze.
1: U nga hlamusela?
0: A hi va beleni mavoko hinkwavo va mambirhi tinhlamulo ta vona ti certo.
2: Hikuva va kombisaka swaku hinkwavo va swi tiva va ti tiva tindlela ta ku ti vhikela ni le kaya va landza mhaka ku va va ti vhikela. Hi ta kongomisa a muchikitelo ka bava ku ya mahlweni na ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze. Mamani hi ta mu nyika xihiwa xa nguhi laha hi tivaka kona swaku mamani nga mamani hi loyi a tshamaka na ni nguva swona.
1: Nakona a ni n'wana n'wana ta va a mu beleka hi nguvu leyi a yi amukeleke.
2: I ntiyiso. A ka lowu nkarhi hi navela ku va hi tiva leti yalaka ni mavabyi ya ku vuyelela hi vulavula hi mavabyi ya kolera.
1: I xini xi vangaku mavabyi ya kolera? Ma kumeka hi kola ka yini? Kambe ku tlakusiva ku mamani u nga vula vito ni ku va u hlamula xivutiso.
5: A vito ni Ofelia Salomon Mai. A mavabyi ya kolera ma vangiwa hi nchaka. U suka u ya ka Zadbanyu vo u ta khoma swakudya u nga hlambanga mavoko. U tshika ka Zadbanyu lalikulu li gwavuliwile tinhongani ti ya pela ti vuya ka mapurato ni ta unga ma kuma mavabyi ya kolera.
1: Mun'wana nga ni nhlamulo ya ku hambana vito ni ku nyikela nhlamulo.
6: A mavabyi ya dzedzedze ya kolera liyaxi hi mavabyi lawa ma sukelaka ka ku pfumala ka vubasisi hi vulavula ku la ku hi yaka a swi koti lomindyangwini leswaku va loko hi ya tirhuma hi ta swi ta pela kona leswi swi hi vangelaka mavabyi ya kolera ni ku hi tlhela hi lava swa ku mbhonya hi mbhonya. Na loko hi vuya hi maka Zadbanyu hi fanele ku hi hlamba a mavoko hi nsipho kumbe hi mati ni nsipho. Loko hi nga na nsipho kambe ku hi tirhisa a nkuma na wena ku va u ta hi pfuna ngopfu na ku mhama limpeza hi laha swi fanekelaka ha kona. Hikuva mavagu lawa ya dzedzedze la i mavagu lawa aliyaxi mavagu lawa ya kolera i mavagu lawa yi nga ya ku tsutsumisana hi makumaka hi kola ka nchaka. Loko hi xava michumu kuriku loko ya kha michumu ya ku fana ni masalada na matsavu ni swin'wana nimpoti swi swekiwa swi nga hlantswiwanga ku leka swi hlantswiwa leswaku hi ta vhitara timhaka leti ta mavagwi ya kolera.
1: Hi ta va hi kuma nhlamulo.
0: A nhlamulo ya papayi hi leyi yi nga certo. A hi umbeleni mavoko ka hi tsakanga
1: mamani yena
0: na ye mamani a hlamuli hi swona.
1: Aleyi imitiri ya radio Mozambique emisor provincial ya Gaza ka nseketelo wa UNICEF. Kambe ke bava u ta nyika mamani nguvu u mi byela leswaku va nguvu leyi i ku va yi tirhisa swo so.

0: Mamani. Chikitolo utavo vikela atisuna eka nwana loka
1: a xinwana xivotisi taka na xona hi leswi inswini leswi fanele ku swi yendla ku va hi wonelela mati lawa hi matirisaka ku va hi tivikela ka mavabyi lawa ya cholera
0: mati ya kusweka hi wona ya ku va hi phuza ku va makumeka mari ni tshamisekile hi fanele ku va hi yendla yini hi nga tlakusa voko ku va hi ta hlamula xivutisi mamani a kumela ku va hi hlangana lana nga tlamula ni ku va
1: botela hi nga jikanyana se ni ku nga ni vatsongwani sini va nga tshuka va fundhixaka ku karhi hikuva va nga tshuka va fundhilexa ku karhi xikolweni mavelelano ni mavabyi lawa ya kola mu nga daniseni vafundhisi va n'wina mani a mi fundanga mavabyi ya kola ra n'wina xikolweni i swi leswi hi fanele ku va hi endla ku va hi tendela mati lawa hi phuza wu kaya ku va hi tivhikela ka mavabyi lawa
0: i swile hi nga va hi tshutseka ku va hi
1: mamani le kaya a ku dyondzisa ku va u endla yini ku va u vhikela mati botela hi luya ntsongwana a nga tlakusa voko tshunela seni minini inaka le kaya mamani a nga endli nchumu mho kha mati xihlovoni mi phuza hi swini leswi endliwaka kaya ku va mi vhikela a mavabyi ya kola rhikwala ka mati
0: a mi fundhi exikolweni n'wina va mi byela hi swo swa ku yi vula vito
2: adam
0: muma hayini para ku va u ta vhikela mavabyi ya kola ra ka mati u muma hayi loko u lava ku phuza
2: albert
0: teacher mi fundhisi yini
2: a mati eyi
0: hi swoleswo vule hi swoleswo
2: a mati kulanga ma nga ni nchava
0: kambe loko yi ya kha mati leyi axihlowini u vuya na wona kaya na u nga se na phuza u fanele ku mama hayi
2: kulanga ma tengisiwa ma yi bakida li hlantswiwini
0: Zonilda. Ah, Rosa. Kambe ke etava i la ku tola tshoko vani hlamula ntsongwani ni ya bavaseni ai kombela munwana nga ni hlamula inga tshunzeka amat i fanele ku vhai mindle
3: avito na alegria ntivan prota maphuza loko makhile ka ihlovo fanele ku range hi ku machela certezo mambonyo se ko kotaka ku maphuza naswona loko lexa mndzuka wa ha tirhisiwaka ku phuza ngwa hlanjwe wo mapride maxinanga ali ka ku phuza kanma
0: lwanga ni hlamula ku hambana
1: hi ni ntsongwani sena la ku kumisa ku afundhile xikolweni mhaka leyi elinaku ni mavabyi lawa ya kolera a vito
4: i ni Sandra Alberto Stoe
1: Sandra mafunda xikolweni mhaka leyi elinaku ni mavabyi ya kolera
4: Sì.
1: O che professore insegnò sobre cholera?
4: Anga ikele ngancho. Anga ikele ngancho.
1: Alo kwa vuya ni mati hichombeni mamani. Intswina maka kaya kwa mamivikela mavata.
4: A matengisa mara baki dal hlanchiwile.
0: Agama kwini?
4: Agama swekeo.
1: Ako mwana nga ni nhlamula ku hambana. Akwe. Mubale vito.
0: Wena u komba ku vanghana a nhlamula wena hi ya kona
1: inaka wena le kaya leyi loko mu ve hi cyombeni a mati mu endla yini ku va mi phuza
2: hi ma tseleka u va petaka u nga petaka bakidi ugama se uma ma tsheka mahola se mi phuza
0: kambe ke hi tela ku tivalana miranda nhlamulo ya vamamanitseni loyi a hlamuleke swona hi wa kona
5: a loyi a nga hlamula swona hi mamani loyi a nga vulavula hikuva a mati hi tirhisa certeza
0: kambe ke loko hi pokopelelana ni mabulu lawa mi hi taku na wona hi ta va i bula na mamana Zulfa mana Zulfa nyamutlhami hi lana a unidad hi vulavulaka si muganga loko kumekaku a dropeni laya ximbutsu tinhlayo mayelana ni mavabyadzedzedze ya kolera ti tshamisi ku yini ku lowu nkarhi i swi leswi mi taku mo swi landza tanihi ndzavula ta wudawu
5: lixile vahanyi va bayirunidad a vito la mina mina Zulfa na tshemba ku tala ka lava nga lava ni tiva hi ku sempre ni tlangela kola bayirunidad entao lau vulavula kutsongonyana hi mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya diarrhea na ni vula leswaku a mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi ya diarrhea mavabyi lawa ma hlaselaku a tiku la hina hi mavabyi lawa ma karhataku ngopfu hi mavabyi lawa ma heta ku tomi la hina vanhu hi nkamanyana wa wutsongo na loko hi nga swi koti ku va hi landzelela eswitirhi leswi swa ku vhikela mavagwi lawa. Na ni vulavula ngopfungopfu seni ka mavagwi ya malaria. Ni vula leswaku a mavagwi ya malaria a lembeleli hi mavagwi lawa ma kumekaka tinhlayo ta kona ti li le henhla. Na loko hi tivuka hi fananisa ni lembeleli li nga ndlula la 2025. Hi vula leswaku ka lembelela 2026 lomu bayiru unidade o hi ta vulavula emisaveni no geral ku tenderiwile a 366 wa vanhu lava va vagweke hi mavagwi lawa kontra a 123 wa vanhu lava va nga tenderiwa a lembeleli nga ndlula. Leswi balaka leswaku a lembeleli a tinhlayo ti ya emahlweni hikuva ti khwela. Leswo a swivangelo swinyingi. Tiko la hina li kumekile li ngheneliwa hi ndhambi, hi kumekile na vanhu hi nga tshamisekanga lomu hi nga toloveli ku va hi tshama kona, hi lahlekeliwile swilo swa hina leswi hi vulavula hi ku lweyi a nga ngheneliwa hi mati a lahlekeliwe hi ma-red mosquitera, a mindyangu yi vutheliwile maxikuva ku ngheneli a mati lomu mindyangwini, a murhi lowu nga vutheliwa na wona wu kumeki wu hlantswiwa hikolaka mati lawa ma nga nghena. Na swile xitano hi na komu ndzawulo ya odawu hi la ku rhamba vahanyi tiko leswaku hi landzelela timhaka ta uvhikele ta mavagwi lawa purke pura hi hlula mavagwi lawa ya malaria hi ta mahlula hikwalaho ka uvhikele. A ku na xin'wana lexi xi nga endliwaka loko yi nga li uvhikeli ku va hi ta kota ku va hi hlula a mavagwi lawa. A mati ma nghenile hinkwenu ya pfumela mase ku chota hina seni hi maaparti la hina leswaku hi kota ku hi ti vhikela ku va hi ta za hi hlula a mhaka leyi ya mavagwi lawa ya malaria hi ku mavagwi lawa ma karhateke ma hetaka wutomi la munhu na ma nga hlwelanga. Mayelani ta uvhikeli se mu swi hlayile lana swa ku hi swini swivhikelo swa mavagwi lawa ya dzidzet hi nga ku va hi tirhisa red mosquitera hi vhutelisa mindyangu ya hina hi swi kota ku va hi hisa nsuli loko hi kumeka na hi xuxa hi maha a limpeze emindyangwini nga ku va hi hlakula hi sasagwanyi hi susa swigwa leswiya swi nga kona laha ndyangwini ku va swi hlengeleta mati hi ku hi laha hi tivaka hi koho a ti suna ti tswaliwa ku hi ti tswaliwa matini no hemba. Entao ova xigwanyana xa xitsongo lexi nga kona xi hlengeletaka swimatani a loko kota nsuna life ka iveka matandza a ti suna ti tatswaliwa ko laya ti huma lomu ka matandza entao matandza lawa mavekiwa matini entao nsuna loko i xurhile i famba i lavetela lomu ku nga ni mati leswaku i ta ku yini i ta veka matandza entao a hi mayini limpeza mindyangwini ya hina ku va hi hambukisa swigwe hinkwaswo leswi swi tshukaka swi hlengeleta mati hi nga va kombi yi cikirhi loko ka hi nga tiris hikuloza leni swimatani a suna yi ta veka matandza endhawu a hi kombela ku rhamba vahanyi tiko ku va hi vonelela etimhaka leti ta uvhikele ta mavagwi lawa ya malari na loko hi nghena ka mavagwi lawa ya diarea kumbe hi nga va mavagwi ya kola a mavagwi lawa ma chiwaka hi mavagwi ya mahoko ya nsila ha swona leswo. Endhawu hi mavagwi ma chiwaka ku mavagwi ya mavoko ya nsila hi ku mavagwi lawa hi ma kumaka hi mhaka yini hi mhaka mavoko ya hina loko hi swi kota ku va hi lwisana ni mavoko ya hina ma tshama ma basile a mavagwi lawa hi nga tshuka hi hambana na wona. Mayelana ni tinhlayo ta mavagwi leyi a Sandro Tsaud Musaveni o wa bayiro hinkwalo li kumeka li le ka ndhawu leyinene leswaku lembe leli hi zanga hi kuma ne munhu wa un'we lweyi a nga khomiwa hi mavagwi lawa tantu lembe li nga hela ku na lweyi a nga kumeka a khomiwa hi mavagwi la. Endhawu xikombelo xa hina hileswaku hi simama hi ya mahlweni ni wu vhikeli hi nga tshiki a ku va hi ti vhikela hi ku loko hi ti vhikela hi nga ta swi kota ku endla swilo leswo tala hi swi endlaka ku va hi ta kota ku hlayisa mindyangu ya hina hi nga va ku hi ya masin'wini hi ku yini ntawa hina ni mahlweni hikuva hi ti vhikela hi swi kota ku va hi vilisa mati ya hina lawa hi ya ku hi ya makha a cumbeni a mati ungamani ma vona ma basile enkwantu a swi ku ni switsongwatsongwana swa ku a hi swi voni hina hi matihlo ya hina pura wo swi vona swi lava a michini endhawu loko hi ya kha mati ku laha hi swi kota ku va ima tendera matilawana inga kota kuva hitirisa certeza inga shikota nakona kuva imavilisa hila kulaveka kako na loko ima tendera matilawula ima tendera hle ima tosha ku ima hlayisisa kuyini prokambe loko ima tendera loko se unga matiku ma hlayisa kako leswi unga swi endla hinkwaswo u multiplicar as zero fa xikonta u mahanga nchumu enda wa ima tendereni hle ima tosha ku matilawula ta ma hlayisisa kuyini ima chela ka xigwa xa obas ima veka ximbonyo hi jondzisa vatsongwana ku lokala ku phuza matilawa ata makhisa kuyini kunwani nkare wa matendera mathlela makonta minariwe hikola ka ku hinga mativi ku va hi matirisa matilawa ya a swivava swa hina hi swihlayisa swa hlayisiwa koma swihlayisiwa swivava ungaga kombunge gishivavene ungaga xivavene endawu leswo swi le ka hina ku va hi xitendera xivava xa hina leswaku hi ta tshama ka ndhawu leyi baseke a vatsongwana va ka va nga swi koti ku rhuma a ku ti rhuma makazadibanyo hi swi kota ku hi va hisa khumbini hi tlhela hi va landza hi ya va tendera hi veka tindhawu ta ku hlamba mavoko ntsongwana loko sa jayi loko a xivaveni loko a huma wa ha khumbuka ku hlamba mavoko loko a nga mavoni laya a nga ha khumbuki endawu a hi vekeni mati laya makazadibanyo hi nga maha matipitapi ya swi tiva swaku ku ni matipitapi ya swi tiva alo misaveni a hi swi tivi ma hama tiptape na hi nga nga swi twa a ku tirhisa xibakelo u veka timhandzi timbirhi u gama u veka xa wu kandziya u hlava mavoko a hi swi tivi ya swi tiva a hi maheni tipitape vito la xo mi tiva lila koa now hambe ka baziya swa endleka maxi ka tiptape swi ma xiprati ku puruki laya a wu presizari ku u khamati ka baziya wo tirhisa nengo wa wena u ni sabawu laya u chela sabawu ka mavoko u kandziya u hlamba mavoko emaxi fasli i ximanjinjiyeni ku duki ku u tirhisa baziya ku baziya u ta fika u kha hi voko leliya li nga ni nchaka u kha u chimisa matolawa endawu laya wo hlamba swi hela ko laya u suka wo tifambela endawu i switsongo leswi ni ngana na swona ku va ni khemela vahanyi va Byroni dade a hi yeneni mahlweni hi ku tihlayisela inkomu
1: u nga se tshama a hi navela ku tiva swaku mintirho mi vulavula hi ku tinhlayo ta mavabyi ya dzadzadza hi leti ya ka mahlweni kumbe ti nga yingiseleka lembe leli ya tiva swaku swivangelo hikwala ka mati ya ndhambi i swini leswi a muti wa ta wu dawu u ta ku na wu swi endla ku va wu yisa mahlweni dyondzo ya ku va vahangitiko va ti va kuva ti vhikela ka mavabyi lawa ka masiku lama taka hi nga yingiseli tinhlayo ta vanhu va kongomaka miti ya ta wu dawu na va karhati wa mavabyi ya dzadzadza
5: bon leswi hina hi swi endlaku komu ndzawulo ya wudawu hi swi endlaku pura hi kota ku va hi yehlisa tinhlayo leti ha swi kota ku famba hi miganga leyi nga kona lomu a misaveni hinkwayo hi famba hi dyondzisa mayelano ni ta wu vhikeli ta mavagu lawa nakona ha swi kota ku vanhu lava va kumekaku na va vabya loko va ya mutini wa wudawu va wu kuma murhi na wu li kona leswaku va kumeka va nyikiwa pura va ta kota ku va va hanya naswona lava va nga kumeka va le macentro ka nkarhi lowu ku nga ni a ku taleliwe mati va kumile maredi moxikitere ku hi lava va nga kumeka a maredi ya vona va lahlekeliwa hi maredi hikuva va taleliwele hi tindhambi ndhawu ya swi kota ku va hi dyondzisa tanto comunidad ya nsinkomo a xibedhlele ya dyondzisa hi mapalestra
1: byronidad hi veka ku khensa ku va mi nga hi amukela mi ta hi nyika swifuva xa n'wina mayelano ni leswi nga va swi mi humelela hambi ni leswi mi swi tiva vaka ni leswi mi swi endla kota u tlhela ku va mi tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze kun'we ni mavabyi ya kolera
0: kunene igimetakola nongonoko lowu bindzeriwaku hi radio mosambiki ka nseketelo wa UNICEF nyamutlha hi buleke kusikelelana a muganga UNIDAD leswa doropini la ximbutsu mayelano ni xikankanka lexi dumeleke a muganga lowu hi sunguti na nyenyankulu lava va hundzeke kambe ke mwingisit hi gimetelana na hi ku ya kensa ku va hi tlheleseni kambe u hi pangalatile na hi ku yamukela ku salisiwa Miranda Babunda
1: Rostin Botela Carlos Matsinyi ka wuhoneleli a loyi a hi fambiseke i
0: Ilario Xivambu kambe ka ku edlela titambe ku na Rogero Nyemangu Antonio Temp na yena hi loyi a rhangelaku xikwata

0: zonke unanga lebyi katlekiweke hi ntombi leyi vudula kunjhani u kona wansi kufuxana na wona
1: mina ni twa vona twa karhi tila vona ngaku namuhla
0: namaxilondondoze nyamutlengini wanuna
1: okay na tshamiseka
0: swamkutanikutani
1: famba usiku
0: usiku leyi landzelela
1: kumbe swo swi ganagana
0: ganagana
1: a swi dzidziyarisi a tolweni wa swi ta vona ramuxa ni kumekele ni rhambiwa hi majaha man'wana ya fika hi tshama hi
0: kurumasin
1: se kumba yo le dlisa ku yini ke eli ya namuntlha na famba kaya
0: namuntlha
1: namuntlha na famba kaya u nga ku masiku ya ku a nga yi kaya
0: ku ni masiku lawa ku loko a suka
1: a nga yi kaya se ni namuntlha na famba kaya a loko ni fika kaya a ni la ku hlamba wa fika ni nghena mindlwini bedweni
0: magwalamintisilatanga
1: se eyo ta dlama mani njhela a loko a swi lava a suka a hume
0: Ndasalana. Hiku vulavula mhaka kutani.
1: Mara swi kahle.
0: A ku nga hlambi. Na kuni muyisa mwana yena vanga ango
1: Ramush.
0: A ni hlambi siku ni siku.
1: Ramush, wa tiva a gwala. Ni masigara. Ni ku ka u nga hlambanga. Para swa dzayeliwa munhu wa munhu.
0: Kuni muyisa mwana ngo leswaku hlamba siku ni siku a hi swinene ku sa. Siku za kusuka ni nsila ya njombo.
1: Mwana langa kuchuka.
0: Ina ka muisa mwana yo mga ku vula va mama na baba. Muisa mwana a bula ni mungano wa kona. Va bula kolonga ku hungata hungata ka. Va vitana ni loko yi chayile ku ntirhweni va kuma ndhawu va tshama va bula.
1: A swi sa stress.
0: Va bula ni mungano wa kona. Se a gola mungano wa kona. Ei. Masikwana lawa ku ni lexi ni dida ku nhloko swiyimo
1: kaa
0: a nseti wa mina a ni modo wa ku loko hi hlivile hi ya ku hlambeni u ni hleka a munghana wa kona ku u ku hleka
1: a ngo mi tsakela
0: a ni swona swikwana loko hi hlivile
1: ni hleka
0: hi ya ku hlambeni u ni hleka siyo munghana wa kunoko muxi hi ku swi tsumbula ku swoswi ke uno anga swi endla swi i khale na swi endla leswi mina hambi tolweni wa masiku a ni hlekile
1: a ku pfuka nga mbama kwalano
0: ni ku a ni nga phuziwi kasi na wa ku hleka ne wa we u hlamba na yena
1: e guje guje
0: inaka na vuya swi
1: Ni xivutiso ni nga lava ku vekela Ramush. A yindlu liya ya ku nyaka hi switaka liya ni nhlanga u nga chala plaka
0: a yindlu ya nhlanga ni timhandzi to tata hina ta khwatini
1: se apulaka mbalela
0: andi apulaka se kungena ndisimbo unga a xandi
1: ina nyowe ka shutizi ni tamulo uko e o ai
0: andi vun kwazi as nge kodeni
1: lezi ni vulavula hi mayaka lama nga kona sweswi wa tona tinyita ku tala leswi kumani na ku timpfula leswi hi moyanyana wutsongo ti fambe kambe ti ni a tisimbi ti ni semende ti ni hinkwaswo maribye mara ti fambe se ei
0: se wena u anakanya ku va u hamba yin'we ya ku hamba hi timhandzi ni hlanga
1: Ni natsamba engati yakukola tiya tiunga akore.
0: Ahenhlo
1: faka plaka.

0: Zawuka nanga dibuwa ke ntombi leyi eh isoku lusubula vula kuso phengi ngitoka ati ngabekwazi
1: na ukuta ta kunya
0: yema
1: na ukuta ta kunya mthla wa jamuka
0: yema kola vaisa vambiri va khomwe ma vadzi ya kuhlangana nhloko tingabekwazi se va vatekiwa vaisa wa xibedela so afika xibedela va tshamile va dahiwa nkamo kama ku leya malembe mambiri manharu na vali kola se kufika nka
1: madokotela avoza vatolovela xibedhlela
0: se kufika nka madokotela ku n'wina ngise
1: swayantwanyana
0: midhamba mita lani ku dayiweni na misukela kaya a swa ha sinisi ku va mima ya ku tshama kola se va boma voko va tsaka va tlulatluleka mpela va suka se va bula hi ndlela wa kapa leswi hi nga hi ngo huma nyamutla xibedhlela a hi nga lavi a ndhawu leyi hi nga kumaka ku tsaka
1: ku va
0: hi tlangela a ku va se hi hanyile si mungonokona kuwa hi swona se va twana na ku va va lava a ndhawu va etlela hotele va nge se fika kaya se va fika hotele mpela va lugara kwarto la lin'we se loko va lugarile kwarto va nghena lava kumbakumbiwa hinkwaswo a mungana wa kona u suka a khonzeka lexiya xa mizinya tikapisela
1: awotera leswi
0: simungona kona hindu u ta tshova swa vanhu wena ba i parava ku ngaku yo hlanya ha ku huma nyamuntlha se u khonzeka lexi a mungana kona ku laha ni nga ta suka ngu ri suku endla ku etlela pama ku wena etlela mina la ni nga kona lani gezi i parava ta vona ku etlela simungona kona ku ha ngu endi
1: tele
0: se a ku ni gezi la wena mina ni ta va laha ni tlhavikela ka mizinya tikapisela se swi munyenyenza mungana wa kona u teka telefoni
1: se a ligara la dokodela
0: a ligara la dokodela a mudyela kapa dokodela hi wena u nga ka telefoni a ku hi mina a ku ya hi hina u nga yi humesa nyamuntlha swa ku swa yantswanyana kambe ya mungana wa mina nima swaku a swi yantswa a ku se mhaka muni u endletela yini na n'wina a va ku hi ntawu hi lani wo tele na hi la ku humula be maje a khole ka lexi a mizini ya tikapisela a nga le ku xika a le yena yi gezi sa ku tabe hi swona hi ta rhumela ambulanse ya swoswi hi ta ta muteka lani xiku ya ni khensile khani mamba kambe ni kombela ku va mi nga ti swoswi tana ni mundzuku ni mixi ni nga yi tlela munyameni
1: ram mhaka yin'wanyana ya ku fana ni yo le vulavulaka yona leyi yi humelele dokodela mun'wana
0: wa tinhlanyi
1: hayi dokodela wa to tinhlanyi a fanele hi muyiza mun'wanyana yale heyi a dokodela laha ni nga kona laha ni titwa i nge a ni bon ni la ku tisunga se ndzi ma ha yini
0: a vutisa
1: dokodela
0: kusuta
1: se dokodela ku ha na u nga se maha swa ku tala rhanga hi mali u hakela
0: u ta tisunga kuve se
1: u hakelile mali ya consulta
0: u ta fonga na xikweleti a ma nga ya tinhlanya eke loko ku leswi swi endlaka loko hi ri ku lomu ku hanyeni lo hambi hina hi ngo ha tiva un'wana u nga tshuka u vona u kuma swa ku na yena wu nge se a swa ha tlangani khwatsi nkoko la kola xibuluwanini swi va swi endlelaka pela ku khoma
1: tihlampi
0: u nga tshuka u nga ku ta teka vanhu lavela
1: van'wana va teka hi masayi a teka sayi ya liboha sena a veka tinhonga a kokala a swidliwana hi sayi le ni mi vonile lomi hi tolo
0: hi swoleswo sini ku yapa leswi swi endlaka swin'wana u nga tshuka
1: kumun'wana a lava ku nghena kola ku nga ni mati
0: na yi hayihayi se hinkwaswo leswo hi vutomi
1: ka nkarhi lowu va ta wu dawu va ngo ya hi tivhikeleni ka mavabyi ya malaria vo va teka michikitela
0: va ya koo inaka se na nge se twa wu nanga nyima ni va ni veka lexi tinhlanyi timbirhi ku nyamutlhaya ni le vulavulavula woka ti nga hlangani kwasi tinhlanyi timbirhi ti le xibedhlele se ti fikele ti kombiwa xibedhlele leswaku a xibedhlele lexi no seke se swi helela hinkwaswo se ti tshama se ti tshama masiku ti tshama tiweti se ku rhanga leyin'wana yi byela mungana kona ka mina vona ku va hi baleka ku va hi u nyimela swaku va ta hi chungisa lava kumuka kaya
1: a nga ta hi chungisa swoswi
0: mina ni makunga ku ibaleka simbona ngona ku sudla baleka njani kwale ngashi bedlela akwa tasibona wena famba wale hande wajuka swaku amuru utshame njani loko ulehile ita kokovela yena baye ku tshele kokovela hansi loko u gomile ungale yanga entamu ita maya ku
1: tlula wani mpulana hinkwayo
0: semngono kona mpela famba a ndzile ka chigase na famba a hlwele phe se aya ya vuya patini ku badla so mngono kona vutsa ku xa ku hlwela akwa vona swa ku muri u lehile kumbe u gomile para hi tsema swa ku ima yuchela hi we ha nwa ha si kumbe uma hi ku tlula eli maka munhu ngona kona ka makunga yena matindekile
1: ima kona ke
0: aka kuna muri la xibedlele nga ta ndawu
1: amara nga hi jivukala risimu leli ya la ku ku ta hleka ni vayingiseti ni wena kola no ta hleka
0: ata kheta yena ku
1: ata kheta yena ku
0: a simula ku hlekisana

0: zau ka wona ngale zwikhetwa ke le zwinga baso swi wena mungise dai hina inga khetha zwone
1: ya mara buduwe
0: eh ya nga khetha lo luku luku hlekisile uli navela mulaveteni
1: nata ku na danga mulaveteni a ti lata siya swi hita ntswa yena la
0: se
1: a ta hleka na hina
0: eh a lungile ubazi wa ku se ku tani bona vulavula ku vona se a fika khoya la enhla ka menza ku akumini mikrofoni vulavula
1: Amadala mwanake ata kola kumba kumeli ya kutsamisa kuyini ke amsinya ai dlango fustre eh swa swidana dana ale bon se ale kama siyani le ntaku ikona a cha stand abakwe marayisi khale ka ko le kama siyani ntaku ikona le kuni mafana va ku rhandza ku dzaha mbange a va swi tivi swa ku ambange swa yila loko va dzaha ya tsimbisiwa va ta ya dyela van'wana loko va dzaha se va sungula ku ndzurutela hinkwaswo wa vona lexi va nga ku yinkhuhle lexi se hi yena nge phele xi yinkhuhle lexi a va ya mikrofoni
0: munghana wa hina Johnzin siku rin'wana

0: gabinet la dogo de la ngene mumwe
1: mumwe
0: mumwe
1: mumwe silumia munhu munitenda a
0: vulavula
1: mara a timhaka ta yena ti nga tiwe hi munhu leswi va ngo yi sinxile
0: swin'wana swa xihundla swo chakaa se vona va fa ku phengelekehle va nghena vambirhi se dokodela ngo i mhaka munhu n'wina se jonzin
1: ango nyisela nani
0: se jonzin a tshamisaka ku ako va hi xikan'we inaka okay lunghile i mhaka munhu wena jonzin se jonzin yango ha wena dokodela ni minte
1: aborolenda
0: se tobe nto wena a timhaka ta kota twisiseka a munghana wa wena ya a munghana wa mina a na mina hikusa a burina ni nga minta hi la yena a nyimela burina
1: ramos
0: eh.
1: Vatho va ku etlela ni matsongwani hi nkarhi wun'wanyani lava se va khupukeke a swi kahle
0: va tinhaka ta masingu
1: a xibedhlele xi ri hi fanele ku va hi endla a planeamento
0: planeamentoikunguhata leswi mi lavaka ku velekisa xiswona
1: kumbe mi lava ku veleka vana vambirhi kumbe vanharhu nakona mi va nyika hi nkarhi wa ku vana lava va kula
0: mi lava va tlhatamana hi malembe ma nga
1: i ta ma va dokodela
0: hi na hi bona
1: se leswi ni vulaka swona lama va veleke n'wana wa ku sungula
0: loyi wanuna nisati wa kona
1: va wundla a kula va veleka va wumbirhi se loyi wa ku lumuliwa hi jowani yeli wa ku baliwa
0: lo
1: se wa wona nyana
0: swaku
1: swini swi humelelaku la kaya
0: mamana ba va rhandzana va olova swili yini se wa pfulekanya matilo
1: ene a swi nga rhandzi mabrinkadaira ya swa ku tlangatlanga hi ku nyovhanyovhana leswi ku yininini
0: a swi nga xi nga swi lavi munhu wa ku rhula
1: se loko va le ku tlangeni se ni ya handle se ni ya tlanga ku pfinyapfinyana swi ku yinini
0: n'wana
1: tsutsuma kwala henhla ka mun'wanyana va pfinyapfinyana laha yena se a matlangelo lawa xa ku tlanga ku pfinyapfinyana lawa a ni ma lavi mina lawa a matlangelo manene lawa mi ta vavisana hara swi hundzile swi hundzile se va famba ya chona se va ya ku etleleni va etlela ni bava ni mamani se ne na bava na mamani va sungula ku tlanga hi ku pfinyapfinyana se xi tlakusa mbalo hakatsongo xi va cuka na va pfinyapfinyana leswiya se xi ku mavona n'wina ni nhlikano ni kawuki van'wana hi matlangele lawa.

0: le palele mangwe motlhai Rui Makaringi. Mfumo wa toropola ka church ya ukari o endla antirho wa ku lulamisa a matshamelo eka bazara lekulu la Limpopo ndzhaku ka tindhambi ta tin'hweti ta Janeiro ni Marso ka lembe nga ka lona. Tani pfulaka ka na kulo ra ntirho Martins.
1: Mfumo wa doroba ra kancencai u karhi u basisa u gwaqa hambi ni ku vekela swimbonyo eka misele leyi fambisaka mati ka bazara likulu ta vuxavisi laya bazara Limpopo nkoveni ka drop. Murhangeri wa xiyenge xita vubasisi ndzeni ka mitirho ya doroba ra kancencai nkulukumba Anwari Kasamu a tivisile leswaku ku ta fika laha se ku gwaqiwile nambe ni ku basisiwa swin'we ni ku finingeteliwa xipimo xa 4,000 wa metro ndzeni ka leliya bazara.
0: Na kwenye leswi kuni ku pumbeka eka uhlaseli la masimu ni xitshungu swihari eka masiku lawa ya ugamu exifundzeni xa le ka Mabalane a n'walungu ka xifundza nkulukaza. Mani Martins a tlhela a vuya xitikini ku va hi nyika endlelo wa mahungu lawa.
1: A xifundza xa ka Mabalane n'walungu ka xifundza nkulukaza ka masikwana lawa ku vonaka ku pumbeka ka ku hlaseriwa ka xitshungu kumbe a masimu ya xona hi swihari swa nhova ka leyi yi vangaka hikuva ke mpfula leyi ineke yi qhingiseke mati ku va swihari swi phuza hambe ni ku pfula ka byanyi lelike swi dyaka.
0: Na ya kumeka n'walungu ka xifundza nkulukaza le xifundza xa ka Masanjena ku karhi ku phakeliwa a mintshini ya ku chambalata a mati. Boniface Novello.
2: Xifundza xa ka Masanjena n'walungu ka xifundza nkulukaza 20 ni mintshini yimbirhi ya ku chambalata mati ya gwedla hi mavoko kumbe hi minenge yi karhi yi phakeliwa eka nhlayo yo fana ya varimi va xindyangu kumbe lava vombaneke hi mintlhangano. Makungu lawa mandzeni ka ku va ku hlohloteliwa a bindzu hambi no uyengeteli la mabindzu lelo. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ni nseketelo hikwalaho ka timali ta FAO, nhlangano wo ka rangu ra nximfumo wa ku seketela ta madyela a misaveni, lana u nga ni nkongometo wa ku va ku hlomisiwa evarimi ngopfu va xiyenge xa xindyangu ku va va simisela ka swirhalanganyi leswi va tlhanganeke na swona ku sunguleni eka lembe hikwalaho eka timpfula ta magindlilambe va twonekeke.
0: Kasa bandla la Frelimo ka Gaza li kombisa ku vindlavindleka swinene hikwalaho ka tihonye ti vonekaka etikweni letikweni la Afrika-Dzonga leswo kwala a xivandza nyongeni. Boniface Novel.
2: Ka bandla la Frelimo xifundza nkulu Gaza xihava lexi xi kotaka a ku va xi nyika alisima hambi a ku hlamula a ku va ku ni ku luza eka vutomi bya vanhu ku hlohlotela swigotso swa vona leswi va swi kumeke hikwalaho eka nyuku kulukumba ndzeni ka ku va va levetelile ta matshamelo yo na byala etikweni la Afrika-Dzonga. Ndzeni ka matshamelo lawa se maka matika ka masiku lowo gama etikweni la Afrika-Dzonga, mukombisi wa bandla la Frelimo xifundza nkulu Gaza Daniel Mathavele a kombisa a ku chavelela ni ku tipatsa eka nkarhi lowu wa swikarhatu swa vanatiko va xanisekaka hikwalaho ka tihonya etikweni la Afrika-Dzonga hambi ni ka vana va matiko ya Afrika.
0: Mingiseti lawa ive mahungu ma nga ni matihlwela ma pfukeli ka mikarhi yi landzelaka. Opeleni.

0: Mwingisetu wa Radio Msambiki Maputu Gaza na Nyambani Hamilosa Itala Himoyo Zela Kashwan Shiangeshi Vitanu Waka Kusegurasa Rodoviaria Weti Ngaka Yona Nzaoka Lukuba Tsongwani Vatavava Wisile Amakaya Akuya Ashkolweni Mfuka Wa Viki Ashkola Shitala Shisungula Ekokola Oshila Vale Shakuba Trali Ni Vatamili Vati Jonzu Tavana Baba Wanelela Intamu Ashtratuini Luku Valava Akukwela Amimova Vaya Lumu Ashkolweni Kashwenge Shakuwa Mbana Mbana Namutla nhloko mhaka itaka na yona ibula ni mtswali mutamili wa Jones utavana tatana Claudia Mutemba lwe atlamsela ka leswaku va chaile va mova va fanela ku va va fambisa kwini Astra Twini na vale kare va shishima vanhu va fambaka hi milenge na kona le mahlweni itabula ni murangeli wa muganga Armando Shiluvane na inavo akuchetela vatswali ni va honeleli va Jones utavana swaku hi minkarhi leyi vatsongwane va vuyelaka axikolweni va vanhu ku shishima atamatsema kanyele Astra Twini Abulu lifambisiwe Fernando Mkachwa kasi Amara Buduya akata michine. Mwikisa titani la ivule kekona kusunguli ni kano ngolokolo hita ni mabulu inga malalamisa lana na tatana Claudia Mutemba yi imuwe kava tamili vati jionzu tavana ekola kakutela kufuliwa ashkola. Nzaka luko avatsongwa ni vatava Nzaoka luku vatsongwane vatababa kumekili ka minkari ya kuwisa minkari ya maferia. Kutani ke asia mintsatsi yu maelanile shumova ifanilaka kuwa famisa shona Astra Twini itlelulata matema kanyel. Nakona itabula na tatana Armando Shiluvane mungwe ka varangeli itlelo mtsamili wati jionzu tavana avula vula itama fambela.
1: Kanumambu Claudia Mutemba mwanyi wa shikunza nzongo chai chai. Mina ni mtuali ni mchailu wa mofu. Ya tiwa inkuini luku isoka shikola tukumisawu lesu yaku. Ala unwa na travesia di peyonshi kumea prosima saundi uma shikola. Tengi reduzi ra velocidade, moderara marcha. Luku kuniwa tsongwa ni batulela kui. E obligatorio. Inyima kubaba tsongwa ni batulela. Echa lingwa nyani pra lingwa nyani. Kwa lingwa pra lingwa nyani pra wakota ku. Baya shikulu inu kuminilu kubwa uma shikola.
2: Kutani luku batuali wani batsongwane va suka ka va fanele ku va va heleketa leswaku va nga tshuki va huwa xitaratweni
1: ntiyiso ku lava va heleketa vatsongwane i vatsongwane loko va le xitaratweni va le hi swivovoxe swinyingi va mahaku va khohlwa ku va gama ka le xitarata se loko hi va heleketa hambi hina hi nga vakulukula hi fika hi nyima ka mapasadere hi vona a mafambelo ya mova hi va tlulelisa hi tlhela hi vuya hini ku fika nkama hi va landza xikolweni loko hi ni nkama a loko hi nga na nkama hi leswi swaku kuno vana lava vakulu vakulu vanhu va kona va nga ni responsibility nyana va swi tiva ku swaku hi fanele ku
2: va dejan
1: ja ha le mutsongo wa dejan tamu za fanele criança dos 14 15 anos se va cuvuka nyana va swa ku seni ku ta mova seni ku ta mova va fanele ku va heleketa lava vatsongo va tlulela xitrato hi tlhelo lin'wani pra
2: kambe laha hi vulavula ku hina hi liko hi entra da xikola kambe a ku tsaliwanga a pasadere hikokwalaho swi nga ni lisima ku va vatsongwani va heleketa
1: hi lani swi nga ni lisima hi ntama nakona loko ku nga na mapasadere loko swin'wana mapasadere a hi nge bali ku inandzu ku fele kwena ali ani kumbe kosele municipal leswi lana koko nga lombe municipal
2: ta wena ku se kulumba municipal swo
1: ba municipal
2: ni ri ka mfumuntu allo wa swoswi
1: ni ri valela se hi municipal fanele ku hamisa mapasadere imbora heka NU devia ser ani mas kuma SDR dinya ku ser municipal hi mahami chumu nyana hi xihandla ku sa funda vatsongwana vanyingi mishu tikani hambi ni news ya swi
2: wa handle ka leswo kwala hi vulavula kuna hi kona kuni tindhawu ta ku xusha kota ku ngata kuni mabaraka lava xushaka ni usiku va fanele ku va ti vonela loko va tlema kanye
1: ntiyiso leswi tiko va ti vonela ku sa un'wanyani loko a xuxa laya se hi xitros hi va le xitros kumbe hi dojem kumbe hi mpana se ala ku tlulela mova va tikuma se ali rei wo nkama lowu la xitrato wena la ku tlatlhanya a ku nyima wena hi tshiki ndlula la leswi ko ku nga na travesiya hi mbona loko mi umova hambiloko va ri ka travesiya loko muva ku nga na travesiya ba munhu hi ku ba munhu hi huni nanzu se na hina va konotiri ku laha hi famba na hi swipimisa swa ku laha ku tlulela vanhu va vanyingi kwalikeri nkama a ku tsaliwanga nkama swaku hi nkama wo karhi ni wo karhi ku tlulela vanhu se kwalikeri nkama ku laha hi swi ku tlulela vanhu
2: se a ku dyondzisa hi lisimali la ku tiva ku tsemakanya xitarati lomu swikolweni a ntirho lowu wu fanele ku va u landziwa hi natera
1: polisa ti-transit polisa municipali na hina vatswali na hina vaxoferi loko u ni xoferi u fambisa movha u nga tivi swa ku wo fambisa movha wa wekwe u fambisani lowu nga ndzhaku lowu nga phambeni u fambisani peyangu loyi a nga u famba hi minenge wa mugiyara peyangu luya umukontrolara loko u la u nyamela movha wa wense a wu nge fambi xitaratweni ku laha u fambisa movha hinkwayo u tlhela u fambisani mutluleli wa xitarato lowu fambaka hi mikonzo
2: loko hi cuka laha Mutemba kuni nkova seniya kuni gangari laha kuni kurva kulaveka yini swa ku va ku fikeleriwa timhangu laa
3: madorada velocidad swa 60 km per hora dentro das localidades kula hi swi tiva leswaku dentro das localidades swa 60 km per hora si hi fanele ku hambiloko hi famba hi sasenta odi reduzira measurement ya 20-30 dependendo da visibilidade do pavimento xikaregadio dependendo da maneira como está a estrada e da maneira como as pessoas estão a circular kula hi ni adyasangu hi ntamu nila xitiko
2: a vatsongwana va tikuma tidyondzo leti lomu masaleni ya xikolweni
3: na va tshuka va tikuma ku ni brigada as vezes lai na terre ku famba ku hi swikola swo kala ku ni brigada yi na terre polisa de transit sa municipal na yina vuvatswali li fambaku swikolweni ni dara education physica ka vatsongwana ni matlhelelo ya kona
2: a va konsedla xikola va titiva tidyondzo leti
3: vat van'wana ni van'wanyana lava swi lavaka ku swi landzelela va swi tiva
2: se mayelano ni ku tirhisa ka manomba ka u te muchayeri hi li lisima lawo malomba loko mi nghena madoropeni
3: alomba loko kuma swaku tengo reduzela velocidad na lomba tengo reduzela wena hi wexe loko fika ka malomba ku ni sinyala va ku hwelaku a 60 metros u 20 metro ku swa kulani u tshinela ka malomba ku lava reduzela velocidad ku sala loko za ku kuma lomba leswaku i dropeni ku tlulela vanhu nkarhi wena wena
2: hi ta londzo ta mukhandli lowu a swi tiva hi te hi ta twa lisima la n'wina vatswale ku hlengela a ku heketa vatsongwana xikolweni kambe u te munisipi yena a faneleke ku va a veka xiyandla la ku sunguleni ntirho wa ku pfuxetiwa malomba sini ya ka pave kusukela nkoveni ka doropa la ka ncence ku ta fika wenela lawa ya khale madiliziwa ku vekiwa ya nyuwana swi ta pfuna leswi a ku vhikela timhangu
3: i ntirho wa kulu swi ta pfuna ngopfu ku vhikela timhangu hikusa ngopfungopfu ka switirho xiya xa pavheni xiya xa kugama a xikheleni xigama swi famba te xikheleni wo xi ya huma kurizamento laya yena va chayeli loko hi laya hileswaku hi ku kandziya hi ku laha a ku na control de velocidade i mintirho control de velocidade xana swinosa xikapesa no xi kontrolamos regulamos swinosa
2: xivyatatihloko
3: ta yena hi toho ti kontrola ku velocidade a ku na phoyisa leyi nga ta hi nyimaku a hinkwaswo hi fanele ku a li phoyisa leyi nyenisaku leyi kula mhani swa karhi swo karhi kula hi aplikara leswi hi nga funda xikoraa
2: phoyisa leyi nga ta tshama leli kostra
3: yi nga ta tshama leli kostra ni ntiyiso yi nga ta tshama leli kostra hambiloko leli kona kula hi li pfuna ku tirha loko ku li pfuna ku tirha ka hina i voni hi fambisa khwatsi mimovha hi chayela khwatsi mimovha ni respect ni lava ku famba hi mikona
2: xin'wanyana loko hi tshikalaka eno hi khulumaka na hi le koho kolomu ka mabayiro handle ka xikola secondary endambeni dosmila ku ni xikola bazi ka xongwaneni ndhawu leyi ku fambaka timovha tinyingi vanhu va ku tala se va ni timovha lomu amugangeni a vatswali va fanele ku va va hlengela ku va va heketa vatsongwana va vonelela vatsongwana xitaratweni
3: futhi ngopfungopfu kolomu amaldeni hi nga vulavula hi dropeni hikuva hi nge fanele ku hi ni adyasound stare ka program aya a ku national dikurwa a ku national travesia de peyonge ala ku nasinali asinali hi le nhlokweni ka hina hikusa a vatsongwana loko va huma ekindareni va la ku tlanga va tlanga la xitiratweni va bela bola kula hi ni adyasound futhi a bola pramina devia ser un sinal de perigo porque basta ver uma bola frente atrás vai uma criança yo lado devia ser un sinal de perigo
2: shot ya ku tsutsuma
3: xitsongwana xi landza bola xa hana mhaka ni movha porque xi lava bola la xona si para mim bola devia ser un sinal de perigo basta ver uma criança atrás da criança vai uma bola aliás atrás da uma bola vai a criança
2: se u vulavulile hi timhaka ta ku tshuka ku ni riphume swo swi ka u xika ku na a tihunguva a va chayeli laha ta tlhaya hi sindzisa xivutisi lexi va fanele ku tikhoma njhani
3: a va chayeli hi ku ni hi ti-concentra a loko ku ni hunguva a movha loko hunguva yo va yinene yi leyikulu a wu voni a semetro ni ya 20 metro xivezi ya difisi leswi swi laveka ku ni ni ta ku nyika hi swifaniso nyana a baxa lexikumbani baxa lexikumbani ku ve ni ma humelela masidente hi mhaka ya hunguva a xitirato hi xivoni loko ampiyoro loko u tlhaveka magezi u henka moya engetela wa ku mphumo siye kula hi famba na hi titiva swa ku laha leswi hi nga ka hunguva ku laha moderata velocidad masi nyima ka ku hi famba ka ku hi nga chayisani movha un'wanyana kumbe hi nga peli ngopfungopfu kula vaxa rixikumbana seni nkova wa tshuka ku nghena xitiratweni ku hawa wa jima seni
2: se ku li matsongwana lava ku huwa hambi ku nga lela ndambeni doximile hi kulumaku hi le kona ka tindhawu tin'wanyana va tshuka va famba va kuma va longolokani xitarato movha wata a va hambuki ala ta ni hambukela swa twala leswi
3: a swi twisiseki hikusa a xitirato hi ntiyiso yi pfuna ku famba movha a pfuna ku famba peyan ku va ni mapaseyo pfuna vanhu va famba kona soke swoswo hi nawu a nga nawu kada munhu a mali leswi a swi lavaka hambi swi nga le nawini a le a ta ni hambukela u ku kandzi a travanwu xi wa makaliso u n'wi gomulile ku yena a ta yi u ta ni hambukela soko dlaya munhu hi ku dlaya munhu u dlayile a ku na ku ha mina a yo yala nyima xitiratweni u dlayile se ku laha hi ti vonela ngopfu ka mhaka
2: leyi lava ku thuva va ku rekodlera a switsongwatani lomu amugangeni va maprivado ke va fanele ku tikhoma njhani
3: ngopfungopfu lava maprivado a loko u pakele swivanani ku swivanani loko swi le movheni wa li karo scolar viatura scolar yena mushayela nga na swidanda wa movha loya hi yena tenge a fundisa vatsongwana swa ku la mutshama ka switulu muka switulu mutshama kolo ha para mudlela movheni hi ku movha lowu mundzuku loko se ku tala hi mahele ntiso ku ta ka wa ha ulapi kula loko ni xikolo hi kuni ora di interval bra la shar vha la shar na xikolo na unukaro se kula hi va sensibility ra vatsongwana pri ku ntsongwana luya hi ye mulungu wa mina antsongwana luya i n'wana wa mina hindlu leswa ku ha vatswali va ku va ni hakelelaka mali ni hakeliwe hi n'wana loyi ku loko n'wana loyi a nga exikolweni a ni nga ta yi kuma mali leyi
2: a vabholi lava van'wani va chayele handle ka va inkarikado vachayeli va mimovha va xapelo va makuma
3: va makuma hi ku ve ni axivezi va nga swi landzeleli hikuva a xapelo sempre wa swi tiva tshama jayeli a xapelo a tshama jayeli wa tshuka u veka nenge u nga se petaliwa wumbirhi yena se a rankari wa ku va ni wiso wa ku ni rivaleli baba se a tsutsuma hi ntama ku va tsutsuma ku loko nga le ntsutsuma va khola movha wa wena swa karhata ku la va wu kuma ngopfu lomu ya xitrogaza
2: hinkomo hi tlhelisile ku va hi wu nghena a nkarhi lowu wa wena u hlamulenyana kutsongo hi ta ku nyika mikhandli lowu ku va u helekela marito
3: hi ku tsayitsiya van'wani va makwerhu vatswali vachayeli va mimovha ku la hi pumba tinghozi sikondruxi no bebe sibebe no nkundruxi ku ri ke loko se u phuze byala u lava ku fambisa movha a nqondo se yi ta wu kwela swin'wanyana lava nge a va jiki wa u la ku jiki mama no bra perigoza ni tsatsiyela va makwerhu lava va nga ni vatsongwani lava va fambisaka mimovha lava va heleketaka vatsongwani exikolweni ku la hi ni ya tesangu hi ntamu ni masident
2: a vatswali na vona u tenge va va heleketa
3: exactamente vatswali kumbe vakhudlwani va vatswali lava vatsongo lava va heleketana xikolweni va tlhela va va tekana ku ri ka kora muntu flux di viatura
2: timovha ti tele
3: ngopfu hi ta hetisaxavet Claudio Mthembu
0: vana va yingiseti va Maputo Gaza na Nyambane haya mahlweni hikuva hi landza mabulo lana ya Seguranza Rodoviaria a lisima la ku tiva mafambele a switarateni ndzhaku ka loko hi ta va hi bolile ni muchayeli loyi Mthemba lana hi ta twa murhangeli wa aldea Fidel Castro lin'we leli nga gamakana swinene na Bayron Ndambeni Dosmile lana ku nga ni ntalo wa vanhu va tirhisaka xitarato leswi Strada Nacional numero 1 tani tatana Armand Shiluvane hi ta bula na n'wina hosi mi endla ntirho muni laha ku va mi dyondzisa a vatsongwani ngopfungopfu ku va ya eswikolweni leswaku va nga kumiwi hi timhangu ta mimovha hi nga va vatsongwani hi nga va lavakulu
4: Armand Shiluvane lexi xi endlaka sweswi i ku va hi dyondzisa vatsongwana va hina a machapelelo ya xitaratwini hikuva tinghozi tinyingi hakunene timahekaku se ha chumayela mejuni ka marihoni yawo ni ka vanhu swaku heyi loko mi fika xavini tika u nyima u tsuvuka swa ku kuta movha ku timovha ke u chapela u nga yeyisi movha hikuva u ta ku heta vutomi hi loyo ntirho yiliwaku na wona swi ta nkarhi yena u lo hingaka wona
2: a makwayisa matshika ma tirha lahaya intrada xikola a xikola ndhambeni dosimela
4: ma kona ma tirha matirha so ku vo ka ma nga kumeki hinkwawu nkama kanjiwo ma tirha kuma ha va pfuneta ni hina
2: hi tlhela siseni loko hi cuka a simintela ku lomba a municipal ya ka ncayincayi kambe Fidel Castro yena wa tsemakanya nghena laha hosi
4: a simintela hi yo ri ya yin'we
2: a Fidel Castro va lahla kola
4: ya Fidel Castro ngon'wanini municipi yi lahla kola hikuva
2: va tsemakanya xitarato
4: a simintela ya hina fika a municipi a nghena hi kuma na hili na yona se ni sweswi a mobilize sound lowu wu kona ndhawu hinkwayo hikuva laha hikuva ku chapelaka vanhu hi ntamo hi kombile leswaku va hi vekela amarobeti para ku a mimovha yi famba kutsongo manjhe koteki ni sweswi hi yini ku phindaphinda a ni ni district para va ta hi vekela maxapa laya a swi koteki ku ni ximovha yindlwile ku tsutsuma hi ntamu laya ku eswimitela
2: loko ku tshuka ku ni xilahlo
4: i problema lalikulu swinene ngopfu ku hambile ko yi yimisa movha ku laka va nga la ku nyima wo ndlula vona ku vanhu vanyingi va tsemakanyaka
2: ani vutomi lavo li kumeka
4: libeli hansi swinene
2: emangwini se handle ka leswo se a swi tiva swa ku alomu aldea Fidel Castro ku ni exikolweni ku ni xikola basika xan'wanini ku ni ntalo wa vatsongwana naswona a vanhu vanyingi timovha se ti tele lomu amugangeni i ntirho muni mi wu endlaka leswaku ku basipiwa vatsongwana
4: hi ku huwelela mugangeni ni swikolweni swa hweleliwa
2: ta dyondzisiwa
4: swa dyondzisiwa leswaku teke va famba vatsongwana va tshemaka leswitati va tiwona swo swi halwa mhaka ku ve a vatsongwana va ya xikolo va nga hakulelisi edojimile va kumeka sini ya va ni tidyondzo ta vona so ke a makondiso jami si khangana hikuva hi swi lava leswaku vatsongwana va nga hakulelisi hi ku ta pfuna hambini wusiku va ta swi ni dojimile va ta pfuna swi swi yengelaka maproblema
2: lava va tshukaku va famba na va dakwile ka ya xitaratweni ni va ka ka njhani
4: va dakwile munhu exitaratweni a va gwesa kumbe nga fambi na midakwile hikuva midabiwa hi timovha mi nga swi tivi swa tika manjhe munhu loko se a dakwile munhu para ku mi yangula hi ntirho wa ku hola ku mi swisisa vutomi ku a tlhela a rhuketela wena
2: wa ku jikela
4: a ku jikela a khomi ma michumu wa ku ya nga ri yona kambe hi halwa naswona swilo leswo
2: hi swona
4: hikona
2: kamalo wa ushika kutsuka kuna tihunguva kuna timpfula a ndlela inga woneti iri tumunhu nga la ku lisela vachayele lava fambaka a xitaratwini va hetiwaka swoswi
4: ni vona vachayele va faneke va swi tiva leswaku a nkamalo hi nga ka wolo a loko li phumile munhu wa hlwela ku vona movha a va layithi magezi parapla swi vona swaku ku ta movha si ni yin'wana a swi vona swaku ku ta movha si a kota ku chapela bee hikuva loko un'wana layithi magezi ku phuma a nga wu voni movha n'wana a wu vona se wu ri kona
2: se ka vatsongwane lava va sindzikaka a ku dyondza nga va madoropeni nga va kola andamin dosmil a vatswali va fanele ku endla yini
4: epa a ku na ndlela yin'wana yi nga ta yimaha a vatswali ku gongondzela ka vatsongwana a mafambele swa ku va famba khwati va nga kuma entinghozi hikusa antsongwana a wu fambi na yena o huma a famba yena kuxipela ku ve se a famba be ku leka ku veli hina hi lwa ku na swona ku ve hi va komba ndlela ku famba prava fika xikolweni va tlhela va kota ku vuyaka
0: hi khensi swinene eka tatana Claudio Mtemba na tatana Armand Chilovani lava hi buleke na vona ka nongoloko segurança rodoviaria dyondzisaka hi ta mafambelo a ku veni ku nga endleki a timhangu ka minkarhi leyi a vatsongwana va tlhelaka va vuya exikolweni ndzhaku ka loko va kumekile ka maferia hi amukela ku losela ka Fernando Mukhachwa na Amara Buduya na hi kongoma Maputu Gaza na Inyambane.

Ivunanga kele nubako Augusto Nyamgovela loko ai complete sale sem la ke lembla 2000 stalga spinda i 2013 kambe kele lembe swibe kambe swita chela usiwana eka vana shunza nkulugasa lana ndambe ibeka i dumela shunza nkulugasa i singotene nyenye kulaba va unzek nakona ke itava epokalatana swinwe na ikuta salisho kuba kembera mukiseti kwela ka vika ina kambe kula kuva ulonsopota endlela leyinene akukulungela ka wena kwaloko ka vik loko kempela u kongobeli kuva u tava u kumeka eka mikhuvo leyi yali naku ni kuva mukiseti u kulungelini kutekana hambi ku yamukela certificate xo karhi ku hlanganyisa ka malembe kula kuva kempela u vani ku ti khoma endlela leyinene loko kempela u phuzi byala swanele ku va u nga nghena xitaratwini ya swona loyi xi wona kun'wana i vurava ku kulunkarhi ni vunanga lungomisambani

0: Usukela kaxoxi, mudivela ni santo, meia noite, kwatlasa 5 horas, ixuxa xikangwe.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

abe na ntofu matsinyi na tima matsinyi loko ku rivalela kasike a le rivalelo mi yingisetwa ku rhandza ka nchumuxa lisima ngopfu swinene hambe loko a hoxile vhela a fanela ku rivaleliwa hi tiveka n'we leswaku a nga kona munhu a nga ni xidyoho xa ka lexi nga fanele ku rivaleliwa kambe swi na tsima ku tsundzuxa leswaku vo ta kota ku rivaleliwa swo lavekaku va wu tsundzuka leswaku johile vo tiveka hansi hikusa wun'wani nkarhi wola ku rivaleliwa ntsena a ku yanakanya swa ku wonhile a ku tiveka hansi a swi laveki xitanuki ya muyingisetwa ku rhandzeka swa laveka ku va hi tlhantlha swivi hi tlhantlha leswi hi nga na swona etimbilwini ta hina hi kota ku rivalela kasi hi ta chuseka hikusa loko hanya u nga rivalelanga mun'wana hi ku tibohela swiviti ha wexe hi le ka mianoti hi tlhatekela 28 minutos Carlo está asunto que matou a Rosiana Jaime. Não vai com o gacuate cunhada.

0: Xitano ke ta ikumisa ku yini nhlamulo mungisetwa ku rhandzeka hikusa ku nyada se anga hana rito se anga hana rito ku nyada va mu khome marito va mu pfale nomo hi ta ku yini ke kambe hi navela ku va kunene mindyangwini ku nga va na kurhula ku nga va na ku tenga nkarhi lowu mungisetwa ku rhandzeka hi ta va hi ku vuyisela a nongonoko wa ta majela manene ya mahlweni ku ku navelela vuyingiseti byinene ka mitirho ya radio mosambiki hi xiyimo xa dzonga ka tiko.
1: Mavela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

0: Halo Sela muyingiseri wa ku zhandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseri wa ku zhandzeka ma tshamela makazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byeswo hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwaswo hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byeswo hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakho lowu bindzuliwiki hi mavoko yakho u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu. Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo a nga va hi ku hamba masimu a nga va hi ku va hi tihambela a minkanteru a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseri wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana masalada ni swin'wana hambi hi ku bindzula ni swo switswama mihlata mazambane hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa mi rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metadi do dia ili ni ndzhuti por example a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a dyambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava igama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi ri karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi ri karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta famb ti ta.

0: 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro kambe hi fanele ku va hi obedecera lana ka kugoma hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gama ka 3 metro loko se hi demarcarile a tikantero ta hina a distância kumbe ku hambana ka kantero yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbani 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantirho leyi pela ni nghena ka kantirho yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5 se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba adubação de fundo xilungu va swicha swa ku ya adubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu xikimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla amakaya se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu xikimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matandlaweni se leswi hi nga endlaka swona ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero loko hi xi chetelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava
1: leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi wani maencela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina
0: a loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona ni ta dara example hi makhofu loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava mali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance ya kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lomuyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi cha leswaku technically leswaku i selage hydrica loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage idrika lomuyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makhofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba adubação de cobertura adubação de cobertura hi nga li endla 10 dias depois ka ku va hi byalile se hi ma adubação de cobertura i nga ku chela adubu lomuyana ka timbewu adubu leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni amakimiko tanihileswi a timbewu leti hi ti byalakaya a hi tirhiseni a xitrumi se u teka a xitrumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga tshuka.

0: nkama wun'wanyana a khu fulifa kumbe mbewu liya yifa. Se loko yi chelile xitirumi lexiya hi famba hi cheletela switsongotsongo, u nga pima hi xitampana lexiya xa refresh ku leswaku u nga tshuki u tata. Se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile, se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava. Loko miya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumaka laya ndzeni, ha ku cheletela misava hikusa a ni letateka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya. Se hi endla u nga ku yo hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega. Hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi, nakona hi nga hatleni hi tsutsumela hala ka makimi hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana, hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana. Hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khayakamba, hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela amakini ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana, ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina. Hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a 1 kilo ya xinyalana, a 1 kilo ya xinyalana i ekivhalela a 20 litru wa mati. A 20 litru wa mati yo kandza xinyalana, se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya. Se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao. Se hi teka xa ku vuthela hi xona, kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margoz. Naswona hi nga endla hi mpimo lowu wa wun'we a 1 kilo li ekivhalela a 20 litru wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru, se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori, hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti. I swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi onha a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika. Swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu, hikusa makofu ma wortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas. Makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão. I mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawu ya man'we ni khensile.
1: Marito ya lisima ku one hi zhantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku zhantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake. Swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byebyo. Hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina, kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi. Ku byala makhofu, tinyangana, mbowa, alfas, ximat, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi. Nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani. A ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya, u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana, u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku xandzeka swa dzingana, hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a mahencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasa lani u chasiki ku wene hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikwala ka Madela.
3: Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

Mingisati lowave nongonoko majela ni vutomi byinene lowu hina ku tshemba leswaku vu hisi dyondzo yikulu eka un'wana na vun'wana ka hina hi ta tlangela loko hi dyondzile xa ku karhi mayelano ni leswi hi fanelaka ku swi landza loko hi ri karhi hi byala timbewu lomu mintini eka masiku lawa ya ku gamisa kumbe ka malembe lawa ya ku gamisa vhela swi voneka ngopfu swinene ku hi teka ka vatshametiko hikuva va byala xa ku karhi laha ndyangwini kasi ku va hinkwaswo swi nga helele le bazara xitsongo ni xitsongo ta xi kuma le bazara loko u lava tsheke bazara u lava matshembu hi bazara u lava swo swikhofa ni switsongo ta chela ka sopota a swi kumela bazara swi tsavani hinkwaswo ya swi kumela bazara kasi ke hi na mukhandla ku va un'wana na un'wana a nga ti endlela swa yena laha ndyangwini xi tani ku landza tindlela tinene ta ta mabyalela hi swinene swa lisima ngopfu swinene leswaku ni ntshovelo wa kona wu ta va lowo wo tsakisaka hi le ka meyano yi titlhatekela 50 idoish minutos.

0: Mwingisetati kweni la Msambiki ileka umaora.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mentiro ya wa shishimu shadzonga katiku mingisetile ya kama shweni wa kufikisa laka mpontilo wa namotu. Kasike shoshe itakuramba kubahi kufikisa la shi intana shaukari maila nulishu shanywa ka iwa tamitiko kupungu fukale mbele la 2026.
2: Vumboni dzamina zvinga chincha vutomi ni mahanyela ya wena.
3: Lowu inongonoko wa Radio Mosambiki.
4: Leno itaniwa kumwana nongonoko lo vulavula ka xintana lexi hanyiwa ka hi vatshameti ku vanga lwanga ki va doropa la ka chincha nyamukhebula na mani
5: mamana Rabeka
4: mamana Rabeka loyi nkarhi lowu kumekaka eka ndhawu ya ku yamukela ka yona lava va xanisiwa ka ndambi na ta hi xifundza xa Limpopo mamana Rabeka muti muta kumekisa kweni lana munga kona swoswi
5: halana hi kumekile loko va holelele va kumati mati va holele ku se mati makhanganisile tindhawu aka hana ndhawu ya ku u nga famba u rhwala michumu u tamela nchumu no kota ku teka mantsongwani loyi ni nga na yena ni mukokakoka na ni rhwale xijumba lexaku ku ni swakuga swa ku ni ta fika ni tseleka a ga ni xibalwani xa ku finingela ni famba hi ta fika apontinya laya ka xibuluwani xa vaxima a pala ku ni khakuka se na ni huma noxe ni n'wana swo kumeka se swi ni chavisa ku mati se matsutsuma hi ntamu ma dyosela ku famba ma ya phambeni se ni kuma ni ni jali n'wini ni khoma ri khoma n'wana ni ni dyosa ni huma hake ntela nyima la xibuluwanini se ni ta maxapini ni ta fika ni kombetela maxapa ni ta fika la apartile ni kuma xapa ni vutisela ku za ni ta ta fika la a ni humesiwanga hi movha wa ku ta u tata hi teka leswaku u teka lava va ku hlupheka nati ni u ta hi munenge ni n'wana wa mina hi za hi ta ta fika la. Se hi leswi ni nga tisa swona mama.
4: Vuleswaku mute hi loko swi holeliwile a va nga ti va holela masiku ndzhaku kumbe a mu swi kholwela nkarhi ya va holela a mu nga swi nyimelanga a mu le ka matshamela wani
5: a masiku ndzhaku hi swi twile swaku holela swaku sungula leya ku sungula ndhambi hi huma leswi hi hume hi swaku humanyana swaku yantswanyana hambileswi a ndlela ya hina yipirigo a yi fambeki ku famba ka ku hi lo bundi sembe hi huma hi tata tumbela nyana a ni nga tanga siku ni na tumbela ka pirimo wa mina a Patrice makhwa ku makhule mati ni yana kona kona swaku makhwa ni ta teka n'wana wa mina tlhela ni mukakaya ya fika hi tshame ya heta 3 days ya ku tala alawu mune va ku kuni mati a mati ya kumata hi kuni maka hana mati mukala ku hemba mo khwa mati kuni hi tiva swa malembe mo khwa mati hi tshamanyana hi tshamanyana a loko ni suka ni mixini ku nana bhanyana timbuti kuma swaku hey a mati ma kona loko ncuvuka a combesa tidiba mati sen ni va ni bohaka ku timbuti a ni halanga ncumu no fika ni vavhesini ya kuku mina ya famba u ya kwini kumati hi lawa ma fikile a mati i va cokompela mati ma fikile no teka n'wana wa mina teka swibancani swimbirhi a nkwena ni humesanga nchumu a teka xibalwani no teka nonisa swimpungani leswi swi nga ri kona chela ka wa man'wana no bohelela no teka n'wana wa mina a hi fambi n'wanaka
4: a ka ndhambi ya ku sungula leswi mu nga tlhelile mamana Rabek mu swi kotile ku va mu suka ni swilo ka ndhambi ya ku sungula kumbe a swi kotekanga
5: hi humi na swo swilo maxa hi humanga a mina swi fikanga ka ni mi nga ya kona hi ku loko hi huma se ni wa vhezinya wa mina a ni movha a tekile a swifuyile swa timbuti a bohelela lomuya ka mani a sika movha para ku kota ku huma na swona a pakela ti a pakeleli swinyingi phela le movheni u tekatekanyana swin'wana hi peta movheni leswi swa mapatu yini swo fa ndlela a swi fikanga ndhawu lama nga salelaka hi lama nga samahambani mati hi ku tala ka wona se a ya fika sele timbuti tin'wana ti file ku tala ka tona ku to kamana movheni maxa hi muvekelanga nandzu leswi a lamulela a wu tumila hini yo teka timbuti tiya hi ti tirhisa hi huma ka tona a swa timpahla mamana ah mavona ni nga bisa a yi tekanga nchumu ni tiyindlu ta hina ti fambisi swoswo hambi swo swa hi muka yo tshama ka gqeka u tshama ka xinka no dzima tinguvu mahinki loko tichonile u kuma ku etlela ni n'wana na hi ku leswo hi ta zama maqhinga ku kumbe u ta za u kuma swinhlangani swa ku dzima xinka ni ta kumaka ku tshama na va kumati hila ma fiki hi tlhela hi tsutsuma hi humisa swoswo ni swo swi ngo u tshama hi nga lasindlo
4: Se leswi mu nga zamile ku tlhela vhela loko mati makombe ngimakwa ka xiyenge xa ku sungula, loko mu kuma u zama ku sisimuka a matlhela ma vuya mati, mu titwe njhani hi nkarhi lowuya? A swi mi nyikanga gome hambi la ku huma, mu titwe njhani?
5: A gome ri va kona maxaka, a ku na ntiyisa ku tshama ku famba, hikuva a nkama ku fauka hi fambeni u fikile, u ta tshama u ta tshama. Loko loko ma fika mo kukula phe ma ta kukula, lava van'wani va nga ha sikisela, van'wani va kona va nga peredela vutomi hi mhaka ku yala a sikisela munhu, kasi uya swori ku na ha famba yini nta a hlupheka a phambilini van'wani va makwenu lana va nga ta va kona hi za hi huma hi kumbeka ku hi ta tshama la sendla.
4: U vuli swaku aka xiyenge xa ku sungula u kongome ka prima wa wena Saint Patrice, kambe lexa wumbirhi a wa ha yanga kona, i xini xi nga endla ku vonga hi kosini
5: ya ni voni matshamelo ya ku hamanena ni hlayiseki ni n'wana wa mina nga hlayiseki na loko a n'winyi wa muntu u tshamile mama a nga ku nyiki a ku ga ku ni mpimo leswi swa ku wena u nga hange ku wena xaka la wena wena loko ni naswo loko u ni naswo wa mukonda swaku i n'winyi wa mina se nyamukha u nga hlupheka a nga ku nkondi swi kumeke mbilini ka mesi ni khunguvanyisa.
4: Kambe ko Patrice a wu fambi hikuva a nga yo ku vitana kumbe wena a wu yo ya gongondza xipfalo ka yena u kombela ku lamuleliwa?
5: Ni vitana ni ya gongondza xipfalo ni kombela ku tumbela ku sasekaka ku ni mati.
4: Eka xiyenge xa wumbirhi u vula swa ku fike u khwela xapa u lavetela ku ta fika lana, loko u lavetelile ku ta fika lana u kumekaka kona swoswi u yamukeliwe njhani, swi vi swi vevuka va vileli ku lava ku tiva swa ku ta hi kwini, a va ku karhatanga u nga hi dyanyana katsongo leswi nga fambisa swona?
5: A loko hi fika laha va hi yamukelile kumi vambirhi i ni vanharhu va lela ndlini na xipfalweni, va hi yamukela va hi veka va hamba na hina va hi komba ndhawu ya ku tshama ni la. A ku veka kwako hi ku loko u fikile va ku yamukela va ku nyika swa ku ga u komba yinga swa ku hetlela la. Se ku ya fika masiku ku ta fika swa swibalwani ni masangu va ku nyika xisangwani mbala ku kuga va ku nyika nyana swoswi va ku nyikaka u nga khale ku yi va nyingi swoswi ku kumaka swo hugaxeka hikuva a swo va kona phela va nyimela ku na va nyikiwa phela va tata za va kota a ku sweka hi mfambo lowu hi nga famba ka wona.
4: Hi swona a leswi mi nga kona mi kumekaka mulilana mi vona hinkwaswo leswi mi swi hanyaka, mi ehleketa yini loko se va ta ku mati makhwile hi ku hetelela, mi ehleketa ku tlhela mi ya ndyangwini kumbe swi kona swin'wana leswi mi ehleketaka swona?
5: A ndyangwini ha yi pimisi ku tlhela hi ya kona ndyangwini, ho ha yi pimisa ku tlhela ya ndyangwini hi ku kala ndhawu, loko ku ni tindhawu ta ku va hi pfuna ka tona na kombela swa ku va nga hi pfuna loko se hi hlupheka. A se ni ya ku twa swa ku haga kona u nge he tivekele ku ya pfuxa muntu ku ya rima ku tlhela u ya lana u nga nyikiwa para u tshama kona.
4: Loko a doropeni la ka cinca hi vo a ka ha na tindhawu ta matadlawu hi ku sala vona swa ku doropa leli likulaka liyaka hi ku engeteleka ntsengo wa vanhu, mi nga pfumela leswaku va mi nyika tin'wana tindhawu ta ku hambana ni doropa la ka cinca?
5: Ni nga pfumela hikusa va lwela vutomi la yini.
4: Mamana Rabeka u vuli swa ku u tile u ta huma seni ni ntsongwani, i ntukulu kumbe n'wana?
5: Ntukulu wa mina.
4: Se a mhaka ya yena ya tidyondza a nga dyondzi lomu mutaka hi kona, kambe mute mi huma hi xifundza xa Limpopo ku hika ko
5: Vandlovukazi. Se tlhelela se ka ximanga a dyondza segundu.
4: Se leswi mu nga lana a tidyondzo ta yena ti fambisa ku yini, swi endlisa ku yini?
5: A nga kumanga ndhawu ya ku a ya dyondza lava ti va mahisa swa xikolweni ya ku va ta pfa va nga ta vatsongwana va pfumela ka tiya, a hi swi voni ku famba ka swona teni nyamukhatlhuni a swi na ndlela.
4: Se ma pfumela ku va hakunene muti wa seni ya ka Ndlovukazi mi wu tsikela ntsena ku ya rima masimu kasi mi ta hanya haleyo?
5: Na pfumela hina.
4: Se leswi swi kuluzekeleke mamana Rabeka u ehleketa leswaku u ta swi kumisisa ku yini? U vulavule hi ku vuluzekeliwe hi timbuti, u luzekeliwe hi mapatu na yindlu yi wile, u ehleketa ku va leswaku u ta swi kotisa ku yini ku va u tlhela u kuma vutomi la wena hi laha u nga hanya hi kona?
5: Leswo swi ni pimisa leswaku a mfumo lwana u nga ta vonaka ku u ni pfuna hi kona ku ta va ka vutomi la mina ntaza ni kota ku kumbe ni ta ha kota ku khotetela ni zani khavinyetela na va ni pfunile swaku va ni vekela kumbe xiyingwani kumbe xini ni tshama kona u nga ta va ni pfuna hi kona.
4: Hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka hi karhi hi kuma xihintana xa vamana Rabeka loyi a kumekeke na a xanisiwa hi ndhambi na huma bileni ka Ndlovukazi loyi ka nkarhi lowu a kumekaka na hanyaka ndhawu ya ku yamukela ka yona lava va xanisiweke hi ndhambi a doropeni la ka cinca hi vulavula hi xikanekisweni xa hi Nyamisa. Nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta rhulanyana katsongo kumbe ta mindanyana marina hi kuma vunanga.

0: abe vunanga mo ikisetwa go rantse ka lele le kumeke haleno ka nongonokolo nya mphembola kana mamana Rebek mongwe ka laba ba kumeteke na bashalisi wa hindambe mamana Rebeka hetule xienta na xaku lo yanga swikota kuva a tiponisa ka vutomi bya yena ndzeni ka ndambe leyi yi taleke na anga yimelanga kuva hakunene a khupukisiwa hi mabonti yena a ti vonele ndlela titamele ntsongwana wakwe a va huluka vutomi kambe ku ni lava va kalaka va nga swi kotanga a ku endla leswi mamana Rebeka marito munhu u nga ma siyaka u ma siyela lava kunene va ku loko va huweleliwa leswaku a va hume va haya lava ta misisa va tshama swi nga ndlela ku va masiku mataka swi nga ha tshuka swi humelela leswaku va nga hundzi ka yona mhaka leyi ya ku va va endla nkani
1: mina ni siya marito ya ku mina mun'wana na mukhutaza mun'wana mun'wana loko ku langa ku hema kwe hi huma ku tiko leriya ni bolini amana lembe ni lembe matala ku ta fika lana sematovo ngo to fika ma ku teka xikan'we u lova u tomi ku masiku ya wena masiku ya mali kona ku lava ku hi tilenela ku hi huma hi kombela ka mfumo leswaku u hi hambela a tindhawu leti ti nga ta hi veka lomu magangeni hi huma le ka mati hi ta ya rima ku rima va nga ta tshemba ku rima hi ta ya rima leswaku hi ta pfunisela mfumo ku hi ti hlayisa
0: Kishona kan mam ikhetsile mo ikiseti ave nongonoko lowu kunene kumeke xintana xa mamana Rebeka
2: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
3: lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.

0: Mulher tem força.
1: Que vamos nós,
0: Anga
1: garota
0: kona wa
1: linda.
0: kufana na mina ako anga kona kufana na wena wa matimba ku vule chakazi mu yingise twa ku rhandzeka dza ka kuva hi twi xi hi ntana xa mamana Rebecca loyi kunene ku sunguleni ka lembe loyi kumeke na xanisiwa hi ndhambi kasi a kotile ku pona a tshemba hikwalaho ka ku rhandza ka Xikwembu ni hikwalaho ka ku va na yena va hi tekile hi sekile ku va a kota ku pona yena ni ndyangu wakwe xitano ke mu yingise twa ku rhandzeka matimba leswi lavekaka ku va ma ri kona kambe matimba hi makuma loko hakunene rhangaxe hi pfuka hi pfula matihlo se khensa Xikwembu lexi lavekaka ku va hakunene Xikwembu xi hi nyika vutomi kasi leswin'wana hi ta tivonela hi ku sani rito ndzhaku ka masiku ri vulise swo swa ku un'wana na un'wana a ta hanya nyuku wakwe lexi faneleka ku va hi yimela swona ka Xikwembu ku va xi hi nyika vutomi manoit kasi le ka uma hora hi tlhetekela 21 minutos karilo hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga ta ya tsundzuka Zahara.

0: Prajaka wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela seni ashikani ke social makuplani shifundza sha Njongwe ni kolomo shifundza nkulu Gaza mailani kuva ke ibula kandi kuri kulongo shundla sha madarala ya vusiku nina mrabwa wa inalana lweke muyanzeleke atavula vithu ni ku entero monlo au landzako yala sela lipelile
1: opelile mina David Di Fernando Mabodi
0: ba Mabodi entero monlo au landzako
1: mina ni mshavisi wala makuplani
0: kantero lo landzako wa bara ku sungula khale kumbe lembe mona
1: ya ntsungule khale
0: uni male manga kana ulanza
1: ni 23 years
0: ka 23 years le inkwayo inshini swo hlangana kana swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swi zathu kambe ka ntirho wa wena
1: ndzeni ka ntirho unge swinge lunga khangana swikarhato ne le ntirho manje komu nga ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ni tsandza swi tsandzaka
0: kusukela ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tala wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mara sweswi hi nga ni yo magezi ha kota ku iftirhanti ni wusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikalo
0: mi tolovela ku huma nka mama
1: ya midsemana hi tolovela ku huma 20 mahora se a fin semana jola ku mama
0: kambe hi swi swikarhato mi hlanganaka na swona siku ni siku
1: ya swikarhi siku rin'wana lin'we hlangana swikarhato hato ku vaka ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va li kola va

0: siku ya ku ivezi nje mina ninga ni mutiri ya senior ni mali swako kuni vafana se va bhaketelaka siku ni nkama ku seni famba laha tihunyi ni famba ni lava tihunyi ni ekona hi noche ni kwala madaka ni lava movha ku khemela madaka malisinya majini masiku ya kulaya vo bhaka vafana maolari angoveni
1: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu vangani
0: na va bexikatiri sempre baza nini malinyana ni va vita ni tiva gama ntirho ni nga va rhuma vo hangala sensani tivone swi swi kota
1: ka ntirho lowu taka na wo endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela yako
0: epa ni nga vula swa ku nakona ni akili swa ku a yinci ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanya
1: kambe a ko va chava hi yona i swini leswi na valaka ku va
0: ya na tshemba swa ku va va nyiki njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolaria van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama hi ku pfuka u tshama ndlela leyi to kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga ko nga swiswa ku ya karhata se na ku na mvumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi sukula
1: swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela ka nga vutisanga
0: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni ku ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi kona nga phazama ni ta kombela rivalelo
1: swona ni khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni student matirhelo ya hofu siku nyamuntlha yi buleke kusukela xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasa nakona kulowu bindzu rake ni kombisa wa mina roxtino botela

chocholoza van'wani va vanuna ku vule Matsu va Demash loyi kunene a hi pfuleleke a tlhela hi pfalela nongonoko lowu wa xihundla xa matirhela ya vusiku. Matirhela wa nyamutlha ma tisiweke Mpfhukeni hi Mahaxi kulori Roxtino Botela hi lava ku tlangela swinene loko a hi tisele nongonoko lowu, hi lava ku tisela loko hi lava ku tlangela loko a hi tisele xihundla xa leswi un'wana na un'wana kunene a xi endlaka ku va a kota ku tirha a rizari ya haxe ku sa swi vevukanga muyingiseti wa ku rhandzeka. Ku na xihlahla lexi ngo wa vusiku ri endleriwe ku etlela, kambe hikwalaho ka ku sindziseka ka matshamela ya swilo swa misava va kona lava va tirhaka vusiku, va kona lava ngo vusiku va yimile xitani va navelela ntirho vunene, hi va navela ku va nga landzisa hinkwato tindlela leswaku va nga khotsiheli va nga jovoti va nga vi na gome. Muyingiseti wa ku rhandzeka ri ku rixa va kongoma mindyangwini va titwa na eri vahluli lavakulu. 1:44.